0: bakwezo byexile yezo mintirho musumunuku lweyi mi ta fambisa xileswi hi synkorage yi ta ya kuma matshungula ya mixo hi nkama wa synkorage na 40 minutes matimu ya siku se horas ya ta va journal de manhã intergeisamno international hi nkama wa 9 horas hi ta va na matshungula ya xifundzha nkulu maputo 10 horas ya ta va matshungula hi intergeisamno international 11 horas ya mi kombisa journal de maputo Inkama wa 12 horas atavati nhloko mhaka leti ti ta ka vumba journal da tarde inkama wa 12 horas na 30 minutes 13 horas ivani enhlikani maputo inkama wa 14 horas yi ta va matshungula ya nhlikani 14 horas na 10 minutes atava nqambi ya vhiki 15 horas yi tlhela yi kuma matshungula ya xifundzha nkulu maputo matshungula atava inkama wa 16 horas ku vona hi 17 horas yi tlhela hi mi kombisa man'wana matshungula 18 horas iva ni nhlavutelo wa matshungula hi nkama wa 19 horas iva ni matimu ya siku 19 horas na 30 minutes iva ni journal da noite hi intergeisamno na international intergeisamno lowu taka ya mahlweni hi nkama wa 20 horas hi 21 horas yi ta va ni matshungula ya vusiku kutani hi 21 horas na 5 minutes ku sungula nongonoko xitiku xa dzongeni leswi mintirho mi taka fambisa xiswone musumunuku lweyi 21 Contrato a 2026.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Até quando vai começar a cair na 5 horas?

0: asa mathusi ni vunanga bza viki hisonza kuva hebulani muingiseti kuva eleka ngweti yivitanuwaka setembro amarelo weti leyi misava miyimaka kuva miyanakanya maka ya valikwerhu lava va luzaka vutomi hikuva va tisunga valikwerhu lava va tsemelisaka aku hanya hi ndlela ya kuva va tisusa vutomi habyavu hi sungula vhiki lebyi hikuva na hine hi tinyika aminete ya kuva hi yanakanya swinene mhaka leyi hi xixima swinene mhaka leyi kutani hi sungula hikuva hi navela ku twisisa ka muzendzi wa muyingiseti doda sungakati bya yimisori provincial maputo leswaku a nga va ncini i ku vaviseka muni ku yencaka leswaku munhu a tsema leswaku swa fanela ku va a susa vutomi ha byakwe a nga va xini xivangelo xi yencaka leswaku munhu handle ka leswaku tala a tekela ku va a pimisa kumbe a tsutsumela ku tsemelisa a vutomi byakwe hi ndlela ya ku va a tisunga 82 34 80 84 34 80 i ndzini leswi swi humelelaka swi yencaka ku va munhu a vona leswaku i a swa xihatla a ku lulamisa mhaka leyi i ku va ni tisunga hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
1: byi xile amarakweni tatana hamadi
0: inaka tatana wanga ku sukela xifundzeni xa murakwa hi pfulele xifa xakwa ku va hi pfuneka
1: ya amaka leyi ya kazata ya vulavulisa ya kazata i swa tala ka tinguva leta wukamu leswi swa tala la swi vasaka kona hi ku kuma ni tintanga ta lavatsongo va nghenaka leswi va ngheneliwa hi sathana lweyi swa vavisa swa vavisa la ni nga kona lani mavhiki mabili ntshaku ni fakazi nchumu ya ku fana ni lowo mfana jove 21 a tisusile vutomi hi bandi a tsutsuma makwavo lapa va yitlelile a mu kanganyisa huma a yintsa minchumu ya ku fana leyi a diwa ximana za trash makwerhu hi mbeka mfana lweyi inci inci ka ntanga leyo mpela inci
0: hi laha xivutiso xi nga kona emuzendzi wa muyingiseti hi navela ku tiva leswaku i ntsini swi yencekaka ku va
1: nika munhu wa nkulu wa ku va a pfuaupfile hi ta xa ti-30 paradiant or ti-40 paradiant swa yila swa yila a wu tumi makwerhu i nchumu xa lisima ngopfu swinene a wu tumi a byi na ka bidri kan'we ntse a hi swi kumi nhlamulo leswaku inci hi nga vanci swa yila swa yila hi khongela musiku ni nhlikani leswaku moya lowu a wu kumbuke wu pfumbuka wu famba kambe swo tala nan'waka va ni ma-deception i swi vangeli ma-deception hi xilungu ngopfungopfu lava vatsongo lava hi ku tsutsumela swilo na va nga ti swi nyimela u kuma nonte abertura nga tipfula byela munhu maxi kama wutsongo a nghenela moya lowo a juventude anda muito decepcionada va dya minchumu kola ni kola swa ku a minchumu swo badleliwa swo tirheliwa ma swi vona sweswa majogu dazar leswi u kuma munhu wa ntsongo a tinghenisela ka swona a dumba yi a dumba yi a fulazela ni vatswele a fulazela xikole a swi dzidziharisi na swone leswi swa swi dyahadyahana mabyalabyala e fruto da deception a va tikhomi hikusa a ku fa loku ka uma humesidi humesidi swoswi swi talele ka tintanga ta vatsongwana hayi vanhu va vakulu a swi vulavuli a swi vulavuli makwerhu a ku vulavula hayi ku kota nchumu kambe e un sentimento mesmo que a gente tem a sociedade tem xa vavisa xa kazata saila ndavana nhlengelele kwala ku trongo ni zivalela ku tenga kama kule khani mambu swinene kama
0: le hetlangile swinene ku va mihisi ele mavonla ye.

0: bana ba tsaba timali ya matinga huni.
1: Mhm.
0: A yeneni loko a tshama hansa hamba tiponta swa ku a mali va yi lava la ni nga teka kona. A luyani a mu vona a famba hi swa ku kazi, luyani a mu vona a hanya vutomi bya byinene, mazi yeni wa byi dula vutomi a nga byi kuli.
1: Mhm.
0: Wo mabuluku wo lawa ya ku nyeka va gqokaka phela majato timali ta swilela. Se loko a langusa haya no misisi a nga yi tini. A dyula ku nomurara ni n'wana wa munhu. A n'wana wa munhu a nga na mali yeni mara ta musatisa mugasa ka yena. Ni yeni wa xisati liya loko a ku ina vona vanghani va hanya vutomi byinene. U ri te loko a li swa ndzilo swa muti swa ku tumbuluka. A ku ta tigaya hina hi nga kadzala khale. Mazimhaka leyi yini vafana ni titombi. U twa n'wanyana wa ku kadza fambile, a ni majasete, a ni madzoyo. I ncini lexi xi n'wi potisi hikusa ne ku suka mavokweni ka vatswali a nga se suka. Mazimi wu navenave leswi hluphaka vana va hina papayi. Leswi va swi vonetelaka lomu ka matelefoni va gama va dya ku swi endla. Matelefoni na wona ma hi honela vana ku pfale swa hi hetela vana a ku na swin'wana swi hetaka vana valava hikusa loko a li hi ku pimisa weni munhu a wu se tsala n'wana u nga ta ku n'wana a nga ta etlela ni ntayi a ta ku yini ni lava ntiva ni wukulu a xilomo swi la ka mavhiki ya manyingi ma nga ni vatsongwana ni swikweleti va fambaka va swi hamba swa tsumi va ku vona va ta kuma mali loko va jogara leswaku yini va munga swi kumi hi mavonelo ya nga ba switsumi lawa
1: hi khensile vhovhongo munyingi ku va mi hi fonelile mi hi pfulela xifuva xenu swona
0: sala kwalano
1: babayi wachi byi komba 8:46 atikweni kwa bya Mozambiki muyingiseti mpfhukeni hoyohoyo byi xile hina mani kusukela kwini
2: vito ra hosi ya ri khensiwi
1: amen
2: kani mama bava swidumu kambe na u nga dumi u ya mbangu na wo duma na u yo tshama kwala xitudu lani
1: izelekela
2: njhani mfike vasidumu ku ta fika kwala muti no hachi zilini ke hosi yani ya mino
1: wa matimba a hlayisile hi kohaleni hikuva hi swi kotisile
2: kani mama ni khensa hosi hi swona swoleswo loko swi kotile kupela ku ta hi amukela hi tintswalo ni ku ndyangwini u kusina ku rhulile ni khensa xikwembu ha swona phela
1: ahee
2: leswi ku nga huma wa khosa ku ngheni khosa wa swona ke kwalani
1: i mhaka yalisini
2: wa khosa ku nghena khosa
1: i mhaka yalisini
2: i mhaka yalisima leyo leli i rito la dodo matirhandza haleni mugangeni wa semse kwala magowanini leswo kasi a bululele kunene u li vekeke leswaku kunene hi nqakananqakana haloni heyi i swikarhato papa
1: ya
2: i swikarhato papa i swikarhato aka kunene machi na swi fambisana ni ku rhandza ka nala ni nga ha swi hlayisa swoswo swa ku ni ku rhandza ka nala gada vhejini hi ngo yo tlhantlheka hi ku ve ku huma swinyingi leswi swi fanekelaka ku ve swi hi pfula swi hi pfuna a wuton'wini laha hi nga la ku hanya kambe hi nkarhi lowu futhi se swi tlhelaka swi byala swin'wana loko sale ku ni hlaya leswi ni hlaya hikwalaho ka ku andzhaku ka masiku lomu hetaka hi kona a tolo a matelefoni a ma nga le kona swa tin'wadi ni swin'wana kambe a wutomi a liyantswa kambe swo swi heli hi ya hi ntlhantlheka a wuton'wini laha hina kambe i nge hi lani futhi swi yaka swi bohelela kona leswaku swi nga hi pfuni hi nchumu swi hi pfuna hi ku mbombomela ka wutomi fika a va fana swoswi va na ni wutlhari ngopfu swinene hi sweswi swa matelefonini va na ni wutlhari swinene hi leswi swa makomputadori leswi se hikwalaho va zaka va tsumbula xa wuke ha swona va dama va nga ha swi koti phambeni ka kona va swi sangula be phambeni ka kona pera va swi tlhelisela va nga ha swi koti se a cuvuka hala ku phela la ni ta nghenisiwa jele ni ta mahanjhaninjhani.

0: swa ku yantswa ku yini ku tisuka. Kambe lexi ni nga ta xi hlayaka hi marito ya ku koma, na hina vatswele a hi zameni ndlela ya ku loko ya ku teka tiko ngaku hi ho mukontrolara maxa a hi mukontrolara hi ho la ku zama ku ve hi tivuka leswaku kasi a mfambo lowu a fambaka ka wona lowu n'wana wa mina loyi a famba ka wa ku yini andaw loko u swi vona leswaku a leswi swa swi peleleka u swi xopa u swi kuma u swi vona swaku leswi swa swi peleleke leswi a swi ta mukarhata fambi ni nga ku hafamba a ku lava ku mi tshamisa hansi loko heyi a leswi a va makoni wa wena leswi va famba hi swona leswi loko wa swi tivi leswaku swi ti swi ti va fambisa doswi emihlo emidloro u huma ka leswi a swi toloveli a ni kombela ku hina vatswele a hi va kontrolari manxi hi zama ndlela kumbe xivhezi na swi ta swi pumbeka a swi tivi ya kanimambu bazumu
1: hi tlangelele swinene ku va mi hisiyele a mavonelo yenu ya swona
0: kanimambu papa kateka ni ndyangu ni wa ku kateki papa swona
1: yebo e hikuva yi komba ku va yi tlakuka ka masiku ya ugamu laka ku va misava mi hlawulile siku bya namuntlha leswaku va hiyima ha ta kamba mi hlawulile a hweti leyi ku va hiyima hi yanakanya hi ehleketa hi dyondza hi dokadokisana mayelano ni mhaka leyi ya ku va vanhu va tisusa vutomi ha byavo kasi i nga va ncini xi fakazaka kumbe xi justifikaraka a ku va munhu a tisunga hoyo hoyo byi xiyile khale ka primera dama ahee hi byele Isaura
2: vaisakile vapapena vamamana kolano vhena mhaka leyi leyi hi hlanisaka a tiko leyi le nga nghena kataleta ku i na hala nga nghena ka vana va hina kumbe mutumuntu i vakulu va kona i manji i vana va hina va fambaka kambe hi mhaka leyi papa ya kuo mi ni nga hlaya swa ku a vana na vona papa va koni lava kalaku va nga na ku timpfula ka hina hi nga vabeleki va vona a n'wana loko a swi kuma yena a ni emelori ni endla leswiya swa ku ni tisunga a nkolo a hi swone loko mumbanyana ova loko a ku kuni leswi swi ni kanganyisaka laha a tshama kumbe wanuna a yangula papayi papayi nga ni pfuni u a yangula munhu kwankeri nje kuta a ku dyondzisiwa u dyondzisiwa hi papa wa wena ntsena a munhu wa ku famba hi ndlela wa ku pfuna wotini yaka manje vana va hina papayi va chava ku tipfula eke ni hlaleti kuta mutumuntu lomu swi humelele bamikweni vambanyana vana va yo teka a karta a tala a bama a nghena a kwini a kwati a tidlela xifani loko va dyiletela vatele na va nghena hala ni hala va kuma swako loko va tlhenya xifani xa kwata a n'wana a fambile va ya a karta disi henhla ka kambisela loko va teka karta lebyiya va dyondza a n'wana liya a li e eke ni mi endla leswi mamana kutana murada wa ka kwanga a ni mumbanyani munhu u swi vona leswi seyi tlhele ku kasi i yini swo leswi nga nghenela n'wana kasi i na yo hlaya ku mama ku ni leswi ni leswi a n'wi pfuna a ku n'wanani phela u nga zi u titsumisa vutomi laka wa wena wena khongela xikwembu xa ku pfuna loko ni mumbanyana munhu u ta n'wi kuma n'wanani wa swi vona manje a va tipfuli hambi vona vavanuna loko a byeli wa nchumu n'wana yena u swi teka hi ku kahlula a swi veka nhlokweni a ku emele ri ni ku yini
1: a tshemukile Isaura kambe a siyile mavonelo yakwe lawa a helika zwi hi mayingela hi lunkama hoyo hoyo byi xiyile hina mani ku sukela kwini
3: xiyile akweru
1: Albert
3: de makazi ya
1: minjani
3: na hanya
1: ahee
3: hosini
1: i mhaka ya lisima
3: leyoloko ni fanisela hosini futhi
1: ahee
3: pfuna kolani swikhongoto
1: khensile swinene Albert
3: ya
1: nghena makena
3: a mina no nghena sweswenyana a mhaka ya kona ni nga ta famba na yona hahombe hi ku ta na va kopanya yi be timhaka ta magezi no twa swoswi vovomwa munyingi na khuluma ni lava ku mbala leswi kani mambo

0: munyingi nikwene mungangena bidonze sele shinyingi asikorele yamina kutalaka kona vanhu votsunga yambisau ambisawa ibona danada munhu olava kukuma leswi swi nga kule na yena azivayasa kupara kusikuma kusungula kuteki kutiza ichichi kuve honesto mbenyana munhu otesa kumanyana aganyile melotaria ya masiku lawa kumbe totobola kumbe masiku lawa ya kudura swinene masiku lawa afamba ayatha na yena nangana mali zimbenyana siku mali yanga ta yona uyo tseneka loko atsenekile ayatha anga kumisa ku a bindzu ya kona a kutse ni mali ya ku hakela nga nayo loyi a nga tseneka mali kumbe hi bangi yo lorisa mali a pimisa ku tisunga na hina vavakulu masiku lawa hi mpuka fastado ni vana va hina edukasawu yi va nyikaka ku talaka kona hi hasi omesimo na u eduka muzulu sirius devidamente leswo a tshemba hi kan'we swa ku ku ni lavaka va nga ta ni seketela maza khale a yi vitanile vatatana ni vavhovho va yi laya loko be na xikola va yi gwela ka ma wa ku nghena hi wona kaya ni ka ma wa ku huma ni ka ma wa ku va wu heta ani yanu tudo wa presentava os pais mazi masiku lawa ya ugamu na n'wana wa 15 ya 16 u tifuma hi zama ku va laya sweswi hi tsandzeka leswi nga yi pfunisa futhi khale a ri makereke makereke a ri matsongo ka mini wa kona masi a va ni swipfuno hi ntamo hikuza vapastori kumbe ara vonga kumbe a va tiyiswa ni switivi a va ku tshama no ri munene u nga teki swa munhu u nga jayi fanana ni mamana wa wena ni papa wa wena masiku ya wena ma ta yingiseriwa na wena u ta kota ku nghena mativini nchumu hinkwerhu yi navela mativini ka mini wa kona nchumu yingi ya ku biha yi nga mahi a va yi gwela leswaku leswi swa yila leswi yi nga hambi swa yila sweswi ni ku yila a ku kona hinkwaswo munhu u swi maha mayelana leswi swi lesaku swona vanyimakolani ni kombela rivalelo loko ku ni khunguvanyisile mavayingiseti
1: Kesile Alberto
0: ya khani mambo masi mungana wa mina Alberto a ni mi kumi va
1: a ta va kona a ta ni nghena
0: ya loko mi kuma ku apa ni ni programa na wena
1: wachi byi komba ku va hina 8:57 za tikweni hinkwa bya Mozambique hoyohoyoho byi xile
2: byala mina swidumu
1: ahee
2: Fernando Guevara ka Maxakeni
1: hi byeni Guevara ku sukela ka Maxakeni
2: ya a mhaka ya ku tisunga ka vanhu kumbe ka vana i ku hlayisa timhaka mbilwini ta ku ka ti nga pfuni nchumu a vona leswa veketela vanhu lava nga titsumavela a va na mabulu ni vanhu van'wanyana ku la ku humesa timhaka ta wena ka van'wani vanhu va ku pfuna se yena o veketela a veketela a mbilu yitsongo a loko peni u lamovha mbela vo xitala basikeri u luvuthela ku ni lametile ri duvuka se yona mhaka leyi endlaka leswaku vanhu va titsunga loko a yingeku vanhu va ni mabulu ni vatswali va vona mbe nga ni vatswali va vona vanghani va vona a va ta pona ka ku titsunga loko njela ku titsunga hinene i xidyoho ene a wu na tiri loko titsunga va ti heleni u titsungeni kutani ni nga yi veka malani kambe mhaka yikulu i ku veni munhu a veka timhaka ta yena ka van'wani vanhu a hungula xiviki lexi a nga na xona swi ta mi fambela
1: khwatisaleswotala
2: kwala
1: wachi byi li na 8:58 nkama kutani uhuyi tsutsumile hoyohoyo
3: Awesome.
1: Hi bula na mani.
3: Indoda ka fukama ka transfer Marcus Nyanga.
1: Nyanga.
3: Ebo.
1: Imene tintsena yi hisaleleke.
3: Ya, nka mawu tsumele. Hi leswaku vela

0: mhaka leswi endlekaka le mindyangwini ya hina lowu mundzuku sweswi hi fika vana va tshama emakwarto hi ku va le ka maredisociali WhatsApp ma-Facebook hinkwanto swi kona swi nga mi humela mali a hi na wuxeni ekuxeni vatsongwana a hi na mabulini vatsongwana a hi va nyiki a swifuwa swa hina matswele swa ku tingi va ve va beto hi pfuxelana loko ku ni swin'wo karhi swi nga kona swikarhi ka vona a va hi buleli wa swinuna a swi kota ku kapapayi va munghana wa yena hi leswi nga endlaka ku va ku pfuleka leswaku va ku hetekisa timhaka va kuma ma-depression lawa ma ma humelelaka exikarhi ka vona hi va pfula swifuva swa vona hi va tsatsiya hi va kombisa rihanyo lerinene ni ta vulavula ni yima ku lavisa nkama wu fambe khani mama
1: babayi
2: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 9 horas a ti, quando em quadra Moçambique, em Camoneno, que vai retutuma, aí a quarteta Verónica Sidumu, que vai a recumbir essa matemática de Funchan, Kulumaputo, em Delema Djungula, Bzishila Verónica.

0: bola no mbelo wa vaki laximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wisa vele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad u nga titshechi Hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800 Unga titreche, uta kuma humelelo ka swona
4: Emisor Provincial de Maputo
5: Vota vunanga bya kutsakisaka a Patima Maputo 2026. Akuvota iku deketa asterisco 744 ungena uhlawula opção 4 parada musical. Nzako ungena kutsalweke karo votar. Nzako utsala code kura wena risungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra muchayi ni titula risimo. Nzako utsala male unavelaka kuva hi rumela. Nzako u bala pini ya wena angava M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.

0: Bishi lehina 9:47 nyone minjani ngwena?
1: Ah kunene mvuthi ko.
0: Hayi nayi nehlayisekile.
1: Eh.
0: Atolo.
1: Andla wa swimambana.
0: Ukhesamile mahloni ka Namibia.
1: Yeah.
0: Ehe bola dzimwe dza kupfumala yangulo. Eh vikola. Hi kuvonile ku tihita ka vafana.
1: Kamba swikotekanga.
0: Loko hi pima leswi va yenciki swone.
1: Va tshembisa.
0: Ingi bode va nga cikumeti thawula swoswi.
1: Ya.
0: Maze a yente loko ni wa leswi. Hala haya a rena Black Bulls tolo.
1: N'wana mpandwe n'wana pelembe le.
0: A mpfana now.
1: Mpandwe ani ndlela le. Ani marito le.
0: Lava va vulavulaka xiputukezi bo ndaramawu ni u bye swo ndaramawu laya xiputukezi la dyondzisa vayingiseti ya ku va va vulavula xiputukezi ku nga le khale va ta vulavula lexiya xa Maria Relva ya a teacher wa kona hi mina a ni hlaya leswi dyondzani vayingiseti ku va mi swi tiva va le filo du pexi pexinywe
1: se xidlwatana le
0: ya filho do peixe, peixinho é. Então, a mfana luya e n'wana hlambi. Então, a kuna kukana kana futhi devia Domingues a investir lá ka ku hamba vana va xinuna.
1: Ya, eu se ihlambi nkulu.
0: Swa ti komba leswaku now.
1: Longe de o tswala a 11 wa vona
0: va xinuna hinkwavo. Oh no, wa swivona ne a hinyiseli lwe Julio mavota hikuva a ve kona bodi a fakaza leswaku now filo du pexi pexinywe
2: a byi pelile. Mosambiki a luzile madambu lawa mahlweni ka ntlawa wa Namibia ka ntlangu wa ku lumba segunda jornada ka mpikisano wa COSAFA, mpikisano lowu landziwaka kusukela wa ntlhana kaluteki lomu Maputo. Ntlangu a ve wa ku xonga swinene, ntlangu lowu ku veniki vahlaleli vanyingi lava va tshumeleki Arena LG a chumeni kampu ya ABB. Kambe a golo ave ka nkama wa ku sungula 18 minutos ka nkama wa ku sungula ka ku kala ku yingelana ka vabeli va le nsaku va ntlawa wa Cell Sound. Bya tiko hi bola hi vulavula hi swimambana.

0: ka kili 45 minutos waku sungula na Mosambiki kutana sungula kuva jula ndlela kuva adzinganisa ntlangu kuva sungula ku juletela a maka kuva andzuluta a matshamela ya ntlangu 45 minutos jo busy ave Mosambiki lwi intama lwiki kuva atsinzekela a balezeni dza mcheni munyimele wa ntlangu wa Namibia kambe kusindisa kuve kukulu amagolo kumitinjombo tifambela kule ni vabele va selecao dza Mosambiki swi fambise xileswo loko hi tlasaka 30 minuto Juan Kamuwaugamu ave Mosambiki lweyi kutana zuma ndzeni ka meikampo nambi ka nsati lowukulu wa baliza dza Namibia kambe vabele va le ntshaku va Namibia lava a va lulamile va tibekiselile nakona a va navela ku va va khoma ahandzu lowu wa 1-0 inga leswi ncikiki ku hatlasa avugan'wini bya ntlangu hi nga hlaya leswaku i Mosambiki lweyi ya haniki ku dumba ka leswaku a nga swi kota ku va a nga chapela ku ya ka xiyenge xi landzelaka loko hi lavita ntlangu wa ugamu lowu saliki na a ta kabela ni ntlawa wa Islas Mauritius hi wa ubizi lwa taka i Mosambiki lweyi na kunene a kalaka a nga zanga a kungwanyekisa hi ntamu vabeli lava va kumbexana vakhuzeli lava tshumeleke arena lalji a ka matsolo ku ya vona ntlangu lowu ntsena swi tikombile leswaku a ve njombo yi kiyeliki ka vabeli va Mosambiki ku va va kota ku va va dzinganisa ntlangu nambi ku va va ndzuluta ahandzu wa 1-0 lweyi a buyeke na luza yene kusuka ka 45 minutos wa ugamu hi tlhelo bya vabi va pito mbwa pito lweyi Andrisonwa wa kusukela tikweni bya Komori xi nga hlaya leswaku a swi kotile ku va longoloka ni matshamela ya ntlangu nambi hi makhambi mabidzi lawa vakhuzeli vabeli va bandlukaniki va kombela ku va a nga ya vona a video arbitru a ku zanga ku cinca nchumu hikuva leswi faka a tsimbi swone leswi a swi vonisi swone a ve swoleswo swi yeke mahlweni na swi voneka nakona a ve mbwa pito lwa swi koti hikuva a landzelela a majugada hinkwawo a nga va ya Namibia kumbexana ya Mosambiki ku ya tlasa avugan'wini bya ntlangu kutani ku hlaya leswaku hi nga hlaya leswaku a ka 1-0 lweyi mbwa pito lweyi wa kusukela tikweni bya Komori na seketeliwa hi vabi va pito wa ubizi ni wa uzazi va kusukela tikweni bya Afrika do Sul a nga zanga beka letiwu xileswo handzu lowu wa pfumeleka
1: tani laha mavota a hi kombisiki ya kona hi ku tsemakanya nyone handzu lowu a timamba ti wu kumeki wa pfumeleka nambileswo ku vikini ku tihita kukulu a njombo yi yalile puriki leswi swa bola leswi swi yelana ni ku swi tiva maji e bona yo njombo nyana
2: u nga ti hita u tsakamisa xikipa hi ku badla kambe hinkwavo vahlaleri va swaku ya a ntlawa lowu hi wolo kambe u huma na n'wena pondi leyi
1: ya hi tsindzekela
2: hi belile kambe hi luzile u vona ku hi n'wantlhana hundzekela ku ve ni nhlengeletano yikulu ngopfu swinene ya nhlangano wa tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu laha mutirikulu wa Veronica Sidumu a buleke ni mutlhengeletelo wa makungu ya tikereke hi ximi xa xifundzankulu Maputsu lweyi a vulavuleke hi nlaveko wa ku ku ve ni vumbano ndzeni ka va ka xin'wana swi nga ndlela ya ku hundzisiwa emadzolonga loko suka ka mahumelela hikwala ka timhaka ta tikereke bya masiku yi nga ka wola lowu hamba tikereke timila nga ku va swiboho
1: no
2: timila nga ku va swiboho
1: ne bula ne kunyada wako hala kaya ninge aleswa ku pfula bibele leswi ingi ja ni sungula ku va ni swidominara nyana
2: ya ulo pfula kere
1: makwewe leswa ku pfula bibele ja na swidominara nyana ka kutsongo entao la leswi ja ni swi vonaka i ku juletela a talao porque leswi hi saleleke swoswi hikuva hi kuma talao
2: ni mathayela
1: no anuku aleswa mathayela we kuma talao kusungula ku nga ni a xisinyana nyana kwalikere porque ngi ja swoswi basta ku va ni ntshuti pronto ja u juletela lexiya xa kuluna lexiya swikwa swa makuluna va banga ka pongo hi swona swinene ja u kuma xin'we lexiya xa ku luna ni microphone. A microphone ni tata lomba kola a komponla. Na I think Veronica.
3: Va kongela va makereke ya ku hambana hambana ya munisipu ni xifundza xa Kamatsolo va kombela mpatsano xikarhi ka vona ni mfumo a ku laveteleni ka tindlela ti nga khalutisaka swikarhatu swi vonekaka lomu tikweni. I mariti ma vuliwaka ka nkarhi lowu swi vonekaka swirhalankanya swa ku hambanahambana ku fana ni timhangu ta mimovha, vugevenga ni swin'wana swi vilelisaka xitshungu. Marito lawa ma vuliwile hi murhangeri wa mintirho ya ta vukhongeli a munisipi ni xifundzeni xa Kamatsolo Alfred Nkuna hikwala ka mintirho va yi landzaka ya mihlengeletano ni swikhongoto ni varhangeli va mfumo hakuva swin'we va kuma humelelo ka swikarhatu. Alfred Nkuna a vula leswaku mfumo, mabandla ya ta politika ma fanele ku va mapatsana ka mhaka yi li yin'we va nga lavisi ku hambana ka vona kambe nkongometo yi li yin'we i nga ku vona xitshungu ka matshamela manene.
4: A kurhula ka hosa ku vekona etikweni hina ha tlhangana hi ku hambana ka swivongo, ku hambana ka makhongelela, ku hambana nambe hi ka swigava swa vurhangeli la hina. Hikuva loko a chuka bibeleni u nga ta kuma vito la kereke, u nga ta kuma swin'wanyana handle ka ku hinkwerhu hi fanele ku hlangana hi dzunisa Xikwembu. Ni vapfumeli a kusukela ka mupfumeli le hansi a ta ku ya fika ka lava hi rhangelaka, hi kombela ka Xikwembu leswaku xi hitisela moya wo kwetsima lowu u nga hi nyikaka ku dyondzisa a tiko a ku letiva Xikwembu. Hikuva a tiko la ku kala li nga hloniphi Xikwembu li ta ngheneliwa hi mahlomulo. Hina a hi lava mahlomulo tikweni la hina la Mozambique. A Xikwembu xi hi veke ka tiko leri kumu va Mozambikana hi fanekele ku hi rhandzana, hi nga hlohloteliwi ku lwisana nambe hi ku poyelana. Swoleswo swi yantxa leswaku a tiko li nga hluvuki. A vanhu loko va patsanile va li van'we va ni xivono xin'we va swi kota ku tlakula xigodo xikhwela henhla ka ntshava, kambe loko va hambanile va nge swi koti ku xi tlakula. A mapartido politico ha ma kombela, ho ma kombela kota vakhongeli va nga hi dividile kota va Mozambikana. Hina hi wun'wini ku povu, a va Mozambikana i van'we. Hi lava nga hlanganile a ku va va kota a ku susa a tiko leri ka voko lavakolonyi hileswaku a hi patsanile.
3: Murhangeli wa mintirho ya ta vukhongeli hi xiyimo xa munisipi ni xifundza xa Kamatsolo Alfred Nkuna na tsetsiyaku wa ku ve ni mpatsano xikarhi ka mfumo ni vakhongeli hakuva swin'we va kuma nhlamulo ka timhaka ti xanisaka xitshungu.
2: Ey, a mi Veronica Sidumu loko a bule na Alfred Nkuna yena i nga muhlengeletelweyi wa makungu ya tikereke hi xiyimo xa xifundzankulu Maposa mayelana ni laveko wa ku ya hinkwa xitshungu xi fanele ku hanya endzeni ka nawu.
1: Hi tata ha tona leti ku va hi tata ti kamba siku byin'wana namuntlha swi dzinganile.
2: A swi dzinganile a ku na swin'wana loko a nga va bema le tlhelo ndzhaku hi khensile loko mi amukelile.
5: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas a Moçambique, o Royo, Kunene Hilongama, o Sungula Xinguana, Xieng Xamintijo, o emissor provincial de Maputo, Xieng Leixi Kunene Xingunaka, Renongonoko, Inxica de Maputo, e o Xunha Lavo Yingse, Televisinene.
2: Inxica de Maputo. Nongonoko, o tema de jogo é a Siku, a Xifun Jankulo Maputo.
3: Inclica no mundo que se tornou a Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo, a Colossa. Ndirwa gezo o carro fica com a ganga com a banambana e acho que nisso chega maluana, este fundo chega manhessa. Tirulanzo acá é interessante, nem fumo o este fundo alexe, encomitino o culava e o canhessa e miganga leio. Xienga já tabudai as fundos angulo maputo, kusukela mutsumbrugului, kuya fika mundzuku. Le xikane kiswene xa ponta doro, as fundos ane xa matutuini. Xienla ema govela, mampataka emiti ya wukombezi dwa mfumu, kungwe nimintiru ya tabudai as fundos angulo lexi. Anko umete ni waku lava eku yantwisa ta matendere lexi tungu, xa miganga ya kuambanambana yaka yashi fundos angulo maputo. Mapoisa tikwenda Afrika Dzonga makarima twa evanhu vanharu vaitlwa ka kuva susi evutome bya nthlanu wa vasati na mune kusukela judu kufika swoswi ka hotle henga ka yona lawa mangwe ka mongwe mela mtseke awe ku chimutela ka lexi henge na mutachinga makwena me Fernando Sidumu kasi Afonso Magule ale ka vukavutile hina kunene ku xivela ku lungisa lebyinene. Loko se ngena miganga ya kuhambana hambana ya xifundza nkulu maputo akuva ku chumutela mahungu lawa makulu yake mathlela mahleliwe vana kulori va xitichi lexi hi rhanga lama vulaka leswaku ndzilo wa gezi u karhi u fika ka miganga ya kuhambana hambana ya xikinikiso xa ka malwana exifundzeni xa ka manyisa i ntirho landziwaka hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza lexi enkongometini wa ku lava eku khanyisa emiganga ya kuhambana hambana ya ka malwana kasi na yi nga se kongomele ka malwana hi ta ya kumanana na kulori Alberto Paulo. Alberto Paulo awule leswaku ali ayikulako hi manyana ku sungula ku sa wali wati lomtsela akuva a hifikisela wa mahungu kasi tuta ndivula mavula leswaku ndzilwa gezi u karhi u fika ka miganga ya ku hambana mana ya xikanikisi xa ka malwana exifundzeni xa ka manyisa tani ku rungula ka mutirhi kulori Veronica Sidumu. Ayo leswa kunzilwa gezi ukarhi fika ka miganga ya ku hambanambana ya xikanikisi xa ka malwana tani ku rungulaka na kulori mutirikulori Veronica Sidumu.
4: Kompani ya uyaveli bya nzilwa gezi hi ntirhisano ni mfumo wa xifundza xa ka manyisa yi karhi yi landza mintirho ya ku andlalata magezi ka miganga ya posto administrativo ya ka malwana. I ku tlula 1,500 ya vanhu va pfunekaka hi magezi emugangeni ya Patek, Barika ni Msutu ndzeni ka makungu ma chiwaka Energia para Todos. Loko va vulavula ka mintirho ya Radio Mozambique, vahanyi va ka malwana va vula leswaku i khale na va kombela ku tlhavinyeteriwa ntsilo wa gezi kambe swoswi hikwalaho ka wona va ni ku langutela kunene ka masiku mataka.
5: Anastasia Lucas, Mapati Nyanengue. Sofremos desde 2020 que eu estou aqui, que mudei de Maputo com Beza para aqui, desde até aqui. É bem-vindo a energia.
6: São anos que começaram esse pedido de energia, né? Já e nós também. São 2, 3, 4, mais que 5, 6 vezes a fecharmos de estrada. E acerca de energia. Os deus e a gente da eletricidade, né? Nos ajudou porque estamos a ver a energia já. É uma benção mesmo, estamos muito felizes.
4: Mexadoro a xifundza xa ka manyisa Matias Paruki a hlamuxele leswaku makungu ya mfumo i ku va ku enetiwa mindyangu hi magezi lana vonaka leswaku ma ta pfuna ku va vanhu va ti sungulela mintirho ya mavoko ni ku va ku lwisiwa vugevenga.
7: Mas a nossa aposta é continuar a avançar, expandir as infraestruturas de modo que cada família do nosso distrito tenha energia na sua residência e permitir que as coisas possam avançar. A energia tem um efeito transformador. Ontem não havia energia e hoje temos energia, temos condições para conservação de alimentos, temos condições para iluminação doméstica, iluminação pública. Isso depois se reflete também na componente de criminalidade, de segurança pública.
4: Mexador o Achifunza Chacamanissa, Matias Paruki, na blabla em tiro lolanziwaka em fumo, em congometo na kubashitsungu, xiniki wanzilo wagezi.
3: Inkomo Veronica Sidumo, so se bamagasi mfunde ne kongomale exikanikisone cha Ponta Douro exifunzene cha Matutwini. Laita ivula leswa ku xiyenge xa ta vudaya exifunzene ku Maputo. Kusukela musumbuluko loyi ku ya fika mundzuku. Le exikanikisone cha ku Ponta Douro, xikarhi xitamele emagovela, mapatsaka emitirho ya vukombisi bya mfumo. Kun'we ni mitirho ya ta vudaya exifundzankulu lexi a nkongomotweni wa ku lava eku yantswisa ematendelelo ya xitshungu ka xa miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexi. Le Ponta Douro ku na nakulori Alberto Paulo loyi hi mpatsakaka le xiyenge xa mahungu. Alberto Paulo hi nhlikani, magovela lawa hi ntshimatshima ma vula leswaku yini?
8: Enhlikani Fernando Sidumo ni vayingiseti na kunene tinhlari ta xiyenge lexi hanyelaka ta wudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ti karhi dokadokisana na ku laveteriwa ka tindlela ku yantswisiwa a matendereli ya xitshungu lomu a swibedhlele swa xifundzankulu Maputo. Tinhlengeletana leyi yi pasa swiyenge leswi hanyelaka ta wudawu hi xiyimo xa mfumo wa xifundzankulu Maputo, Conselho Executivo Provincial, na vini vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu nga Conselho de Serviços de Representação do Estado. Lani hi nsima leswi laviwaka ku va ku tlhavukanyisiwa makumelo ya mintirho ya wudawu hi xiyimo xa miganga ya xifundzankulu Maputo. Nhlengeletana leyi yi endlekaka nkarhi lowu xiyenge xa ta wudawu hi xiyimo xa tiko swi lavetelaka tindlela ta ku venene ku pfuxetiwa nawu wa ta matirhele ka xiyenge xa ta wudawu lomu atikweni. Ndzeni ka swona ku ni nawu wuntshwa lowu wu lavaka ku va hi ntshimantshima ku nabyalisiwa makumelo ya mintirho ya wudawu ngopfungopfu le ka miganga yi kumekaka kule ni madoropa. Ndzeni ka swona ku nga ta yantswisiwaka ku va ku pfisiwa a swirho swa miganga leswi hi ntolovelo swi tirhaka ni xiyenge xa ta wudawu a nga maagente polivalente kumbe maagente elementar de saúde. Murhangeri wa ta wudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Daniel Chemane a hlaye swaku a ku cincacinca ku nga karhi ku voneka ka xiyenge xa ta wudawu ku na nkongometo wa ku va hi tlhelo ku nabyalisiwa makhexele ya swiyenge swo hambanahambana mavabyi yo hambanahambana kolomu ka swibedhlele swa xifundzankulu Maputo. A nhlengeletana leyi yi sunguleke namuntlha yi karhi yi rhangeliwa hi Daniel Chemane, murhangeli wa ta wudawu wa xifundzankulu Maputo, kun'we ni murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta wudawu ndzeni ka vukombisi bya mfumo wa xifundzankulu Maputo Yolanda Santos. Ku languteliwaku mundzuku ku kumeka murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule a ku yimeriwe leswaku a kumeka namuntlha kambe hikwalaho ka mintirho yin'wanyana a nga ha swi kotanga, na ku yimeriwa ka leswaku a va a ta mundzuku lani a nga ta vekaka swileleto a ku venene ku yantswisiwa xiyenge lexi xa ta wudawu. Hinkwaswo leswi swi endleka nkarhi lowu xiyenge lexi lavaka ku va ku byaliwa nhlamulo ka swikarhati swi nga tshikaka swi humelela hi kola ka nguva leyi ya mumu a nga ya malanga hi nghenaka ka yona. Xiyenge xa ta wudawu xi karhi xi ti lulamisa leswaku ku hlamuliwa swivilelo mavabyi yo hambanahambana ma nga tshikaka ma humelela. Daniel Chemane a vule leswaku hi xikombiso ku karhi ku yantswisiwa matshamela ka swibedhlele swo hambanahambana xifundzankulu Maputo, hi xikombiso hi lexi xi kumekaka mugangeni wa Pikoko a xifundzeni xa Buwana. Hikwalaho ka swona ku laviwa leswaku ku navalatiwa a wu swi koti bya ku ku hlamuliwa mavabyi yo hambanahambana mayelanaka ni nkarhi lowu wa malanga hi nghenaka ka wona. Chemane a vule nakona leswaku hi ku longoloka ni mintirho yo leyi ku karhi ku navalatiwa swibedhlele swo hambanahambana leswi nga karhi swi yamukela swo swi hlamula mavabyi yo hambana lawa a swi nga swi koti, a swi nga na vutlhari bya ku swi hlamula hikwalaho ka swigava leswi a swi kumeka ka swona. Hi vulile nhlengeletana ya gama mundzuku yi sungule namuntlha hi rhangeliwa hi Daniel Chemane na Yolanda Santos hi varhangeli va xiyenge lexi hanyelaka ta wudawu lomu xifundzankulu Maputo. Mundzuku ta kumeka murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule. Fernando Sidumo ni vayingiseti leti nga ti vulaka kusukela mugangeni wa Ponta Douro a xifundzeni xa Matutwini. Alberto Paulo.
3: Inkomo intirho wunene Alberto Paulo kusina exikanekisweni xa Ponta Douro a xifundzeni xa Matutwini. Holobye wa leyi telelaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri ka Fadin Manase namuntlha a va ya kumeka exifundzeni xa Buwani lomu a yeke a haxa emakungu ya swa lomu ya swivumbiwa swa lomu exifundzeni xa Buwani. kavla vantshwa ngopfungopfu va Universidad Unitiva leyi ka ntirho lowu ku kumekana kulori Rigoberto Shisano.
9: Inkomo vayingiseti va Radio Msambiki na kunene yangulani haleno a Unitiva lani a Universidad Unitiva namuntlha ku hambiwa a lasamento ra projeto ra chivaka projeto PACO. Projeto leri ri rangeriwe hi ministro wa juventude de esporto atikulana a Msambiki. A projeto leri ku patsana governo ni nhlangano chivaka PACO xikan'we ni Universidad Utiva. Ka nkarhi loyi tatwa director wa faculdade de economia lani a Unitiva ata yi tlhamusela hi nkongometo wa projeto leti nga hlaya vito u nga vala vito kusungula.
10: A vito la mina hi Balbina Mthemba.
9: Mama na Mthemba, a nkongometo wa projeto leyi?
10: A nkongometo wa projeto para hi teka a Utivi ya hina hi yisaka komunidade para hi ta va dyondzisa a ku va ni mianakanyo ya leswi kotaka swi maha ni leswi hi nga ta va dyondzisa. Na hi tlhelo lin'wani na ya teka ka vona a maproblema lama nga nawo para hi teka hi vuya hi ta ti dyondza laha a universidade a ku va hi va pfuna a ku resolver.
9: Vatsongwana va ngaki va kumeke ka kursu leri?
10: Sweswi se hi formali 400 vaestudante va hina a universidade Utivi. Se hi vona lava va nga ta teka a midyondzo leyi va yisa ka va komunidade.
9: Swi swi mi tekaka para mu hamba a projeto ku fana na leri?
10: Hi teka projeto leri hikusa ku sungula hi lava leswaku a student va hina loko va suka laha va swi tiva swaku i ntwini swi humekaka ka makomunidade, i ntwini leswi va nga va ta swi teka ku va va nga suki na teoria va teka practica.
9: Namuntlha mumuweni a xipfumelana lexi ni a xi sayinela lexi xi kombekisa yini?
10: Aha, swi kombekisa swaku hi la ku vona swaku a Unitiva a yi la ku formala a swistudanti para swi tiva so a teoria tendi swi ya ka komunidade para va swi vona swaku leswi va nga dyondza swona swi pfuna a komunidade.
9: Kalmambi va twile marito ya directora de faculdade de economia lani a Universidade Unitiva na a tlhamusela hi nkongometo wa projeto lexiwaka PACO kusukela i dia 25-28 wa gosto wa Calteke. Tsongwana lava ku tlula 400 va humveseriwe ka projeto lexiwaka Contiudo Local. Contiudo Local hlaya swaku a vatsongwana lava loko wa gamala ni ku dyondza va nga pimisi swa ku a ntirho va ta wu kuma kwini, va ta ya amakomunidade va hamba xan'wana nchumu ku fana ni agricultura pecuaria ndani mi swivako swa ku swi ku ni maminera sang vanavana va tipodi va famba ka tindhawu ta ku hambanahambana va hamba aminera sang ya misava ni swin'wanyana swin'wanyana va nga ta swi hamba para va kuma a ntirho na va nyimela swa ku va nga nyimeli ntsena swa ku a ku ri swi va nga li hamba leri va ta a kuma a ntirho kusukela a Unitiva. Rigoberto Shisano na Lelela.
3: Inkomu Rigoberto Shisano swi nghena ka xiyenge xa mitlangu ya ku tiyisa miri le rhambaka na mutirhikulori Annabella Nkumba a ku va hikusela ta mitlangu leyi humeleleke vugangeni bya vhiki exifundzeni xa Marakweni.
11: A xifundzeni xa Marakweni ugangweni bya vhiki ku landziwe mitlangu ya Campeonato Distrital hi van'wanyana lama ku kumekeke ntlhanu wa mitlawana yinharhu. A ku va hi tiva mihandzu yi kumiweke ku fambeni ka jorada leyi la ku pfula mphikizano lowu. Hi ta bula na coordinadora wa mitlangu leyi Abida Abdullah kusukela a xifundzeni xa Marakweni.
12: Ka kunene amarakweni ku encekile a lansamento do campeonato feminino a nivel distrito. A mihandzu yi nga yi kuma hi leyi kusulani futebol clube a dzinganile na UDM de Mapulango hi bola dzin'we. Nova Esperança a bile a nkawa wa Fenix hi Sejo wa mabola yo kama Hlamulwanga. Ajax Vermelha a bile hi Ndichi hi bola dzin'we dzo ka Nhlamulo. Mapulango futebol clube a nga belanga na Fúria a swivangelo hi ta xi hlaya hi masiku. A segunda jornada lezi ta ka yi enceka hi ku hela ka vhiki lezi hi ta kuma mikawa ya Fúria atabelana Kusulani, Nova Esperança atabelana Andichi, UDM de Mapulango atabelana na Fênix kwa Guxinginedo, Águias Vermelhas atabelana Amintamo na Mapulango.
11: Abida Abdullah, coordenadora wa Amintamo ya campeonato distrital Ivan Wanyana, asfunzene chama Raquen, loka vula vula imi anzi kumueke kupule nika jornada la kusungula la mpikizanu lo, loma vule kele shwa kunta wafuria na Mapulango aibela kaka jornada lila kupula mpikizanu lo, kambi shivangela ala tavule kufamba kama siku.
3: Inkomu Annabella Nkumbe njale mngisidurunze kaka wa Radio Msambiki Msoro Provincial Mopuzi ikimetakola lishishi yenge shamangu yantlikani ya shifunza nkulu Mopuzi na ikumu wako. Loku mwa kufikile itindela tinene ta wingisete ya mkila kufalisa kama ya Fernando Sidumu nila msega nchalifambisa lishishi yenge shiweke na Afonso Magule kavuteli na ikulu luanta mabikisa mwuzi kulwe itawakola anlikani.
2: Inlikani Mopuzi Nogono kota majungula ya siku a shifu njangu luma putu.

Ungayali kunene pfumela swa hombe ku va upfumela nyimba leye husa iyako akunene. Kuna mumbenyana loyi hetaka va helumbeta yene loko ange wene. 3 hours na 31 minutos. Hambanisela vunanga bya ku va byilumba vana va tiko na hi kongoma ku ya tlasa laha ya ka nsimbi yaka. 3 hours. Navela leswaku nhlekani lowu i va nhlekani wa manyunyu, i va nhlekani wa ku vampela u ni ku kufumela ka leswi ke he. Hi navelaka ku va hi ti tisela swone u longoloka ni mintizo le ya Radio Mozambique. Domingo Xintshokwana a ta ta hi tshandzela leti.

0: hi wa ubizi lwa taka i Mosambiki lweyi na kunene akalaka anga zanga a kungwanyekisa hi ntamu vabeli lava kumbexana vakhuzeli lava tsumeleki a Arena Lalji a ka matsolo ku ya vona ntlangu lowu ntsena swi tikombi leswaku a ve njhombo yi kiyeliki ka vabeli va Mosambiki ku va va kota ku va va dzinganisa ntlangu hambi ku va va ndzuluta a handzu wa 1-0 lweyi a buyeki na luza yene kusuka ka 45 minutos wa ugamu hi tlhelo bya vabiva pitu mbuwa pitu lweyi ndrisonwa wa kusukela tikweni bya Komori xi nga hlaya leswaku a swi kotile ku va longoloka ni matshamela ya ntlangu na hambi hi makhambi mabidzi lawa vakhuzeli vabeli va bandlukaniki va kombela ku va a nga ya vona a video arbitro ku zanga ku cinca nchumu hikuva leswi faka cimbi swone leswi a swi vonisi swone a ve swoleswo swi yeke mahlweni na swi voneka nakone a ve mbuwa pitu lwa swi koti hikuva a landzelela majugada hinkwawo nga va ya Namibia kumbexana ya Mosambiki ku ya tlhasa evugan'wini bya ntlangu kutani ku hlaya leswaku hi nga hlaya leswaku a ka 1-0 lweyi mbuwa pitu lweyi wa kusukela tikweni bya Komori na seketeliwa hi vabiva pitu wa ubizini wa uzazi wa kusukela tikweni bya Afrika do Sul a nga zanga beka letiwu xileswo handzu lowu wa pfumeleka
1: kani mambo Julio Mavorta mihandzu leyi pfumelekaka loko hi vona kutani ku kumeka ka Mosambiki mahlweni ka Selecao leri ra Namibia hi vuli leswaku mundzuku 15 yorash a kampu ya bebe ku rhambiwa hinkwavo vaseketeli va bola leswaku va seketela swimambana swa vilela ku va swi humelela mahlweni ka EH Maurice tsundzuka Mosambiki ku sunguleni ka jornada ra ku pfula kutani swimambana swi bi EH Seychelles hi 4-1 ma kutani vurhangeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu bya yendla nkatsakanyo wunene wa mfambo wa mphikisano wa bola wa rambu ora xisati lomu hi rhambaka na kuna Julio Mavorta ku va a tani marito ya varhangeli ni vafambisi va bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu swoswi ku gami a Primera Volta kutani vurhangeli bya bola Associação Provincial byi endla nkatsakanyo wunene ni ku vula leswaku ku ni mintirho leyi nga ha ta endliwaka ku va mphikisano lowu wu fambisiwa hi laha swi fanelekaka ha kona
2: mugqivela lweyi mintlawa hinkwayo mi tshame aka byangama byin'we ku va mi hamba nkatsakanyo wa leswi tirhiweke ku fambeni ka Primera Jornada bya mphikisano lowu Esmeraldo Mukashi a le hinkwayo mintlawa mi zambiwile kambe ntsena i wun'we lowu pfumalekeke kambe le mi kumekeke mi hamba nkatsakanyo wunene ntsena ku sola a timhaka ta arbitrage lani ni lahayana na ku nyimeriwa ka ku va minchumu leyi mi cinca ku fambeni ka Segunda Volta
3: ku hambiwe nhlengeletano namuntlha lana a mintlawa hinkwayo leyi kumekaka na yi bela aka provincial hi ntlhanu ni wun'we ku kumeke ntlhanu wa mintlawa na ku jeze a ntlawa wa Club de Marakwene lowu kalaka ku nga vanga kona a nhlengeletanini ya nkatsakanyo handle ka mintlawa leya ntlhanu yi kumekaka ka Campeonato Provincial ku kumeke a vakombisi va xifundzantsongo Bowane lava va tele ku venene hi tata kombisana na vona mayelano ni ku hi lulamisela nguva leyi taka aka van'wanyana ka vavasati ka football a ku venene hi kuma a swifundzantsongo hinkwaswo swa ka Maputsu swi li swi kombekisiwa aka Campeonato Provincial ya football feminino hi leswi nga boliwa ka nhlengeletano ya nyamuntlha vala nkatsakanyo hi lowu va wu vonaka na Campeonato va hamba nkatsakanyo leswaku a Campeonato yi fambe hi lana yi swi nga bekisiwa ha kona hi nkatsakanyo wa ku helela swi kona leswiya ni leswiyana swi kalaka swi nga fambanga ha hombe maxa swi hoxelanga a Campeonato hinkwayo leswi swi nga voniwa ka nkatsakanyo yi hambiweke namuntlha i ku swi kona leswi kala swi nga fambanga kahle ku fanekela mayelano ni vachayi va mpepo kasi minchumu leyi loko hi xopaxopa va vulavula hi ku a vabe va mpepo va tirhise nawu ku hela ntsena ka bola.

0: Leli beloka vavasati ku navela ka mintlawa leswaku nkama wun'wanyana ku ve ni ku bula, ku ve ni ku tsatsiya, va nga vanga ntsena ni ku ve ni va tirhisa a nawu, va tirhisa xihamelana. Kasi hi mayelano ni ku lulamisa ka ntlawa, ku va ntlangu hinkwawo, a nkatsakanyo hi lowu swi nga fambelana a swi naveriwe kona. Ku ni ku kumeka hi nga fanga kumanga a ma-percentage hinkwawo, hi ku ve ni ku ni mitlangu yimbirhi leyi kalaka yi nga fambanga hi laha swi navelaka kona. Ku ni un'wanyana wun'we loyi a nga tsaleliwa ka mitlawa yimbirhi, a tsaleliwe ka lowu a jika ya tsaleliwa ka lowuya. Ku ve ni ntlawa lowu kalaka u nga se na beliwa hikwalaho ka ku ni lava va nga famba kampu na va nga na makarata i minchumu leyi kalaka yi nga se tsemiwa, yi nga se hela ka yi nga se tsemiwa hi xigava xa Council of Discipline. Hi leswi swi kumekaka na va swi hlaya swo ka swi helelanga ku ve ni Primera Volta, kambe hi ugamu va hlaya leswaku swi kumeke swi nyoxisile ku ve ni ku hambiwa enhlengeletano leyi, a ku ve ni swi basisiwa leswi swi kalaka swi nga basanga a te ka nkama lowu. Hi leswi nga fambisa swona a nhlengeletano ya van'wanyana hi bola.
1: I Esmeraldo Muka, ximuzangeli wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, loko a vulavula hi nhlengeletano ya nkatsakanyo wa mintirho milandziweke ku fambeni ka Primera Volta dza Campeonato Provincial de Futebol Feminino xiyimo xa xifundzankulu Maputo le tlhaseke evugan'wini ka Primera Volta lweyi.
2: Kan mambu Julio Mavota ni nkatsakanyo wa mavonela ya varhangeli va mphikizano kutani wa mphikizano wa bola ni xiyimo xa xifundza nkulu Maputo hi nkama ku va hi tlhava majuvana na hi nga si na yela Edward Figurao hi laha ku twa nkatsakanyo wa mitlangu hi xiyimo xa ku hungata kutani i marecreativo hi ku landza na Nadbela Nkumbi loyi a yi teka kutani a hetelaka ni nkatsakanyo wa mitlangu leyi endliweke a xifundzankulu Maputo. Na bela nhlikani
3: a xifundzeni xa Marakwenu ugan'wini bya vhiki ku landziwe mitlangu ya Campeonato Distrital hi van'wanyana lomu ku kumekeke ntlhanu wa mitlawana hi nharhu a ku va hi tiva mihandzu yi kumiweke ku fambeni ka jorada leyi la ku pfula mphikizano lowu hi ta bula na coordinadora wa mitlangu leyi Abida Abdullah kusukela a xifundzeni xa Marakwenu.
4: Eka kunene amarakwenu ku encekile a lansamento do campeonato feminino a nivelo distrito a mihandzu hi nga yi kuma hi leyi kusulani Futebol Clube a dzinganile na UDM de Mapulango hi bola dzin'we. Nova Esperança a bile a nkawa wa Fenix hi seji wa mabola yo kama nhlamulwanga. Ajax Vermelha a bule hi Ndichi hi bola dzin'we dzo ka nhlamulo. Mapulango Futebol Clube a nga belanga na Fúria a xivangelo ta xihlaya hi masiku. A segunda jornada leyi ta ka yi enceka hi ku hela ka vhiki lebyi hi ta kuma mitlawa ya Fúria a ta bela na Kusulani, Nova Esperança a bela na Ndichi, UDM de Mapulango a ta bela na Fênix wa Guxinginedo, Águias Vermelha a ta pima na Amitamo na Mapulango.
3: Abida Abdullah, coordenadora wa mitlangu ya Campeonato Distrital hi van'wanyana xifundzeni xa Marakwenu, loko a vulavula hi mihandzu yi kumiweke ku pfuleni ka jorada la ku sungulela mphikizano lowu, lomu a vuleke leswaku ntlawa wa Fúria na Mapulango a yi belanga ka jorada leyi la ku pfula amphikizano lowu, kambe swivangelo a la ta vula hi ku famba ka masiku.
2: Alright, kan mambo na bela. A Joni, vulavula Afrika du Sul. So yini Edward Figurao mihandzu ya mphikizano wa bola leyi u nga hi nyikaka yona mihandzu ya mitlangu leyi endliweke ka masiku lawa ka?
5: Hi tolo a ku pfaliweni ka jornada lavuntlhanu kambirhi laha mphikizano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga entlawa wa Orlando Pirates hi lowu yeke endyangwini wa Marumo Gallants wu ya wutlha tiponti tinharhu hi ku va wu tibelile entlawa lowu hi mabola mambirhi ya ku pfumala a ya ngulu. Hikwalaho ka handzu lowu entlawa wa Orlando Pirates kumbe nkama leyi wu ni 10 na tiponti ntlhanu na mune lana se wu salaka ha ponti yin'we ntsena ka Mamelodi Sundowns. Ni nga tivisaka leswaku Orlando Pirates ane antlangu ungo salalan zaku luge falanesa na Mamelodi Sundowns. Nakuna kotolo Kaizer Chiefs yula ringaneka 0-0 shingu na Golden Arrows. Nabitano Kaizer Chiefs amashari wakumeka umbangu za umune sopse ni kumulati pontu na tinharum. Ika mintlangu mingwana ya Sontolei Shipa United yula Beketes Galaxy abia pala ringo pumala yengulu ika se antlangu shikarika Milford na Durban City yulo gameke na mintlangu mbiri meringana 0-0. Mintlangu le mintlu eka masikunza kumankele amehanzuleni Kruger United aluzi mahlweni ka Stellenbosch abola lingo pumala yengulu amazulu abantla opolokwane City abola lingo pumala yengulu antla wase kukhuli United umelela mahlweni ka Richards Bay abya mabola manharo eka ngolo halingwe kuvana Mamelodi Sundowns asoli santla wasiwelele emabola manharo ya kupumala yengulu Nakona Sonto Lake kuvene kufaliwa ka jornada la mtano la pikisa lumbiru kulu wa bola eshi mchatiku la Afrika Zonga na natlawa magezi anga wana se urangela ka uswa wona mpikisa lo ne kumina tepontu na tinaru na milesh magezi lwe arringana ka bola lingwe mashene ka Hangro Lions. Mintlawa lise amu yendli wili mankilele ame hanzu lwe antlawa Hope Football Kube ilo uti Beleke Orbit College a bola lingwe pumala yangulu anzo kufana kumweka Leicester Ford City mashene ka Midlands antlawa shikarika universal wa Northwest na Cape Town City ugamino mtala mbiri mbiringana 0-0. Debees atibelile Room Lions abola lingo pumala yengulu. Highbury shingo na Gomora na unawaringani la 0-0. Real Native abeantla wa Venda ima bola mbiri pumala yengulu.
2: Kanimambu Eduard tufikuna umagamela kutani ya pikisan kumbi wanchong nongo na kuwata mintlango kutisamir lana Radio Msambiki Misol Provincial Maputo. Bye bye.

Akulosa mwingiseti wa kurandzeka. Ithela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko nwana wa nsati. Love love la ka ita mahanyela manene ya wa nsati. Ni ku ti hita ka kwe ka mintiri hinkwayo a ilandzaka siku lin'wana lin'wana. Ku sukela njangwini, ntirweni, nkerekeni, bazara, masin'wini. Ni ka tindhawu tin'wana kumekaka ka tona. Hita na hi vulavula hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya hina anga ikonomiya domestika lomu vamamani va hamamu va hi pfuleleke swifuva swa vona hakuva va veka mavonela ndzeni ka nhlokomhaka leyi. Nyamuntlha hi ta hetelela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va hamamu anga nhlangano wa wansati wa Musambiki ku hisekelaka ku seketela van'wani lava nga ta hi bulela hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka leswi hi swi kumaka kumbe hi bindzulaka mindyangwini ya hina. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga Laliloka loko a rhamba vamamani hakuva va endla xo karhi ha xona va nga kotaka ku tipfuna ni ku kulisa mindyangu ya vona.

0: hakunene vamamani a hi sekelekeni hi phanda hi rhendzeveta hakuva hi kota ku wundla mindyangu ya hina ka masiku lawa hi nga ka wona vutomi la tika mahanyelo ma karhata hikolaho ku laveka ku tindzulutela hakuva hi kota ku vevukisa mahanyelo ya hina loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi sangulile ndhokandhokisano ni vamamana va hamamu nhlangano wa wansati wa musambiki ku hisekelaka ku pfuna van'wana na va kucetela ni ku dyondzisa vamamani leswaku va kota ku hlayisa switsongo ka mphamo wa vona hi vulavula hi ikhonomi ya domestika nyamuntlha hi ta hetelela mabulo hi veke nawu ni vamamani va hamamu lava hi kombisaka lisima la ku va hi hlayisa switsongo ka mphamo wa hina ni ku va hi vekisa mindyangu ya hina hi laha swi lavekaka hakona na hi nga na ku tumbelelana ka nuna ni nsati ka mabulo ya hina swi ve livaleni leswaku hakunene wa nsati a fanele ku simamela ndyangu wakwe a tlhela nyika lisima xihi na xihi a xi endlaka vuton'wini byakwe na hi nga tateli marito hi ta tlhela hi nyika nkama ka vamamana Julieta Manuel Luis Antonio Maendela Arlinda George Nyaka na Katarina Pasqual akuva va simama ni ntsatsiyo wa vona na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi a hi va yingiseni ku ni mhaka yin'wanyana leyi tshukaka yi humelela emindyangwini ya hina ya ku va hi tumbelelana a timale a tikonta maendlela lawa swa endleka nuna ni sati va tirha hi leswi nga swi vula ndzhaku swa ku mun'wa kumbe na mali ya mina yi nga ta tirhela leswi kambe vana lava va hina hinkwerhu se loko mali ya wena yi nga xavi swa ku dlalani vana lava swi ta ku yini ndyangu wa hina u ta ku yini kambe ku ni mhaka yin'wana na tshembe xihoxo xi humelelaka mindyangwini ya hina xa ku va hini ku tumbelelana hi fihlelana mali loko ni hola sage la kaya ku ta fika 4 a ni vulavuli ntiyiso wa leswi swi endlekaka mahanyeleni ya mina mhaka leyi mu yi vona njhani
1: kani mama mhaka leyi yi kona mindyangwini ya ku mali ya yi tlhasi na yi yanela maxa hi ndlela leyinene ya tsatsiya ku va ni loko ndyangwini ku ni mabulo nuna na nsati a va fanele ku va va ni xihundla va fanele ku va va bula u swi tiva swa ku nuna wa ku a hola a mali muni na mini nsati wa ku ni hola mali muni loko ku ni nchumu kumbe ku pfuna mamana kumbe ku pfuna vamakwavo ni nga tshuki kumbe mini ni nga wansati ni chava ku bulela a nuna wanga ni ku a hweti leyi ni ta hola maxini na ku zantswa kwange ku ni thusa 2,000 ni pfuna makwezu ku va wa xaniseka ni fanele ku va ni mu byela nuna wanga wa swi yamukela hi ku tsaka ku ma nga swi mamukeli hi ku tsaka maxina ni mu byelile hi nga tumbelelani loko a pfumela ni ta yenxa ku va ni mu nyika makwezu a ku va a pfuneka ka mhaka liya na voni vavanuna hi minkama yiningi a va tlasisi mali ya ku yanela ku va va na madesexo va ni madesexo ya ku tala ihini vavasati swa hi kazatela ku va a nuna wa ku namba ya hola 10,000 loko a bya na yona la mezeli la a ku va hi tlhela hi susa kumbe i mili kumbe i kinyenci hi mu nyika hi ku leyi u ta xavanyana lexi u xi navelaka papayi swa hi kazata hikuva loko mali leyi bya yi tlhasini la mezeli la bya yi ni mapulano bya yi ni mapulano ya ku tlula ni mali liya leswi hi swi kotaka ku endla ku va hi susa ya xapa loko mali leyi ya xapa hi leyi maxi liya ya ku papayi kumbe loko a famba ta navela sumu loko a famba papayi a ta navela alaranja a hi swi kotisi ku va hi swi endla a ka mavonelo yanga hi leswi va papayi a xivezi va endlaka hi ku va tlhota a ku hi mhaka loko ni ya mu nyika a nga ha ta ni nyika loko ni ya mu nyika kaya xa yi nghenile ka nomo wa ngwena
0: hi swona mama na Arlinda wena ke u swi vonisa ku yi ku fihlelana loko ku tshukaka ku humelela mindyangwini ya hina
2: swona kani mama a ku fihlelana ku kona ku kona maxi ku tali ni tamu ka vapapayi papayi pro tiva muholo wa ke swa kazata mi ni tshamile ukatini no v vyanu no karalani suka au katina zanga nishitiwa shwa papaya au la madu mumi anishitivanga ja kuko nukutumbele lana maji alani kungani avan vabizi vanya kashimu ashu ngafanili kube nukutumbele lana wafanili wakumbisana luku ili pa mama na hulili papaya hulili vachamisa hansi wakumbisana yulili kambi ile imali ayihambi maplani vahamba maplani xikan'we vahamba maplani xikan'we mini i ni ta hlaya swa ku loko vanhu va hamba maplani xikan'we mali nambe yo va yitsongo ni ni example matevula ka kwanga mina loko ni hlayisaka matevula ka kwanga na va holili nuna na nsati va tshamisa hansi va hamba tiku swa yence ni swa swi na tivitsani ku swa yenceka leswi ma swa yenceka swa swo kala sokala kai swa kala mindyangwini ku swi yenceka ma swa yenceka i swa nyoxisa kwande ya sin vanyima va dyondzisana swa ku namuntlha lani a hi teki leswi ya hembe leswi a leyi ta yenca leswi na va ni xikan'we a nga loko va tumbelelana pari loko va tumbelelana ni mahanyelela kaya ma kumeka ni makazata ni maxavela ya michumu swa ku swi kumeka na swi karhata xa loko va nga tumbelelani va hanya nambe vo hola mali yo ka yi nga yi kasi mbangu maxi hikuva va yi patsinyeta ka vona va bizi a michumu swa vona swi kumeka na swi famba
0: ngo loko ku ni mabulo ni madzolonga ma kona
2: a ma kona madzolonga loko ku ni mabulo loko ku ni mabulo a madzolonga ma kona ri ka madzolonga ma nga tala emimitini i ya mali i mali yenceka ku ve ni pongwa emimitini loko mali yo bekiwa mezeni hinkwaswo swi bekiwa swi ku laha va swi tiva hi vabizi ka vona a madzolonga ma kona a ma kona mapati ku ni ku khwakerisana swo swiyani swa leve a nga leli swa ku muza ma tala ni maroni yao va mi vitana ku yini ni timhaka a loko u za ku tatala maroni yao laha ka muti lowu a timhaka ta ka zata hi laha ka ma holela ni ma bekela ya mali mezeni
0: hina mama na Louisa
3: hi swona mhaka ya ku tumbelana ya kazata ya kazata hikuva a xihundla a wu swi tivi hikuva swi lavaka mutshama wumbirhi laha muni munhu a hlaya mhaka yake sond ku ve ni bulo swa ku a ma tshamela hi lawa kasi lano yi minchumu yi ta famba kasi loko ku ni ku tlhotelana a ndyangu ku nga ta kula ku ni ku ve ni a minchumu va khanela loko va khanela swi kumeka swi basile hi ku lweyi a ta hlaya swa ku haminini swi tikaza loyi na yena ku swi tikaza pronto a ndlela yo famba jani loko a timhaka va nga ti humesi ni munhu a pfala hi tlhelo byake hi swi kumeka nge ri swone hikusa a ndyangu a wu kuli
0: hinkomu mama na marito ya ku va hetelela ntsatsi lowu navelaka ku va misiyela vayingiseti va hina ngopfu vamamani varhangeli va mindyangu ha tshemba lana a ndyangu a wumbi hi mama ntsena va bava na vona va hingisa va nga swi kota ku va va pfunana hi vulavuli hi timhaka tinyingi mabulo ndzeni ka ndyangu ku tiva ku popara switsongo leswi hi swi kumaka hi nga va byela yini hi nkama lowu
4: mhaka ya ku popara a swi sukele ka wansati ntsena i wanuna ka nga swito swa ku ni ku popara mutini a ndyangwini swi endlelanga wansati ni vo vana tenge va swito swa ku ni ku popara majina va dyondzisiwa hi vona vabyele hi ku loko va nga dyondzisiwi a swakudya swa tolo va ta dipa va cukumeta hikuva va dyi swakudya swa tolo maji swakudya swa tolo swa dyiwa hi ku hi kula na vamamana va hi dyondzisa hi ku nga na majilera maji a ku swekiwa swakudya swi sala a mundzuku u pfuka ku huya xikolo buwa u tava ku u ta ta fihlula hi swakudya leswi ta u ta kenta hi tihunyi laha u tshivela tihunyi u kenta swakudya leswiya hi fehlula maji ya voni va namuntlha loko u va byela va le kumidadonti no xinokerini ma xi tenke hi vadyondzisi swa ku swakudya swa tolo swa dyiwa ni yo mali va ta swa ku namuntlha a mali leyi u nga xava mapawu mabizi lawa loko va dipa wu dzin'we ni dzi ya dzi bekiwile swi swi ha beka ka xilera pawu dzi tshama dzi pfuka na dzi ri bon hi ta xava dzin'we mundzuku hi tata kresentara laha swi ku doxi va tlhava matabixana javhela tenke hi dyondzisa vatsongwana hi ni vamamana ni vapapayi swa ku a ku popara nchumu xa lisima hi ku loko hi nga popara vutomi bya bindza swoswi hi dzaya dzi bindzi ta ya dzi bindza ka nkama wa swoswi puriki a papa munhu a nga ta swi kota a ku a hlayisa lowa mamani yena ku jula ka sharp a vana va dyaka mali ya xikolo va dyaka mali ya fisha ku dyaka mauniform na vanhu va dyaka ya mbala ka munhu wa munhu a swi nga ta koteka tenge yi dyondzisa swa ku na a ku popara i nchumu xa lisima na yini hi khomakhoma hi n'wi pfuneta papa yi lapela ta kota ku inkonomizara a munti wo hanya swo swinene hi nga hlekisi emugangeni hi lexi ni byelaka swona vamamana swa ku vamamana mi nga tshameni kaya moetela u lavisa ku ni nyimela papayi muni a ta yenca hinkwaswo nada na wena khomakhoma no tipfumbu ya masin'wini kumbe ya ku xi tuba na swona masin'wini xi ta pfuneka kumbe ntshumbula kumbe i nhlata i mbowa swi ta pfuneta la kaya a vana na vona loko u suku famba u vabye swa ku laha leswi na mutlhamu swiki mbowa laha a mundzuku ni tihlampfi tibizi laha mu ta tsemela u nga ha dyi ku sweka hlampfi ya yintirho masikwana laha na te ku tsemelela kwala ka hlampfi mi kota ku mu enela pona mundzwana kambe u ta kota ku tlatleka puriki no vhala pena u sweka hinkwaswo mundzuku u nga tlatleki ja hi ku dzo popasazi hi fanele khanela ka swaku vavasati a tentareni ku popara hikwa ma tshamela mabindzu kanimama
0: kanimama a ku va hi hetelela mama Julieta wani xa ku hlaya
1: iku khensa ni ku byela vamamana leswaku a hi yeneli mahlweni hi

wansati yena mahlweni hi ku tihita u lwela ndyangu wa wena akuva u ni mahanyela manene. Khutalela ku dyondza ni ku dyondzisa hikuva a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondza ni ku dyondzisa kusukela endyangwini, ndleleni ni ka tindhawu tin'wana hi kumekaka ka tona. Mukhosi wa ku rhandzeka, hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi buleke hi mintirho yi tameliweke hi vamamani va hamamu a ku dyondziseni ka vamamani van'wani a ku va va tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya vona a nga ekonomiya domestika. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Ka nongonoko wo taka hi ta vulavula hi tihanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi vhikela vubihi leli xanisaka mahanyeleni ya hina. Na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku a ximaka ntlhaveni.

muhanyi wa doropa ra ka Maputsu, Electricidade de Moçambique EDM ali kusuhi na wena. Kusukela 16 ku ya fika 18 ka setembro atsutsumaka hi 7:30 ku ya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM a campo ya 7 de abril apulana kanisu doropeni ra ka Maputsu. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sali ndzhaku, hlengela ka providoria itineranti ra EDM hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique ale kusuhi na wena.

Oye, o minxeto koranzeka ka nongoloko nwana nqambya Vic la Vic ri nwana ri nwana loko fika nkarhi ku fana ndoyi lavetlaka enkwati ndleta kuva he ku tisela mchaye wa lomutikweni vana vatiku lava vatiteke kusukela ka masiku ya tolo kuva va hi bela munanga lebyebyi tsakiseke bya hi tsakisaka ni namuntlha ni leswi xileswo namuntlha ku hambana ku kona yenzele xifundza nkulu Gaza lexi mbutsu a ntumbulukweni wakwe Anian Tamel. Lua avelikuwa ka siku ra 6 ka ndzhati ya nga setembro 1966. Lai vuleka kona leswaku avelikuwa xifundzeni xa ximbutsu xifundza nkulu Gaza. Imwana Eusebio John Tamel kumbe Zeburani. Na kuceteliweke kuva nghena ka ndzima vuchayi hikwalaka ku landzela a maendlelo ya papayi wakwe. I vule Eusebio John Tamel leswo hi lembe ra 1976. Kasi lembe ra 1978, Anian Tamel a sungule kuva a ya khandlisa vunanga nga ku ravhara ni papayi wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefanie lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiyana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu.

Madjungula yanhlika ni haimi sor provincial di Maputo muhlayi Natali Ulibombo. Vanyati male va xiyenge xa maphalaferi ni gazi tikweni bya Brazil. Vahlale swa ku Mosambiki ane vuswikoti byikulu bya ku va ali nhlongoma kule xi xiyenge hi xiyimo xa matiko ya misava. Vanwa mabindzu va Brazil va kumekiki ku xintshivana ni muzrangeli wa tiko bya Mosambiki ku fambeni ka ku kumeka kwakwe musunguluko wa tolo. Loko aye kumeka ku hlengeletana mfayiyelana ni ndokadokisano hi ta xiyenge xa ta magezi ni maphalafeni va hlaya leswaku Mosambiki a fanela ku va a tinyungubyisa ni ku kuma mazwengu ya ku va a ya mahlweni hi ku va a bindzula mindzilo ya ku yelana ni ta magezi xikan'we ni gazi natural. Nelson Narciso e Filhos, muzrangeli wa Instituto Brasileiro de Petróleos ali Brasil, hi tiko bya vubidzi hi ku bindzula maphalafeni ma vitiwaka biocombustíveis na a nga ni ku tlula 60 wa malembe ka lexi xiyenge. Narciso e Filhos ali ku ni vilelo wa ku va Brazil na Mosambiki va ni ntirhisano bya leswaku matiko hamabidzi ma kuma mbuyelo. Mintamu ya vukhandza ya vusirheleli bya tiko wa Niansa mikazi mi hindza mintamu wa ku va milwa ni ku yendlalaka ka mintamu ya vahlamuki ya nga va terrorista va tsekatsekisaka mbanguluwana wa tiko. Komandante wa Base Naval bya le Mentangula Julio dos Santos a le va terrorista va kazi va tshindzekela ku xitshungu a ku va va xiwonga hi timali ni swiyeco swinyingi mintirho ni swin'wana. Makhandza ya tiko kuluwa na mbangu ma hlaya leswaku xitshungu xi fanela ku tivonela swinene a ku va xi nga weliwi hi mazwengu ya vaterrorista. Timhaka ta ku hoxela timfanelo ni matshamela ya misava ti komba ku tlakuka swinene ku tribunali bya le Ngorongoza xifundzankulu Sofala. Benedito Nyansa, muzrangeli wa tribunali distrital bya le Ngorongoza, a li hi vhiki kuluwa na muti ku yamukeliwa ntlhanu wa swimangalo ni mune swi yelanaka ni vukeli bya misava handle ka nawu, migodi, vutshevi bya handle ka nawu, ku tsemiwa ka misinya ni vuhloti naswona bya handle ka nawu. Benedito Nyansa a hlaya nakone leswaku kuluwa na mbangu ku kazi ku hoxeliwa swinene timhaka ta ku va ku bekiseka swihasi ku livala la le Ngorongoza. Mosambiki ni tiko bya Kirgistan va kazi va pfula minkama mintshwa ya ntirhisano ku swiyenge swa ta vukosi, mahanyela, ntumbuluko, ntirhisano na ngweso wu nga kazi wu hlanganyeteliwa hi ntlawa wa Mosambiki kutani wu kumekaka ku lebyiya tiko leswaku wu ya dokadokisana ni ku xiya mukhandlu wu nga kona a ku va ku vumbiwa ntirhisano xikarhi ka mimfumo ni matiko hamabirhi. Ntirhisano wu hlinyeliwaka wu katsa swiyenge swinyingi kuswone ku kumeka ka ta migodi, vutirhisi bya michini ya ximanguvana lawa. A xifundzankulu hi Nyambani, mune wa vanhu va khomiwile hi mintamu ya vupholisa bya tiko mandzu wa ku va va ta va va hehliwa vuhlengeli ka vubihi bya vuyivi. Ku lava va khomiweki ku kumeka mamana mun'we lweyi a vumbaka ntlawa na yene a kumiweki ni munhu wa mathelevhizawu, makomputadori, ntlhanu wa michini na mizazi ya ku titimetisa ni swin'wana swigotso. Mapholisa Nyambana ma hlaya ku va lonkama ma le kazi ma juletela van'wana vanhu va vumbaka ntlawa lowu tsekatsekisaka miganga ya ku hambanahambana xifundzankulu hi Nyambani. Hofisi ya ku lulamisela mintirho ya 13 Kongreso yi vumbiwile mugqivela wa tolo a doropeni bya le ximuyi xifundzankulu Manika. Katarina Diniz, muyimeli ni muvoneleli wa mintirho ya Frelimo wa Manika, a le na ngweso muti wu simekiweki wu ni ntirho ni ntikelo wa ku va ku hlanganyeteliwa mintamu a ku va ke ku kumiwa mihandzu minene ku mabulu ma nga ta hambiwaka ku hlengeletana yikulu yi nga ta va kona hi juhlu wa 2027 a doropeni xifundzankulu Nampula. Vupholisa bya le Johana byi dzungula ku va byi tlheli byi kuma ntsumbu wa wansati wun'wana a dlawiki ya Soweto Nsonti ya tolo. Ku sukela judli wa khalutiki kulu wa nambangu kutani ku kumiwe khume bya mintsumbu ya vanhu va dlawiki na swi nga twisiseki swivangelo swa ku dlawa kwavo. Vayingiseti va tsandzekaka hi maencela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya nhlika ni Haimisor Provincial de Maputo. Mawa kulukumangwe tlasile ha hombe.

Kutane swa tlhela ka ti byela swa ku phela hi hanya hi sosi. Kutane hi so leswi swi hinyika ka amhandzu ya ku va hi hanya hi ti dela swa ku kasi. Hi navela ku va hi xinkamana xitsongo hi nga bula na wena ke mutshwantu wa mungiseti. Tani hi laha hi tivaka ha kona hi xilungu va le hi le ka sitembu ra marelo. I ncini kasi lexi xi endlaka leswaku kunene a munhu a nga va a tsutsumela ku va a tisunga. Ha same hi bula ha yona mhaka leyi kutani namuhla swi ya swi zonwa a ku va hi tlhela hi buya nayo. I ncini lexi xi endlaka leswaku munhu a tsutsumela ku va a titsimba a tisunga i hi kola ka yini ke swoleswo swa ku va munhu a nga za a kwata ku tlhasa lomu ka ku va a tsutsumela ku va a tisunga i hi kola ka yini swi endla yini.

0: Nishivoni xihukwana ku safa xilomo xa hahlwini kutani kumbe xana ve khoma va tsema nhloko kumbe ve jovela u nga swi tiva. Hayamukela muyingiseti haleno byi pelile na hi le nhlikani. Nhlikani, nhlikani tatana, nhlikani sa na mani swi.
1: Papai Hamadi, kingeni wa ringo mati amarakweni.
0: Eh, me murakweni.
1: Amen.
0: Ankingene wa nkomati hi kwini ka kona muganga wa kona
1: kola bairo 29 de setembro
0: ah kola 29 de setembro tata a nhloko mhaka yeswi n'wi ta va n'wi hi twile
1: hi ku phindaphinda
0: kutani heyi mazitu ya wu tatana ya wu ndota
1: swa vavisa
0: mm.
1: Swa vavisa swa bindzwa
0: mpela
1: a xiyimo lexi na n'wana swi vavisa ngopfungopfu hikusa ka minkamelo ya ugamo leyi i tintanga ta vantshwa swi va talela ka leswi swa vavisa swa yila
0: swa yila
1: kambe mhaka hinkwayo leyi hikuva va zandza xilo na vahali vatsongo va zandza xilo a prinsipio ya ku tudu requere sacrificio a va xi tivi hi swoswo vahantla va helela hi timbilu na hambi hi le zandru ku tlhe ku mutwa leswaku leswaku a minya na murada u kumbeliwa xin'wanyana na ku umeu na murado a za tsutsumelaka ku tisusa a wu tumila a wu tumi i nchumu xin'we xi nyikiwe tikan'we ntse a wa ha xiphindi nchumu leswi
0: hayikho
1: xi ni lisima xi ni lisima hi ku phindaphinda inkuri ta xipalavra decepção porque va ti nghenisela ka swa ku navela xinyingi va nga xinyimela va nga ti swikota
0: mpela
1: namuntlha hi leswi kuma aposta lawa
0: okay
1: a ti byela swa ku a ta ganya loko a ya ku weve hansi a helela hi ximbilumbilwana a ku xiya tsaka va ndzisa wutomi a kwi xa hi mazwi ti matsongo no phinda leswi nambi mixwini ivi hi bula hi swona hi swoswo kambe swa vavisa swa diha
0: hi swona
1: xivangelo xikulu ka lavantshwa decepsa ku ri nambi ka nkulu wa munhu swa yila a ku tisa ltim a ku lwisa wutomi swa yila xa n'wana ntsongo khani mambo va ta nghenela vandanyana
0: mi tlangele tata
1: ringo mati i nhlikani lowunene kwala
0: kunene ya a swi thanathana leswi swi thyiwaka leswi va ku zuma u ya xava amazumana u susa a sinkukuntu u ya hi cikimetela lahaya ka ku tha swakutha kutani u li loko u nga yi kuma sinku le u tata tlha se u hlayisa ku yini ka kokwana swa ku phela mali u nga ni hanapura na xa mazumana ni yi tirha swimbenyana hi nhlika nhlikani tata ni kona tana ngo n'wini
2: hana hi ni hosi ya hi hlayisa kolomu benfika lomu mapela u sivela benfika
0: kunene
2: sensile ku ve hi twa mazitu lampu hi ku helaka na wona i xipfuni xikulu namuntlha ka siku a vanhu me jumu loko va ni swizalanganya a teka ku dyoudyome ku swayantswa ku isusa a wu tomi ni swa ku buha hi kwini a wu ku tivi wena u yo tumbuluxiwa laha misaveni hi loyi a nga ku tumbuluxa ku famba wa hanyela misava liya loko ni ta ku jula ni ta boha ni ta ku teka
0: hi swo
2: ja wena u gama ku wa hlwela na teka wutomi ni tisusa swa biha
0: kulika
2: hakanyingi va le loko u enca swange hi swoleswo ni humbanga wona byoni kolomu u yaka kona
0: mpela
2: u to sungula ku zendzelekela va sungula ku swipoko swi ku yini kulika wu pfuleliwanga matilo
0: ya
2: ya minchumu leyi kazataka va xuta ku yini hinkwaswo swa endleka kulika vanyingi swi fikela kwala ka swithanathana va tha minchumu va guma va teka ni timali leti ti nga kala ti nga li ta kona lahaya loko xi ya tinisa pela ku a yi justifikala mali liya a ku ni ta yisa ku yina ku swantswa ni gama wutomi kola loko va dya ku thetisa va ta kuma mani
0: va ta kuma mani
2: avanga ta kuma munhu ya pala yena swivona na swini lesimu nakula nchumu xikulu u tomi byake talaka ni hambi swikweneti wa tshama na swona na wulo munhu u tomi u vhikela u tomi loko va ku hakela u hakela hi ntsongo u za u heta laya u swi tika swoswiya swa ku ta swi tshanatana swa ku ka swi nga twakali siki na vona va endlela yini va endlela swo swa ku munhu a hamba leswiya pala lahleka nqondo
0: hi swona
2: ni khanelile livombo ni hambi yemini le lweni hlaka swi nyingi ni swi endla u endla leswi nga lungu u endla leswi nga lungu ya u ta teka vutomi u tisuta
0: he wena
2: a swi kona a swi kona livombo khani mavombo livombo e a masikwana lawa wa nyika alisima ene va ku biha hi ku hala ximbimbanina ha wa u teka u mi tekile hiyo ni timatima bya ka kwake
0: ni njhaka u ta mi pfuxa ka
2: he wena wa ku vona ko lamaya ximbimbanini lomuya
0: he wena
2: u lomuya tumukekaka kona i kole gowe ni
0: malwemanyike
2: hi ko lomuya hi nga tumbuluka kona lomuya yena lomuya o ya hi ku ya teka lomuya
0: ya
2: a nkosikazi ya kona ya ko lomuya
0: o vakiti a dzimuka taleyo a ku kon'wanini
2: ya wa hi pfuna a yi yimbelela ni ximbimbanini a ku nga tiveka a ku nga na ni sima phela
0: himpela
2: majijaka a tiko hinkwabyo ka twakala swa ku ku ni ximbimbanini
0: i tlhengelelisini
2: khanimambo khanimambo livombo ni khensi ngopfu tiza u ya mahlweni
0: epa
2: hi tsundzuxi livombo
0: eka 15 horas 28 minutos. Ya. Amuno avatiela ateka pindza kutimtsi. Kumbe ateka muzi anwa. Ati helisa vutomi. Mbilule yo isa ita ta tlhaza hi loko switei. Hoy hoy.
3: Sikan to pelvon.
0: Sikan mama.
3: Na ligria matendi.
0: Ah ina.
3: Na papa e sa va visa sa kanjaka.
0: Ya.
3: Ku sa vhela loko dzo ku xilangosa a xikonde xinga ntsa ka munhu kuva a tisunga. A tola mbi pastor igreja khanele xona. A kwa munhu anga teka pindza tisunga. A tlhasa ku mvange a ya kona. A xikomba xitemu vita. A indlo ya ka isehela a to hlamaliwa. Ni ku loko munhu ani ma problema papa anga xikoti ku bulela
0: pa mungana.
3: A mumbenyani munhu loyi a mi vonaka swa ku loyi a nga ni pfuna ku tana mbi loko va ni xikwenisi swa ku tsandza vahlayi a loko wo bulela munhu ku ya ni hlangana ni leswi ni leswi kumbe swi timhaka a ta ku pfuna swa ku ta hanyisa ku yini a nga kona a kalaka a nga na ma-problem a suka a cena ka ti timali to le tibangi a ya tha swi va thaka swona a nga ganyi na hi xa xini a ku swa ku endla ku tisunga ku va hi swona a weti yi nga hela hala ximin'wara paji mara hakwenu wa mitsongo 21 etitsimba Avana vezu tengi ini vani tengi kana swihundla. Tengu tiva ku dyela mumbeni munhu ta kota ku pfuna ta pona ta khalta ka swona.
0: Impela.
3: Ta swi hi simba. Swi hi tlhele tsala ntshavu tlhela swi hi chela usiwa. Hi ni nyimeliwa ku lahliwa hi vona. Hi gama hi ni lahla vona swi hi ku.
0: Swi ndandzi ke ma.
3: Nada papai. Ti zwone.
0: Hi tlangelile swona
3: namuntlha ni nge ti tsatleka mati ka hina
0: ta ka ti thova hi hi khani swo 15 horas 30 minutos e meio hi yala haya ka nsimbi ya 16 horas ke a ku va hi ta kota ku va hi beka a ntijulu inhlika Ni sikana sana mana.
4: Uli matala sei tsana oras no tipo.
0: Mkopo minjani.
4: Ah, matala sei tsana ngembu futo. Tai.
0: Ita kuini.
4: Bli singa zana se puera, majeba ni tahita.
0: Leso.
4: Ai kamoko.
0: Pe.
4: Lange na tiki.
0: Ah, kuna maqhinga.
4: Awe hembi tatana ndo.
0: Oh. Temukile. 15 horas 31 minutos 82483480 e kuba u tibekela mavonela yakho. Enhleni ka nhloko mhaka leyi kunene hi doka dokisana ka hayona.

0: Oi, hoy msedi nhlekani.
1: Zisila tan.
0: Eh, namani.
1: Ah, uma muninga ngakone uleni. Amaka lokho mina kayeni papai, imaka yankoka. Alo kwetha sazimpeto, ukuma bamamana bangazimpeto. Ngikona bona kwetha toto bona.
0: Eh.
1: Nangwandi bazama kutengisara wene. Bengazimpeto, bamamana bangazimpeto. Nibona umsebakazi mumwe asiri wenona. Ukhatha masuku bakubomeketa para atatolobela hamane ezimpeto. Amuki asukumetini malopa. Ukubele bateka maliliyani, ni mamana lwanga amuheteka. Vapfuma lava mamana va thakateto bola lavaya. Va ku nghena la, hini zani gayi, zani gayi ka ntsika va ve va xava. I perdera mali hinkwayo. Wa swi vona leswi va swi hateri leswi va swi thaka sweswi leswi. U swi vona loko swi famba, u ku no gayi loko swi fika. O perderile. I vana va vatsongo va hi siyaka. Ekumezi mumbenyani a mavetsweneke kumbe bangu kumbe u tsweneke ka mungani. A loko za swi tsimba ni pura a ha xaxaku ku endleka yini o ti tsimba nezi. Ah, na dan loko a xo taliwa mina ni ta tsaka. Na siyela vambenyani na siyela papa wa nyangavi a swi khwama kumbe a ta xaxa ku yini. Ani tamanyi ke o din dan ti ro be papa
0: iko ika ika
1: ya ni mamba pa ya ni mamba
2: ni va tivisa kure na mina ni mwana wa mufi
0: ku vana swin'wana swinga tumbela kasike kutani loko va ta va vangheleni ntsombano va vulavula va dzivala swa ku na mina mwana wa mufi xana ke tsomba ti ta damani loko mina mi nga ni nyiki. 15 horas na 40 minutos. E mungi se talen hoi hoi. Enxica.
3: Em como?
0: Enxica, nisana ma?
3: Mokulumana Cecília Ancuna, às 25 de junho, amagud.
0: Amagud, minjane, kunjane amagud?
3: Amagud, é kukona, kushai sekile, papá.
0: Uhum.
3: E com genela com um chicanista, como eu nunca contei, só da macaio leve que cacaleço, aí nene.
0: Emper.
3: E na banide que o Elana am sabendo que o Veneta fomba mais se cuia aí, na Luguna Massiki, le manjela com fanando a massa secanga. Cambele chitaca se o Yashimane se bucaca, um gato sala a moana, o tiva leço, e tava armungano, o Shimane Shimano Mucombisa. Silo swinyingi swi lahlekela ka ku a n'wana loko a za tiva ku ve na famba tlanga wena mutswala wa ha ri mungani wa yehe vangani va yehe lava lomuya van'wanyana va muorientela swilo swa ku ka swi nga yaki u hundzuka nhambi hi we mutswali u ri mubihi a ni ta wu lonka mapara ku ve na u ta ka u nga ha mu voli i fanele a endla xin'wana ni xin'wanyana lexi a nga ta xi vona ku ethi wo lahleka vutomi lava ya ri na vo va tlhela va hanya
0: mpela
3: hambiswiritani hi navela ku veni vana va hina va twa ku khangatiwa va twa a ku pfuniwa khani mama
0: hinkomu hinkomu swo
3: khani mama papa
0: hi suka 25 de junho wa magudu hi hlekani
4: hlekani papa
0: hi hlekanisana ma
4: lava mana rovisa va le ka tembe
0: minjhani
4: ikone papa yi wanga hanya
0: inaka
4: ntivi wena ku woyeni
0: a na hini vutomi byi kona
4: a kone papa ya riyele
0: a kone kunene a kona o vakita byi mukile 15 horas na 40 e 2 minutos 82483480 e ricolaca aí neco nene a vano vato sumela cubava tisunga e ricolaca aí neco nene a munu a pimisa a cuteca pinta a titimba ciente aí neque soleso enxica
4: enxica
0: enxica aí vamos aí
4: papai. Chava de estar essa chuva cala.
0: Já.
4: Chuva de estar em tamo, que nem a canta macho, chuva na lave vazala. nene anzo kuti zvikhale na nezvivona zvese malembe zvivona laro nire la laro nire nevone muwama Hello.
0: Ina mama akukuma.
4: Na awongeteliwa ile swana ba ha ile swa shangoti ile swa wona papa. Va ku thara. Komu vone lava vanhu lava va ku tisa leswi vanhu gurupu ya vavasati. Thana thana mama na tentara. Tentara va gama va tha vone lava mama na va gurupu li va ganya. Va mu conquistara a tha. A perder. Va ku tlhela ri titira mamani. A zari titi a mali leyi a nyike yena. A ta perder. Va kamba ku mama ela ku kwazi ku ri u ganya. A conquista ri va mamana lava. Yini hi nyima hi n'wi lavisee ku mama se mamana leswi a swi ku endleka yini. A mamana leyi a yi kama ku nga hela mali va ku thana va ku hini hambi hi swi tlangwana leswa maholo laha wa ha ta ri perdera leswi. A swi levela switlangwana swa mahorha pinya tisaka ha swona a perdera a gama ku mina na yena mali na ndzi u khela xapani muka na yena hayi thana mamana swi ti aka na yena mali mina ni kombela ku n'wini xa mina nyika mali ya xapa kala ni kala ni
0: khegwe kutani wa
4: yivona mina ku hamba pongo mamana leyi loko hamba pongo a za va ndlula va ku laha simitela laha ronile va ku tshweswesweswe hinkwavo ne va ku nya a sala bongo sa tihuwa mamana loyi a za sise muwa papa a ku mamana muka kwei a n'wi nyika mali ya xapa a byela muka ku tirhana ya ku yini ka nuna wanga wa swo na hini va mamana ti nghenisaka tibilupilo ta ku pfala ni leswo hi swone leswo a vizina wanga kola ka kwangana va jike va ligara a ni n'wana a humiku kati hanya ni nuna wake wa medi ku a nuna wake ya ra medi va mu ligarela va hiletana hi famba loko hi ya thasa kaya hi kuma swa ku a mufana loyi a medi ku leyi a jove mubedha a khwala hi mubedha a handlula ku ri pina a ku nkolwana a ku ti zi a fiko la hi leswa maviatura leswi
0: Oh,
4: vhangwana yeyi. Ya. Ya swa va vhisa pa, ava vanhu avana vezo va hela hi va hela. Va hela. Swi nghenela na hina vakulu va vanhu, loko papa ya ku nyika mali, ndzi vhela u xaxa ku dudisa vana, a nghena ka tindlela mpelo leti. Hi swona leswi. Na mina no nghena ko ku swi.
0: Hi swo. Ai, ali.
4: Papa, u ndzi vula riyele, ndzi yena ku apa.
0: Eka, eka ni swo.
4: Kani mamba pa, chao.
0: Hey ya a swi dzingane hakunene kambe ke ta ku swi ta ku swingani

0: Ya, a swi kaza swi na byali kunene swa kaza ta swa tisa. Swa binza hoy hoy.
1: Hallo.
0: Enhlika.
1: Hlikani tsanami.
0: He, hlikani sana ma.
1: Hayo. Uma ku tsara ntate Marks nyanga.
0: Na.
1: Na. Ko magene kom van bekelis tsama mama na ni ta manyike. Vela timagate tsa mazoku dza zari le tsa tsanisa.
0: Impela.
1: Tsanango pe. Ku zan to tsela ku fuka fuka si kalmare ni nyana. Porque ne tsundzo ka ku fungwele ka swona. Si enche sho ku kuluza ne sinti vanhu vanyingi va luza makati. Ku tshwa ma jogo sho sibaba va ti muita koza ma stade. Ya era ntilo si dile kona si zwiwira va ku musambeki da sorte siku inini wa vo ja si kalmari wa ja si khala kam si fuga ma fugela manwanyane de facto vani vanyingi va fani silence maka swona
0: ya
1: kuma lava cha kuma vanwana va autoridade va tsunga maka swo peke tshiwonga na leswaku va kolomu luku ya mukela ku huma message loko tano ta kuma dash mini ta kuma yini yini wonge wa u nghena ka social gumo biwa ja professor azao iwa concede na major lava tsha ngopfu swinene swa ku va vanga tingeni sele ka swona swa majoko da azao leswi swa lovisana na va concede ara dinwa 30 loko na vona ntshama.

0: bawa na siya papaluwa.
1: Itang gil tata?
0: Ano mga mga tanawang? Ah, kinan pa. Siya, ah, lalik kami, ben, mabok mambira.
1: Impe.
0: Ay, ito mo.
1: Ape.
0: Kano mga mga tanawang?
1: Tata. Yeah. Ya, sao kala sunga hili ko nene, sasola.
2: Azumba nkweni.
3: Usukela musumbuluku kuyafika wa ntlanu.
2: Hi pangalatana na wena ntshutini wa nkuwa.
1: Ini makona hi ti hlava ntjomba kunene ku vana muhla hi ta va hi taluwile ku va hi va haleo. Kutani hi hlinga leswaku muya mahlene ku va nwi longolokana mintizo ya Radio Mozambique emisoro provincial de Maputo. Ka hlika ni lowo kumbe madambula kutani masungunaka ya musumbuluku lwe. Natalia Libombo wa nwi lela ange. Ti dzunise hi xiwudiki ku sa xi le khuzwini hi xo ku tamela hi mavoko silovo ya mufane nga va ta ku tekela ya xilungwini hi famba hi ti julela ntizo tatana.

0: mahungu ya xifundzankulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwe. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a hlohlotela vafuyi ku va va endla a mintengo hi swifuyi swa vona ni nkongometo wa ku yantswisa a vutomi bya vona hambi hi ku tlakuxa a matshamelo ya mindyangu ya vona hikwalaho ka ku landziwa ka mintengo ya ku hambanahambana. Manuel Tuli a vule marito lawa ku heleni ka vhiki hikwalaho ka ku landziwa ka mintirho mi yelanaka ni Festival da Carne a Magudu, xifundzankulu Maputo, ku fambeni ka mintirho leyi a vuleke leswi swa ku vafuyi va fanele ku veneni mpela va yantswisa vutomi bya vona hikwalaho ka mintirho va mi landzaka. Hi nkarhi wa kona, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswaku hikwalaho ka vufuyi, vafuyi va nga kota ku veneni va yantswisa ta mintengo hambi hi ku tlakuxa matshamelo ya mindyangu ya vona kun'we ni ku hungula nxanisa yi ta ka yi vonaka ya ku pfumaleka ka mintirho wa xifundzankulu Maputo a nga le ntsena mhaka yi vonakaka ni hi xiyimo xa tiko. Hi marito man'wana, Manuel Tuli a tlhamuxele leswaku mfumo wa tiko u karhi wu endla hinkwaswo hi ku kongoma ku veneni ku tlhaveliwa tinyezana ka swiharhi mhaka yi nga pfunaka ku veneni vafuyi va nga luzekeliwi hi swifuyo swa vona. Jaha lin'we lamakumimambirhi wa malembe ni mambirhi Vintidoix liyangulaka hi vito la Payito li kumeka mandleni ya maphorisa xifundzeni xa Lebowana xifundzankulu Maputo hikuva li kumiweke ni 5 wa makilo ni manharhu ya timbangi ku fambeni ka mudlivela wa Vhiki la Tolo. Loko a vulavula ka michini ya radio ya Mozambique, jaha li tlhamuxele leswi swaku li ta va li kumiwile ni timbangi hikuva li vitaniwe hi munghana ku va va famba va pasiyara va kongoma va sukela mugangeni wa le Fumento hi ku kongoma a mugangeni wa le Kana Mahaxa lomu va yeke va ya kumiwa ni timbangi ti fika ka 5 wa makilo ni manharhu na a nga tivi leswaku munghana a le muxavisi wa timbangi. Munyiki wa mahungu ya maphorisa Carmini ya Leite hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswi swaku jaha leli li ta va li kumiwile ni timbangi hikwalaho ka mintirho ya swisencha leyi mi landziwaka hi maphorisa hi ku kongoma a ku helisa kun'we ni ku pfala a mimbangu mi xavisaka timbangi a xifundzankulu Maputo. Nhlangano wu hanyalaka ku vhikela xitshungu ka timhangu ta mimovha a miviru hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo u ya mahlweni hi ku bandleve ka vachayeli va swithuthuthu ni mimovha ku va va va ni ku tivonela kukulu loko va nghena lomu switaratweni nkongometweni wa ku kota a ku vhikela a ku halaka ka tingati. Mhaka leyi yi humelela swa nga ntsatsiyo tanihi leswi ku fambeni ka masiku ya vugamu ku ya ka mahlweni hi ku veneni ku vonaka a ku tlakuka ka tinghozi ta mimovha ni swithuthuthu mhaka yi ta ka yi vonaka na yi vanga a ku tlakuka ka vanhu va luzaka vutomi ni ku vavisiwa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tanihi munyiki wa mahungu ma yamukeliweke hi muti wa radio Mozambique. Murhangeli wa mviri wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswaku mhaka leyi yi byala a ku vavisa kukulu tanihi leswi vachayeli va mimovha a ku huma ka vona ni swithuthuthu ku kaleke ku nga fanele ku veneni ku byala a ku halaka ka ngati a xifundzankulu Maputo. 5 wa mintlawa ni yinharhu yi hlengelile ka kampionato districtal a xifundzeni xa le Marakweni ku heleni ka Vhiki la Tolo. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Annabella Nkumbe.
1: A xifundzeni xa Marakweni ugan'weni bya vhiki ku landziwe mitlangu ya kampionato districtal hi van'wanyana lomu ku kumekeke 5 wa mintlawana yinharhu a ku va hi tiva mihandzu yi kumiweke ku fambeni ka jorada leyi la ku pfula mphikizano lowu hi ta bula na coordinadora wa mitlangu leyi Abida Abdulla kusukela a xifundzeni xa Marakweni.
2: Ika kunene amarakweni ku encekele a lansamento do campionato feminino a nivel distrito a mihandzu yi nga yi kuma hi leyi Pusulani Futebol Clube a dzinganile na UDM de Mapulango hi bola dzin'we. Nova Esperança a bile a nkawa wa Fenix hi sejiwa mabola ya ku yo kama hlamuluwanga. A Yas Vermelha a bule hi Ndichi hi bola dzin'we dzo ka nhlamulo. Mapulango Futebol Clube a nga belanga na Fúria a swivangelo hi ta xihlaya hi masiku. A segunda jornada leyi ta ka yi enceka hi ku hela ka vhiki lebyi hi ta kuma mikawa ya Fúrias a ta bela na Pusulani, Nova Esperança a bela na Ndichi, UDM de Mapulango a ta bela na Fênix kwa Guxinginedo, Águias Vermelha a ta tima na Amitamo na Mapulango.
1: Abida Abdulla, coordenadora wa mitlangu ya campeonato distrital hi van'wanyana xifundzeni xa Marakweni, loko a vulavula hi mihandzu yi kumiweke ku pfuleni ka jornada la ku sungulela mphikizano lowu, lomu a vuleke leswaku ntlawa wa Fúria na Mapulango a yi belanga ka jornada leyi la ku pfula a mphikizano lowu, kambe swivangelo a la ta vula hi ku famba ka masiku.
0: Maphorisa ya kulumba tiko la Afrika-Dzonga mavula leswaku makari matwa vavanuna vanharo mayelano ni ku dlayiwa ka ntlhanu wa vamana ni mune atikweni la Afrika-Dzonga. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Eduardo Figurão kusukela a Afrika-Dzonga.
3: Mhaka leyi hi leyi tivisiweke tolo hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa tiko ra Afrika-Dzonga Mulumuzana Firoz Kachalia. Yene a vulini leswaku ya fika sweswi a ku nge vuliwi nchumu ka leswaku vavasati lava va ta va va dlawile i munhu wun'we lana dumbiseke leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni. Na ku endleka leswo tolo a livaleni leswihahampfhuka dorobeni la Johannesburg ku khomiweni nuna wun'we wa huma tiko ra Afrika-Dzonga loyi a kumiweke ni timbangi ta muxaka wa heroyina. Timbangi leti ti nga teka mali ya 2 million wa marandi nga ku tlula 8 million wa timetical. Ku fambeni ka vhiki leri nuna loyi a khomiweke a ta yengeliwa hi vathedisi va le Cape Town Park.
0: Metwile mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

0: Munse do Kunanzeka, oyo, Kanungonoko, Watantumbuluku, Waim, Sor Provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Kanungonoko, Wanya Munt, e Tabula Inku, Wanya Munjue, Kevuganguini, Javig, Ashunzen, Shama Gudi, Kawana Kusengeleke, Mintanguia, Kuamana, Mane, Tantumbuluku, Kuskela Kavunanga, Tama Shekela, Nishinguana. Nungonokolo, Uli mavokweni ya Juvita Ngovo kavubinzuli ni vukombisi na David Ntimani kamabulu, Afonso Maguli kavukombiseli jamarito ni mfumaulu. Imgovela unzeke, shifunza shama gudi, shiendile ikambela mtanu na kamwe ankuvu wanyama uchiweke Festival da Carne. Nkuvu lo, uenji wini soko maga inge, promovendo o desenvolvimento socioeconômico como motor da cidadania e bem-estar social. Ka festival leli, kukumekile varangeli wa shunza nkulu Maputo, ni mfumo wa shunza shama gudi, ni vanhu vakuta imatlhelo ya ku hambana hambana ya shunza nkulu Maputo kun'we ni miganga yin'wana ya tiko kufana na Xokwe, shifunza nkulu Gaza. Nkarini buleke ni governador wa shunza nkulu Maputo Manuel Tuli a hlamuxelile leswaku lo i mukhandlu wa ku kulisa ta ntumbuluko wa tiko kun'we ni ta mintengo hikuva hi ntshimantshima i ku kombisa leswi bindzuliwaka ngopfu a xifundzeni xa Magudi.
1: Hi le Magudi a ta siku lankulu swinene hi ngo i sexto festival di Carne. Tungentano ni lingwe wa makhambi ya ku veni hamba a festival leyi a ntlangu lowu wa hi vitanaka swaku Festival de Carne a nga ntlangu lowu wu kambiweke ku veni wu nyika a mbangu xitshungu ku veni xi hungata ma vona xitshungu hinkwaxo xi nga lani swi le ku hungateni leswi lavaka swona hi lava ku veni a xitshungu xikumani van'wanyana va matiko man'wanyana va va ntirho ka ti-experience hikusa mahanyelo ma hambana munhu mun'wanyana a provetelaka mun'wanyana leswi a swi tivaka tambe i opportunidad a ku veni a vahanyitiko va kuma ku veni va hambane goza va xavisa a minchumu ya vona va xavisa nyama swa tihomu ta vona for example loko famba lomi ta swi vona ku ni lava nga dyaa tihomu ta tinyingi swinene va xavisaka nyama lomuya
0: tanihileswi hi vuleke swona ku sunguleni ka nkhuvu lowu a ku ni vaxavisi ni vakombisi va ta maswekela ya nyama ni swakudya swin'wana swa ntumbuluko hi ta rhamba David Ntimani a buleke na vona mayelana ni leswi mun'wana na mun'wana a kombisa swona.
2: Ni vaxavisi va ku hambanahambana hi swinyingi leswi kumekaka lani kunane ka fayira laha hi nga ta bulaka ni mun'we a nga ta hlaya ka yena ha yexe a vito hi nga va hi bula na mani
3: ne jona swi Paulo Mukanzi barde bya sangu man'weta dosi
2: hi swona hi ku vona laha u rindzelekelani timhondzo laha u endleni to
3: me no xavisa ni ti vona swa ku va dya njhani ka vutomi ra mina ni vona swa ku leswi ku la ka ni ta pfuneka na swi kuma ku ve ni ta kuma mali leyi ni kuma swa ku tixavela xisaka xa mpopo ni kuma ku dyisiwa a ni dyaka ka mina ntsena ni ndlaka swona
2: i timhondzo ta yini leti
3: i timhondzo ta homu
2: i timhondzo ta homu lava va xaviselaka va ti tirha yini
3: vo chela byala ka toho va ti phudza njhe me ni phudza ka byala ka toho leswi
2: hi swona
3: chela ka byala ka toho hambi hi swoswi no phudza mehe me ri mhondzo ni ngo chela ro tari mpi ka byala
2: i byala muni ri cheliwaka ka timhondzo
3: xilala swi ngopfu xilala swi ngopfu
2: hi swona a timhondzo loti ti kuma kwihi
3: ni ti kuma matadoro
2: hi swona se u loko u tikumile swa se u tilulamisa tikhwayakhwaya u susela hinkwaswo se kota ku va ku cheliwa byala
3: no tikhwaya meti va ti basa ti ku pante ka xipiriti ni xipiriti ni leswa swa kona leswa swa munyu hinkwaswo ni tikhwaya ti basa ti ku ta kahle vanhu vanyingi hamemexe ntse vanyingi va dyaka hi swi swa ku fanisweswo me ni kuma swa ku loko byira kubasele hinkwaswo to ba no dya ku nandzika hi tona hambi xipaka xa mpopo no xava ni mukana xo kaka mina
2: hi swona a loko timhondzo leti se u chela byala a ku vini phunga ri nga kona
3: na a ku twaka ni phunga hambi loko swoyini a ku twaka ni nchumu ku lakau twakalaku na swin'wana xi twakalaka a ku na xin'wana xi twakalaka noti endla swinwana swinwana swi tsava ka mense ha ku taka le bhunga la
2: xundla xikolo ku va ku nga twaka le bhunga ndzeni ka timhondzo xi xi xa ku
3: ni faka munyu ni le vinagre ra ntima ni ni munyu hinkwaswo ni va ni heta hinkwaswo ni va ni tshama kahle ni va kahle ngopfu ni thana me ni tlha ni teka pfule ni teka ni bhuzu ni teka loko va chelela ni hlamusela hinkwaswo ni tlha ni teka nana ni chela laha mina ni teka ni bhuzu a mehe
2: timhondzo leti
3: swa swe ni nge teta meme no teka ni bhuzu a mehe
2: timhondzo leti tolovela ku va u ti xavisa ntsena loko ku ni fayira kumbe minkarhi hinkwayo
3: a va kun'wana na un'wana hambi ku a xi tisa vumundzuku eka sonto no swi xavisa me un'wana na un'wana a kuma ku tidyela swa yele swa swi lavisaka swona hikuva hi nyeka timhaka ta ku hina hi karhi le ku dlayiwa me no tiya ni titeka me nti munana hambi xi tisa vumundzuku ti ta va ti ri koho xi tisawu ntsena swi helile ntsengo
2: a ku a ri mhondzo ni ri mhondzo heta ankama u gama kwini ku va a ri mhondzo ni ri mhondzo u heta nkama u gama kwini ku va u kota ku va ri basa ri ku
3: taniku heta vhiki hinkwaro ra vumbirhi ko swi vungaka ntsena swi helelile sweswo ku ya hela vhiki ntsena ra vumbirhi swi helelile
2: hi swona hi vhiki kumbe siku u kota ku khwaya timhondzo tingati
3: ni endla hambi hi deje kumbe 15 swi ya ku ti kuma swa ku ti va ngakana na ntsena
2: hi swona hi khensi ngopfu ya na mahlweni ku va u endla landza ntirho wa wena a timhondzo leti u tameleke namuntlha ti ta hela hinkwato
3: ti ta hela dova ni kuva sevetekile no heleketa mentsea na ha khulume hinkwaswo swa ku yini yini ma ku na swin'wana
2: se ti ni vinyi
3: ti ni vinyi vhela a ku na ntlela yin'wana
2: hi swona khensile
4: hi ku vona na u pa u phuza swa ku phuza swo sukela ka laha munhu amhondzeni
3: lahi
4: ni to swi phuzaka swo laha mhondzeni
3: hi swo swa byala swo byaka swona so ni nga yiso munhu ma ku na ndlela yin'wana bo
4: a swi ku vabyisi a swi ku
3: vanada swi ni vabyisa a swi ni vabyisi nada leswaku swi tendirhelisima mehe wa wu ntanga ya mehe me ni nkulu mehe sitereke wa wu xitsongwana ngopfu ka mehe sitereke ni ku ni ku buka loko swa ku ha xitsongwana xa mafi lexi mehe na swi kota swa ova xin'wana xin'wana nga swi kota ku ti endla marava wa vona swi ngeleta mehe ma ni na mhaka ku ni tirejiwa to hinkwato ti ngo tshama ni na mhaka kambe xi xi tivaka mehe ku lava ku hi swi kota ku hina ku ti tendera ka vutomi ra hina ntsena a ni to swi ku byelaka swona ni hetile mehe swi ni ku byelaka swona mentsa a ku na swin'wana swi nga la byani swi endla
2: a ri mhondzo malemu
3: u swi kota kondi
2: swi kota mi
3: a munhu wa ku tihe ku tihe xoko kumbe teku ni sensikwena mare ku yeni ku tivaka wehe i swi kota kondi
4: se a timhondzo leti kasi tintim a ma xavisela koho maya hi ngohe
3: nada a swi hi ngohe yeswi ni ku byelaka swona swa ku xi vangelaka wena tana ku swi lunghile a swi na mhaka swa ku fana swa ku i swi kota kondi kumbe se kondi loko u tani swi kota kondi na teka ni ku nyika u tlanga swa ku la ndzeni ka muti wa ndzeni ka tiko a ku na xisiwana la phakati ka muti wa munhu a xi koho xisiwana ke ni vutisa wena xi koka mara a wu tsaki leswi u byela ku byela leswi swi helelile mi swi ni ku byela ka swona mentsena ni hetile me swi ni ku byela ka swona me Jonas Paul Mukandzu mondla doyi
2: hi swona i khensile yena mahlweni ku va u xavisa timhondzo swona
3: hinkuma na mehe ni bonge ngopfu swi tereka veni ya byina a ku va ni bonga kumbe swi nga tshika swi endleka wo ni sola kumba nga ni sola ni swi tivi yo byina ni yangula na laha hi ndlela ni kona ni heleketa swo ni heleketa swo ntsena ha ro ri ntsena ni nga tamela roho ku ni tin'wana leti nga tiga ni ti tamela ni nga na to ni ti heleketaka ka munhu un'wana a ta ku khipa mali a teka ni nyika mara mehe ni la ku veka swa ku ni tsake ngopfu swi tereka a ni swi tivi swo swi nga tshika swi endleka ku taniya leswi a nga a muzimba wa mehe na yehe kumbe wu ringana kumbe njhani swi tivi kambe swi swi tiva ka mentse ni la ku twa leswaku leyi ni la ku twa leswaku swi va swi ta njhani ke ntsena leswi ni hlayaka swona mentse ni hetile leswi ni hlayaka swona ntsena ni hetile mentse
2: hi swona khensile
0: David Ntimani a kumile nakona ni lweyi a londzovotaka timhondzo ta tihomu ku va endla swa ku phuza hi swona mabyalwa a va a xavisa na yena a kumeke mukhandlu wa ku kombisa leswi a bindzulaka swona
2: hi swona hikwalaka amagodi lani hi bulaka ni vaxavisi va ku hambanahambana i swinyingi leswi kumekaka lani kunene ka fayira laha hi nga ta bulaka ni mun'we a nga ta hlayaka yena hi ha yexe a vito hi nga va hi bula na mani
5: me Jonas Paul Mkanzi bar de viação mamota dois
6: isso é igual a lá o rendele que lá no Timonzo lá o Melenito
5: men o chavesa não te vou na sua co batanja nica o tomra men vamos a colher só colar cantar funeca nas cuma quando cuma malelen cuma sua co de chavras e saca champopo no cuma o disua ni jaga a camé não sei junta a casa
6: Timonzo tá indo
5: Timonzo tá o
6: Timonzo
5: tá o
6: lá vou achar se lá vai tirar
5: vou chegar já lá cá tô vai puxar já men puxar já lá cá tô olhos Aku nasi semua ni situ agak lah. Nanti entahlah semua ni semua ni susu lah agak mencek. Aku tak ada phone kala. Ni fakar monyo ni vinagre rante mana ni monyo kuasa ni mana aja kuasa. Nanti sama kahsen mereka kahsen gubun. Karena mencan cekak fude. Ni cekak ni phone. Ni cekak luar cekak. Nanti sampai yang kuasa ni cekak cekak nana cekak. Lama cekak ni phone zame. Sasa ningete cha men nuteka nphuza men no mako
6: Timonzo le ditolokela kuba udishamisa ntsena loko kuni kuni faira kumbe
5: nada aba kunwana unwana hambi kwa asita sawo mtsuko nga sonto no swi shavisa munwana unwana kuma kuti jela zwelo swa swilavisa ka swoho hikuva hanya ya timhangata ku hina ikari le ku dlayewa men no ntiteka men nti mnana hambi asita sawo mtsuko tava tiri ko asita sawo ntse swi helele ntse
6: Armonzo e tanka mau gama kui ni kuba.
5: Siapa aku di kuma saya tu bangga kan lansai.
6: Isu naik kesinggo pu yang macam nak kuma yang lansan ti rawena. Atu monzo itu tak milik kita muntah teh lengkuat.
5: Tu dah air tu. Mende kuma sebut kita no air lekai cah mencer. Naa aku lumeh kuma saya aku ini aku dah sungguh ini.
6: Setini vin.
5: Setini vin vera aku nanti lewan.
6: Isu naik kesile.
4: Ikubona na upa upuza swa kupuza swi sukela ka la munhu a monzo yene la alright upuza into upuza ka swa la monzo yene
5: eso swa byala swi nwi byaka swona so ni nga yitse ku ni makula ndlela yinwana ba
4: a swi kuva dzisi a swi kuva dzisi swi maka ka monzo
5: a swi kuva dzisi nada eswa ku msi tende resima me wa untanga me meni nkulu me stereng wo xitsongwana ngopfu ka mestereko noku ni ku buka loko swa ku ha xitsongwana xa mafi lexi mene na swikota swa ova xin'wana xin'wana nga swikota ku tiena mara wa vona swi ngeleta mena mani na mhaka ku ni tirhexi wa to hinkwati ngo tshama ni na mhaka kambe xi xi tivaka mena ku lava ku he swi kota ku hina ku titendera ka vutomi ra hina ntsena a ni to swi ni ku byelaka swona ni hetile me swi ni ku byelaka swona mentse a ku na swin'wana swi nga la dlani swi endla
6: a ri monzo malimu
5: i swikontakonta amunhu wa ku tihe mapfuka wa ku tihe kumbe tihe xoko kumbe tihe ku ni sense ku endla mara ku ve ni ku tiva ka we i swikontakonta
4: se at monzo leti kasi tintin a maxavisela ko maya hi nghohe
5: nada a swi hi nghohe swi ni ku byela ka swa ku xi vangela ka wena tana ku swi lunghile ku a swi na mhaka swa ku fana sweswo ku i swikontakonta kumbe sekonto loko u tani swikontakonta na teka ni ku nyika
0: hi vulile nakona leswaku a ntumbuluko wu tlangeriwile hi nkhinkhi David Ntimani a bulile ni ntlawu cinaka Xipenda wu thyiwaka Sekeleka Makupulani swikole aswifundzeni xa Magudi vanga kombisa ntlangu wa vona.
7: Avitoni Margarita Alpha sister.
8: Mama na Margarita. Mbona na mutsina mutlalamba la mutsakisa a nkhulu mutipatsalaka nkhuvo wa nyama. Avitura ntlawa lowu hi ri rakwa.
7: I xingomana.
9: Xipenda.
7: Sekeleka makubulana.
8: O ispenda sekeleka makubulana. Ntlawa lowu u vumbiwa hi swirho swingaki.
7: U vumbiwa hi ntlawa hinkwenu nga kolo.
8: U ni swirho swingaki ntlawa lowu?
7: A vanhu lava va endla madash.
8: Mudash.
7: A yi hlangananga va namuntlha hi dash. Katorze kahle kahle.
8: Mukatorze. Hi ntshimantshima mi tolovela ku va mi kumeka ka mikhuva ku fanisa ya ku endlisa kuti.
7: Mina ya kumeka ka mikhuva nge hi yona presidente namuntlha swin'wana leswaku tani leswo va hi vita para hi vekola.
8: Hi swona. Leswo kambe handle ka ku va mi kumeka ka mikhuva ku fana na leyi muni nkarhi lowu mi tinyikaka ku va mi kota ku va muinsayara a ku va mi ta kombekisa a ntlawa lowu.
7: Ha tinyika nkarhi lowu.
8: Muinsayara loko swi te yini?
7: Insayara nkarhi wun'we hi pima nkama insayara swa hi kota ku pfuxeta minenge swa ku hi fika hi ta kota ku cina.
8: Hi swona. Hi vhiki muinsayara ka nkarhi?
7: Muinsayara kan'we.
8: Muinsayara kan'we. Hi swona. Hinkwenu va khume munhu. Hi swona. A ntlawa lowu vumbiwa hi vamamana ntsena.
7: Vamamana na vapapayi.
8: Okay. Ku ni mhaka endlekaka ya ku va ku tluleteriwa a vutlharile bya ntumbuluko ku sa micini ya ntumbuluko a muna wona ntlawa wa lavantshwa na va tipatsaka ka ntlawa wun'wena.
7: Se vana vo vantshwa va swoswilo va swi rhandzi swa ku cinacina leswi. Se na kusukela ka khale vhela hi ve na swona hi exikolweni hi dyondza hi vana vakulu va cina swi hi swi ringisela ku ta fika nkama se ni dyondzisa ntlawa lowu ni nga na wona.
8: A ku va a ncini wa n'wina lowu wa ntumbuluko u nga fi n'wiehleketa swa ku ncini lexi mi nga xi endlaka ku va u ya mahlweni hambiloko n'wina se mu nga ha na matimba kumba mi nga cini.
7: Mhaka ku va hi za hi lavetela vantshwa hi za hi va dyondzisa va ta va kota ku swika pekuna hi ta gama hi karhala se mara vantshwa va ta va va ha ri lava va hake vantshwa va fambisa ntlangu loko va fika mahlweni.
8: Mara ma ringisa ku va mi famba hi swikola mi dyondzisa nyana a ntlangu lowu kumbexana mi endzela munti u rhangelaka ta dyondzo hi xiyimo xa xifundza xa Magudu ku va va kota ku va va tlakuxa a ncini loku.
7: A hi se ringeta ka leswi.
8: Hi swona hi tlangela ngopfu ku va hi vona a ntlangu wa ntumbuluko ku fana na lowu. Hi ntsima a loko mucina mi fanele ku va mi boha a minala leyi va le ncini lexi xa
7: i sundu
8: hi sundu a minengeni ke a mbonco
7: boha loko mi ri mihambiwile president swi va va hi phakela nkama wa konyana va pulaka ka vuhosihosi va hi phakela se swa hi se swi hamba para hi kota ku tsimba minengeni.
8: Swa
7: loko hi cina swi chachamela swi yi tsakisa.
8: Kambe hi vona la mubani i ncini lexa xigubu ncini
7: xingomana.
8: Hi xingomana. Okay loko ku buwa xingomana lexiya mi landzela hi macinelo ya kona lawa ma buwaka la ka xingomana.
7: Hi
8: swona. Hi khensile mumana swona. Hi navela ku va ni nkhuvo wunene lamagodi ku sana hi kola ya li kola ku va hi kota ku va hi pangalatana ni hinkwaswo leswi swi endlekaka.
7: Khensile mina papa.
8: Khensile mumana.

0: bola de mbelo wa vukla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: mahungu ya xifundza nkulu Maputo. Muhlayi Jose Ariel Makwakwe. Governador wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli a hlohlotela vafuyi ku va va endla a mintengo hi swifuyi swa vona ni nkongometo wa ku yantswisa a vutomi bya vona hambi hi ku tlakuxa a matshamelo ya mindyangu ya vona hikwalaho ka ku landziwa ka mintengo ya ku hambanahambana. Manuel Tuli a vule marito lawa ku heleni ka vhiki hikwalaho ka ku landziwa ka mintirho miyelanaka ni Festival da Carne a Magudu xifundzankulu Maputo ku fambeni ka mintirho leyi a vuleke leswi swaku vafuyi va fanele ku veneni mpela va yantswisa vutomi bya vona hikwalaho ka mintirho va mi landzaka. Hi nkarhi wa kona murhangeri wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswaku hikwalaho ka vufuyi vafuyi va nga kota ku veneni va yantswisa ta mintengo hambi hi ku tlakuxa matshamelo ya mindyangu ya vona kun'we ni ku hungula nxanisa yi taka yi vonaka ya ku pfumaleka ka mintirho wa xifundzankulu Maputo a nga le ntsena mhaka yi vonakaka ni hi xiyimo xa tiko. Hi marito man'wana Manuel Tuli a tlhamuxele leswaku mfumo wa tiko u karhi wu endla hinkwaswo hi ku kongoma ku veneni ku tlhaveliwa tinyezana ka swiharhi mhaka yi nga pfunaka ku veneni vafuyi va nga luzekeliwi hi swifuyo swa vona. Jaha lin'we lamakumimambirhi wa malembe ni mambirhi Vintidosh li yangulaka hi vito la Payito li kumeka mandleni ya maphorisa xifundzeni xa Lebowana xifundzankulu Maputo hikuva li kumiweke ni 5 wa makilo ni manharhu ya timbangi ku fambeni ka mudlivela wa Vicky Latolo. Loko a vulavula ka michini ya radio ya Mozambique, jaha li tlhamuxele leswi swaku li ta va li kumiwile ni timbangi hikuva li vitaniwe hi munghana ku va va famba va pasiyara va kongoma va sukela mugangeni wa le Fumento hi ku kongoma a mugangeni wa le ka na Mahaxa lomu va yeke va ya kumiwa ni timbangi ti fika ka 5 wa makilo ni manharhu na a nga tivi leswaku munghana a le muxavisi wa timbangi. Munyiki wa mahungu ya maphorisa Carmini ya Leite hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswi swaku jaha leli li ta va li kumiwile ni timbangi hikwalaho ka mintirho ya swisencha leyi mi landziwaka hi maphorisa hi ku kongoma a ku helisa ku n'wini ku pfala a mimbangu mi xavisaka timbangi a xifundzankulu Maputo. Nhlangano wu hanyalaka ku vhikela xitshungu ka timhangu ta mimovha a miviru hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo u ya mahlweni hi ku bandleve ka vachayeli va swithuthuthu ni mimovha ku va va va ni ku tivonela kukulu loko va nghena lomu switaratweni nkongometweni wa ku kota a ku vhikela a ku halaka ka tingati. Mhaka leyi yi humelela swa nga ntsatsiyo tanihileswi ku fambeni ka masiku ya vugamu ku ya ka mahlweni hi ku veneni ku vonaka a ku tlakuka ka tinghozi ta mimovha ni swithuthuthu. Mhaka yi taka yi vonaka na yi vanga a ku tlakuka ka vanhu va luzaka vutomi ni ku vavisiwa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tanihi munyiki wa mahungu ma yamukeliweke hi muti wa radio Mozambique. Murhangeri wa mviri wa xifundzankulu Maputo a tlhamuxele leswaku mhaka leyi yi byala a ku vavisa kukulu tanihileswi vachayeli va mimovha a ku huma ka vona ni swithuthuthu ku kaleke ku nga fanele ku veneni ku byala a ku halaka ka ngati a xifundzankulu Maputo. 5 wa mintlawa ni yinharhu yi hlengelile ka kampionato distrital a xifundzeni xa le Marakweni ku heleni ka Vicky Latolo. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Annabella Nkumbe.
1: A xifundzeni xa Marakweni ugangweni bya vhiki ku landziwe mitlangu ya kampionato distrital hi van'wanyana lomu ku kumekeke 5 wa mintlawana yinharhu a ku va hi tiva mihandzu yi kumiweke ku fambeni ka jornada leyi la ku pfula mphikizano lowu hi ta bula na koordinadora wa mitlangu leyi Abida Abdullah kusukela a xifundzeni xa Marakweni.
2: Eka kunene amarakweni ku encekile a lansamento do campeonato feminino a nivel distrito a mihandzu yi nga yi kuma hi leyi Pusulani Futebol Clube a dzinganile na UDM de Mapulango hi bola dzin'we. Nova Esperança a bile ankawa wa Fenix hi Sejo wa mabola ya ku yo kama hlamuluanga. Ajax Vermelha a bile hi Ndichi hi bola dzin'we dzo ka nhlamulo. Mapulango Futebol Clube a nga belanga na Fúria a swivangelo hi ta xihlaya hi masiku. A segunda jornada leyi ta ka yi enceka hi ku hela ka vhiki lebyi hi ta kuma mitlawa ya Fúria a tabela na Pusulani, Nova Esperança a bela na Ndichi, UDM de Mapulango a tabela na Fênix com a Agostinho Neto, Águias Vermelha a tabela na Amitamo na Mapulango.
1: Abida Abdullah, coordenadora wa Amitamo ya campeonato distrital Ivan Wanyana a xifundzeni xa Marakweni, loko a vulavula hi mihandzu kumiweke ku pfuleni ka jornada la ku sungula la mphikizano lowu lomu a vuleke leswaku ntlawa wa Fúria na Mapulango a yi belanga ka jornada leyi la ku pfula a mphikizano lowu kambe swivangelo a la ta vula hi ku famba ka masiku.
0: Maphorisa ya kulumba tiko la Afrika-Dzonga mavula leswaku makari matwa vavanuna vanharo mayelano ni ku dlayiwa ka ntlhanu wa vamana ni mune atikweni la Afrika-Dzonga. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Eduardo Figurão kusukela a Afrika-Dzonga.
3: Mhaka leyi hi leyi tivisiweke tolo hi holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mulumuzana Firoz Kachalia. Yene a vulini leswaku ya fika sweswi a ku nge vuliwi nchumu ka leswaku vavasati lava va ta va va dlawile hi munhu wun'we lana dumbeseke leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni. Na ku endleka leswo tolo a livaleni leswihahampfhuka dorobeni la Johannesburg ku khomiwile nuna wun'we wa huma tiko ra Afrika-Dzonga loyi a kumiweke ni timbangi ta muxaka wa heroyina. Timbangi leti ti nga teka mali ya 2 milioni wa marandi i nga ku tlula 8 milioni wa timedical. Ku fambeni ka vhiki lele nuna loyi a khomiweke a ta yengeliwa hi vathedisi va le Capetown Park.
0: Mi twile mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto li pelile.

Ti hoti lava kuma manyane dza sati 14 minuti tshifuna nga dzwe komtsaka ka nsimbi ya dzoitora xikari wa hlavutela marungula I mina vela vu inkseti dzirene majambu ya msumunuku 21 ka September 2020.

Sewa o kalanga na ngunyata mkuma kuna tambarazara na we Marion kalabosa na ntima. Se ka chopela yewe. Nga wabanga.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já Moçambique, em Caruã, Chavutelo, Amarungo, lá, o Inquisito de Nene.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Liphelile. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a hlohlotela vafuyi ku va va endla a tinhengosi hi swifuyi swa vona a nga le ku va ntsena va fuyela a ku dya. Hubyana ya hanyelaka a ta vudawa wa xifundzankulu Maputo. Hi kumeka ka nhlengeletano kusukela ka muvhulu lowo hi ku kongoma a ku pfuxetiwa ka minawu miyelanaka ni matirhelo manene ka hubyana leyi hanyelaka mintirho ya vudahu. Nhlangano u hanyelaka a ku lumukela a timhangu ta mimovha ka xitshungu a xifundzankulu Maputo u ya mahlweni hi ku bandleve ka vafambisi va swithuthuthu ni mimovha ku va ku kumeka ka vona switaratini a nga le ku halaka ka ngati ya xitshungu. Wo sungula a nhlawutelo wa mahungu wa namuntlha 21 ka Setembre wa lembe 2026 va na wena Afonso Magulu ka vukhavutele na José Ariel Makwakwa a kombisaka nongonoko lowu. Hi sungula nhlawutelo wa namuntlha hi ku vula leswaku governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a tsatsiya ka vafuyi a ku va va endla tinhengosi hi swifuyi swa vona a nga le ku veneni va fuyela ntsena ku dya. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Stelio Manyise.
4: Manuel Tuli loyi a vulavula magamu ka vhiki leri ku fambeni ka festival ra nyama amagudu a vuli leswaku ntirho lowu tameliweke hi mfumo i wa ku va ku fambiwa hi miganga ni ku va ku kuceteliwa vafuyi leswaku va nga xaniseki hi tindlala leti ti baka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu Maputsu kambe na va tirhisa swifuyi leswi va swi xavisa kumbe va endla manongotso hi swona leswaku va va ta pfuneka a ku va ndlala ni ku pfumaleka ka mintirho ku nga va xanisi hi mpimo lowukulu kambe ku tirhisiwa swifuyi leswi leswaku va handleni ka ku va va dya va swi xavisa kumbe ku fambisa ta manongoso. I ndlela leyi ka marito ya Manuel Tuli yi nga tirhisiwaka a ku va xifundzankulu Maputsu xi huma kumbe xi kuma nhlulelo ka mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho. Manuel Tuli a yingesile hi ku vula leswaku mfumo wu ya mahlweni hi ku va wu nyika matshamela manene ya ku va ku hlawanyezana tihomu ni swifuyo swin'wana nkongometweni wa ku va vafuyi va xifundzankulu Maputsu va nga luzekeliwi hi swifuyo swavo.
5: Hi lava ku veni a xitsungu xikumani van'wanyana va matiko van'wanyana va va ntiloka ti-experience hi ku tama hanyela ma hambana munhu mun'wanyana a provetela ka mun'wanyana leswi a swi tivaka tambe i opportunidade a ku veni a vahanyi tiko va kuma ku veni va hambane goza va xavisa a minchumu ya vona va xavisa nyama swa tihomu ta vona ku example loko famba lomuya ta swi vona ku na va nga dyaa tihomu ta tinyingi swinene va xavisaka nyama lomuya ndzi swi lavaka ku veni a negosiate mahlweni a ku veni vanhu va ta tipfuna va pfuna ntiko fana.
4: Ko ku fambeni ka festival ra nyama amagudu mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu Henrique Bonges loyi a buleke ni mintirho ya Radio Mosambiki a rhambe hinkwaswo swifundza swa xifundzankulu Maputsu a ku va swi ringisela leswi magudu a nga swi endla kambe swifundza swin'wana a swi tirhisi a swifuyu kumbe mabindzu lamakulu swifundza sweswo swi nga na
6: swona. Encontre a cultura de bandeira no seu distrito e promover esse tipo de atividades. Porque hoje, aqui, a nível da Vila de Maputo, vai rodar muito dinheiro, vai beneficiar as mamães que estão a vender o seu bolo, estão a vender a sua carne, estão a vender carne, galinha. Isso traz consigo mais valia para permitir que, de facto, a independência econômica seja a realidade.
4: Zakokuva hi twi marito ya secretário de Estado Henrique Bonges hi twile na kona wu marito ya murhangeli wa nhlangano patsaka vayimbeleli va magudu Becky Ndlovu loyi a humelerisaka laveko ku va minkhuvo ya ku fana ni liya ya endleka lembe ni lembe ni ku va xifundzankulu Maputsu xi hlohlotela a vuyendli bya mindzumba lomu vayimbeleli va nga ta kotaka ku va va paluxa a mintirho ya vona.
7: Siku leri siku ra ntsaku la amagudi va swi tiva swa ku i tiko ra nyama i tiko ra vafuyi se hi twa hi tsake ngopfu loko festival de car.
4: Marito ya Becky Ndlovu murhangeli wa nhlangano patsaka vayimbeleli va magudu loko a vulavula magamu ka vhiki leri ku fambisiweni ka xiyenge xa 5 xa festival ra nyama amagudu.
3: Nhlangano u hanyelaka ku lumukela tinghozi ta mimovha ka xitshungu xifundzankulu Maputo Amviro u ya mahlweni hikuvenene u bandleve ka vafambisi va swithuthuthu ni mimovha ku va a ku huma ka vona kumbe ku kumeka ka vona lomu switaratwini a nga li ku halaka ka ngati kumbe ku vangeka ka tinghozi lomu switaratwini swa xifundzankulu Maputo. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Veronica Sidomo.
8: Intsatsi humelelaka hikolaka ka masiku ya ugamu. Kumoneka ngopfu timhangu ta mimovha ni ta swithuthuthu ti endlaka ku va ku veni ku halaka ka ngati switaratwini kun'we ni ku byala vusweti emindyangwini. Murhangeli wa nhlangano wa Mviri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo 15 Lesivani a vula leswaku mhaka leyi ya vilelisa lana kombelaka nhlengelo wa vafambisi va mimovha na vini va swithuthuthu hakuva va endla hinkwaswo ku va ku kumeka ka vona switaratwini ku nga hundzuki lifu eka xitshungu.
9: Amviro está continuando a desenvolver uma campanha de segurança rodoviária a nível da população Maputo, não apenas para manjar em Moçambique e em Paio, e com ele envolvido com uma campanha de segurança rodoviária. Não, ele com uma campanha de segurança rodoviária e desenvolver uma atividade de um chavelela para mototaxista, um bativa com tisicalela que tem bozo, bativa chaco. Automi ili wensena kuna yumanyani kulaweka badivikelela kota kusafa kaldara automi lavon identifikara mafator mangwanyani mayukulwekira aga atimbaga tama sendi ya kutala ya mamurusaka inga aku mapafiladi ndamu kakushava yona mimota lezi kuna kufambisa vanu nili vanu wako habana preparasao numinimu laku iva sako insini ufamba ashtara kwini. In Chini, for example, a final luminoso, you will have a marrow. I will see a little road in it. A little silver man, the balance of the little bird, the Maril Balanquin. Havana, Iona, information left, Havana Macarna, the Pundu Fonch.
8: Delegado Antlangano anyelaka ku vhikela xitshungu ka timhangu ta mimovha nga Mviri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo na vulavula hi ntirho lowu va wu yisaka mahlweni wa ku tsetseya vafambisi va mimovha ni swithuthuthu hakuva va tivonela loko va nghena switaratwini enkongometweni ya ku va va nga vangi timhangu.
3: Ave Veronica Sidomo loko a hi nyika leti ti yelanaka ni mahungu ma vulavulaka hi mintirho mi nga karhi mi tameliwa hi Amviro hi ku kongoma a ku vhikela tinghozi ti yaka mahlweni hi ku vonaka a xifundzankulu Maputo. Hubyana yi hanyelaka ta vudawu wa xifundzankulu Maputo yi kumeka ka nhlengeletano kusukela ka muvhulu lowo ni nkongometo wa ku tlhelisela minawu ni matirhele manene hambi hi ku hlonipheka ka mintirho leyi. Mahungu ma ta na Alberto Paulo.
10: Nakunene tinhlari ta xiyenge lexi hanyelaka ta vudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ti karhi dokadokisana na ku laveteliwaka tindlela ku ku yantswisiwa a matendereli ya xitshungu lomu a swibedhlele swa xifundzankulu Maputo. Tinhlengeletana leyi yi pasa swiyenge leswi hanyelaka ta vudawu hi xiyimo xa mfumo wa xifundzankulu Maputo Conselho Executivo Provincial na vini vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa xifundzankulu nga Conselho de Serviços de Representação do Estado. Lani hi nsima leswi laviwaka ku va ku tlhavukanyisiwa makumelo ya mintirho ya vudawu hi xiyimo xa miganga ya xifundzankulu Maputo. Nhlengeletana leyi yi endlekaka nkarhi lowu xiyenge xa ta vudawu hi xiyimo xa tiko xi lavetelaka tindlela ta ku veneni ku pfuxetiwa nawu wa ta matirhele ka xiyenge xa ta vudawu lomu atikweni. Ndzeni ka swona ku ni nawu wuntshwa lowu u lavaka ku va hi ntshimantshima ku nabyalisiwa makumelo ya mintirho ya vudawu ngopfungopfu le ka miganga yi kumekaka kule ni madoropa. Ndzeni ka swona ku nga ta yantswisiwaka ku va ku fisiwa a swirho swa miganga leswi hi ntolovelo swi tirhaka ni xiyenge xa ta vudawu a nga maagenti polivalente kumbe maagenti elementar de saúde. Murhangeli wa ta vudawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Daniel Chemane a hle leswaku a ku cincacinca ku nga karhi ku voneka ka xiyenge xa ta vudawu ku na nkongometo wa ku va hi tlhelo ku nabyalisiwa makhexele ya swiyenge swo hambanahambana mavabyi yo hambanahambana kolomu ka swibedhlele swa xifundzankulu Maputo. A nhlengeletana leyi yi sunguleke namuntlha yi karhi yi rhangeliwa hi Daniel Chemane murhangeli wa ta vudawu wa xifundzankulu Maputo kun'we ni murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vudawu ndzeni ka vukombisi bya mfumo wa xifundzankulu Maputo Yolanda Santos. kulangutiliwa ku mundzuku ku kumeka murangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Dule aku yimeliwe leswaku kumeka na munhla kambe hikola ka mintirho yin'wanyana anga ha swi kotanga na ku yimeliwa ka leswaku ava ata mundzuku nga ta vekaka swileleto akuvenene ku yamsisiwa xiyenge lexi ta wudawu hinkwaswo leswi swi endleka nkarhi lowu xiyenge lexi lavaka ku va ku byaliwa nhlamulo ka swikarhati swi nga tshikaka swi humelela hikola ka nguva leyi ya mumu a nga ya malanga hi nghenaka ka yona xiyenge xa ta wudawu xikarhi xi ti lulamisa leswaku ku hlamuliwa swivilelo mavabyi yo hambanahambana ma nga tshikaka ma humelela. Daniel Chemana a vule leswaku hi xikombiso ku karhi ku yantswisiwa matshamela ka swibedhlela swo hambanahambana xifundzankulu Maputo hi xikombiso hi lexi xi kumekaka mugangeni wa Pikoko a xifundzeni xa Buwana. Hikwalaho ka swona ku lavuwa leswaku ku navalatiwa a vuswikoti bya ku ku hlamuliwa mavabyi yo hambanahambana mayelanaka ni nkarhi lowu wa malanga hi nghenaka ka wona. Chemani a vule nakona leswaku hi ku longoloka ni mintirho yo leyi ku karhi ku navalatiwa swibedhlela swo hambanahambana leswi nga karhi swi yamukela swo swi hlamula mavabyi yo hambana lawa a swi nga swi koti a swi nga na awa vutlhari bya ku swi hlamula hikwalaho ka swigava leswi a swi kumeka ka swona. Hi vulile nhlengeletana ya gama mundzuku yi sungule namuntlha hi rhangeliwa hi Daniel Chemani na Yolanda Santos hi varhangeli va xiyenge lexi hanyelaka ta wudawu lomu wa xifundzankulu Maputo. Mundzuku ta kumeka murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli. Fernando Sidumuna va yingiseti leti nga ti vulaka kusukela mugangeni wa Ponta Duro a xifundzeni xa Matutwini Alberto Paulo.
3: Na ku endleka leswi jaha lin'we la makumi mambirhi wa malembe ni mambirhi li kumeka mandleni ya maphorisa a xifundzeni xa le Bowana kusukela ka mudlevela wa tolo hi ku va li kumiwile ni ntlhanu wa makilo ni manharhu ya timbangi. Yentelelo wa mahungu a ritweni la Rigoberto Xisano.
11: Munhu loyi na akhanela ka Radio Mozambique a hlaya leswaku a nga yi tivi swaku ambange leyi i buya hi kwini. Leswi a swi tivaka swaku a suki a fomento a xifundzeni xa ka Matsolo na a kongoma ka Namaxa ni mungani wa ye a ya ku tlangeni na a nga swi tivi swaku a mungani wa ye ena muxavisi wa mbange.
12: Minipa hito hi teki hari swo hi kwini hapi lomu a ni ku tivi lomu ka moya kumbe moya wa tinje exitratweni. Kasa pasta u seleva sa pasta wena teka leyi tsimba leswi va tsimbetela leswiya lwa muti yi fambise buya
11: mina ni nga ku nyika le
12: ni ku embeni madala xi tivani lowa muti va muti ni nga ni teka hala ni buyisa leni kasa va ni hlamelisa leswi
11: a mu buya kwini
12: a hi buya la mafumeni ma matola
11: a wu mi tivi
12: mi tiva na mi tivi munhu njhe wa zona swo nga ha tshami zona
11: swo swi xaku kumekana na maphoriseni u titwa njhani
12: mali mali ni chumaku no sungula futhi chumaku no sungula kwa police station no sungula njhe u nghena ka maphoyisa a ni dzumuki njhe nghena maphoyisa
11: maxena dotoro wa koho wa tiva bebebebe wini u tomile a dotoro wa koho
12: ya ni tomi tsakize ku a fuya muchumu a xavisa muchumu leyo a fuya muchumu tihuku a xavisa
11: nakone hi twile marito ya Carminia leti portavoz wa maphorisa a xifundzankulu Maputo na hlaya leswaku a munhu loyi a khomiwile ntsako ka ntirho wa maphorisa wu endliwaka swoswi wa ku pfala tindhawu hinkwato ta ku xavisiwa mbange.
13: Ku ni mun'wa wa jahi wa 22 wa malembe a nga khomiwa jaleli phakati ka pasta a li ni a droga a mbangi leli a teka a yisa a bayilo na Libertad ku va kota ku va xavisa mbangi leyi. Mana xikomu hina maphoyisa ya kumeka a swi kota xikomu hina maphoyisa ya kumeka a switarasini pra hi kota ku hi kontrolara vugevenga hinkwalo leli hi swi kotile ku hi mu khoma hi mu rejistara hi game kuma a mbangi leyi. Ni mbala swaku ina maphoyisa ma kontinuara ku tirha ma kumeka hinkwabyo timbangu a mafarashe a mamercado a mabanku xa tindhawu leti ku nga ni movement hi ntamu ku discofela waku swa ku ina podi ku veni a wugevenge maphorisa ma kumeka para ma kota ku ma kontrolara a lava va nga ni comportament ya ku biha va kontrolara a vanhu lava va nga ni comportament ya ku biha para na maphorisa i kota ku garantira order segurança e tranquilidade pública.
11: Awe marito ya Carminia leti portavoz wa maphorisa a xifundzankulu Maputo.
3: Maphorisa ya kulumba tiku la Afrika Dzonga mavula kuva malikari matwa ava vanuna vanharo yelano ni ku dlayiwa ka vavasati lava fikaka ka ntlhanu na mune atikweni la Afrika Dzonga. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Eduardo Figurão.
14: Maphorisa ya tiku ra Afrika Dzonga mbarungula kuva malikari maengela vanhu vanharo shungetana ni ku dlawa ka ntlhanu wa vavasati na mune a xifundzankulu xa Gauteng kusukela weti ya mawuwane anga Julio Magale ile tibesweke tolo e holo tswang karenyana wa maphorisa tiko ra Afrika Dzonga mulumuzana Firoz Kachalia yene a vulin leswaku ya fika swoswi akunye vuliwe nchumu ka leswaku vavasati lava vatava vadlawile e munhu munwe lana dumeseke leswaku antirho wa xisentsha uya mahlwene na ku endleka leswo tolo a livaleni leswa hampfhuka dorobela Johannesburg ku khomweni nuna wun'we wa huma tiko ra Afrika-Dzonga loyi a kumiweke ni timbangi ta muxaka wa heroyina. Timbangi leti ti nga teka mali ya 2 million wa marandi a nga ku tlula 8 million wa timetical. Ku fambeni ka vhiki leri nuna loyi a khomiweke a ta yengeliwa hi vathedisi va le Capetown Park.
3: Hi avugan'wini bya nongonoko wa hina wa nhlawutelo wa mahungu lomu hi humeleliseke leswaku governador wa xifundzankulu Maputo a hlohlotela vafuyi ku va va endla tinengosi hi swifuyi swa vona a nga li ku fuya ntsena ku va va dya. Hubyana yi hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Maputo yi kumeka ka nhlengeletano kusukela ka muvhulu lowu hi ku kongoma a ku pfuxeta minawu ni matirhelo manene ka xiyenge xa hanyelaka mintirho ya ta vudhawu. Nhlangano u hanyelaka ku lumukela tinghozi ka xitshungu Amviru u ya mahlweni hi ku va u bandleve ka vachayeli va swithuthuthu ni mimovha ku va ku kumeka ka vona switaratwini a nga li ku halaka ka ngati ya xitshungu a xifundzankulu Maputo. Va Milela Afonso Maguli ka vukhavuteli na José Ariel Makwakwa loyi a kombiseke nongonoko lowu va nge ku dya hi ku yengeta.
2: Me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa emisor provincial Maputo.
15: Miro,
16: ya?
15: Jara sa besta esforço de Lobon.
16: Já.
15: E então?
16: Já chopei para todos aqui no grupo.
15: Já. E os vídeos?
16: Também.
15: Todos.
16: Todinhos.
15: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
16: Na minha rede é assim, papá. 5G.
15: Não pagas mais por
16: nada.
15: Isso.
17: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
18: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.

0: muhanyi wa doropa ra Maputo, Electricidade de Moçambique EDM, ali kusuhi na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atsutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM a campo ya 7 de abril apulana kanisu doropeni ra Maputo. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sali ndzhaku, hlengela ka providoria itineranti ra EDM hi pfuni ku yantswisa akuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique ale kusuhi na wena.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emissor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Ela disse, o taco mau melelo gasó.

0: Na 18 horas na 46 minutos, khoma switiya, ku yaka muti swa karhata a swi vevuki kambe swi lava ku va mun'wani mun'wanyana a tiyisela vutomi leli hanyaka lona leli loko u kala u nga li wanuna kumbe u li wanuna u li wanuna hafu u nga li takula jazz ba u famba kuve swo switomana swi fana hi ku va ni kusuka hosi xiswona hosi i kusuka u ta suka u tiku u ya tshama kwini ku a khala hi tsutsuma hi ku hi ya joni hi ya hi ya tshama kona Afrika-Dzonga wa kona hi lweyi namuta a va ha hi lani se u ta ku we mhani xa xinene ku tshama u tiyisela swi vava mbilwini kambe u nga ha zi njhe u za u ya swi tshika u ta swi tshikela mani nakona hi mani a nga velekiwa va ku lweyi a velekeliwele ku xaniseka lweyi lweyi swa yena leswi swa ku xaniseka lweyi a muhlowo lowu wa vanhu lowu i wa va ku xaniseka swi kona sweswo a hi se swi wona o hi nga ha swi twa hi ku famba ka malembe vaneli va leti va te loko hlwela ku fa u ta va le hlwela ku hanya u ta sala u swi vona a hi nga ha swi vona rin'wana la masiku kambe a swi se fika hi se u tiva muhlowo wa vanhu va ku va vanhu lava va tswaleliwe ku xaniseka lava va ku lava va laha misaveni lava hi para tinxanisa hinkwato ta misava tive ka vona a hi se swi vona ku xaniseka hi wena se khoma swi vava swi fehla swi nandziha kambe i liye wena u swi nyimelaka a ku na mun'wani phela loko va hina vavanuna bava a xibalele lweyi wa mudloya ku a ku a wanuna a tswaleriwe ku xaniseka ha u va ku xuxa ka hana swa ku kumbe wanuna kumbe wansati hinkwerhu a ni li kuni yo mhaka leyi ya ku hinawu vavanuna hi siya hi teka a mpingu hinkwawo hi nyika vo vamamana yi kona phela mhaka leyi hi teka mpingu hinkwawo hi nyika vamamani va mamava na wona u tanga swi vona a veleka a xurha nyimba mamani a gama bava munhu a ya lako leyi nyimba hi ya mina hi ya mani hi ku nuna wa mina hi wena ha hey se loko xiya kula hi seya sungula ku phela mina ni n'wana leyi ni ni n'wana leyi u ni n'wana ey hambileswi va nge n'wana va mi kumi hi parato va ka hina mpelampelampela ey swin'wana ma hi chelisa tingana u n'wi vona wansati bava huma ni malepfu hi ku wanuna wansati ko lahaya nakona vavanuna bava hambileswi na mina u ni nga wanuna ma natamina vavanuna van'wanyana makarata wansati u n'wi vona bava loko lixile a ya ku chefeni na hina chefa malepfu hi ku wanuna hi yena mulumuzana hi yena mamani ko laha ya ka ndhawu ya yin'we la
1: Instituto Politécnico MLNJ, kusika la outubro kuya fika dezembro wa 2026, ane kutitsalisa kama curso ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Ka segundo semestre inga kayena, kune kutitsalisa kama curso ya eletricidade instaladora. In qual ma curso, mani estágio, niku va hivugamu va jonzi, va nyikiwa ma certificado. Hi kumeka kusuhi swinene ni paragi la João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropeni Kamatsolo. Hi fonele 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakana hina, vumundzuku la kuphatima.

Oyo, mwingisetu kurandzeka ka xenge xin'wana xa mintirho a yi le karhi yi tirhisana na Antena Nacional hi na 20:54 xi nga ri khale ta va yi kuma mahungu ya vusiku leswi nkarhi wa 21 tiva ta matirhele na ka siku ra namuntlha mvulu siku ra 21 ka n'hweti ya Ndzhati September 2026. Hi nkarhi u landzelaka hi 21 xi ta va yi kuma mahungu ya vusiku ndzhaku yi ta va yi hlanganisa switichana ri ka swona swa le dzongeni ka tiko laha hi nga ta kumaka xitiku xa dzongeni. Mintirho hinkwayo yi rhangeliwa hi Emissora Provincial de Maputo hi nkarhi wa 23:30 xi ta va yi kuma Ultim Journal ntirhisano na Antena Nacional. Mianoint a ta va nkarhi nga ta pfala ka wona xitichana xa waxe Emissora Provincial de Maputo loyi nga ta va ka tirhisana na Emissora Provincial de Gaza na Emissora Provincial de Nyambane. Xileswo mingiseto ku rhandzeka tiva leswaku ka vusiku bya namuntlha u karhi u pfangelatana na David Ntimana loyi a pfunavelelaka vusiku bya hombe kun'wana na kun'wana laha u kumekaka kona. TBB hi loyi mi rhambaka ku va khangula xenge.

Kunene hi karhi hi kuma mahungu ya vusiku na hi kongoma kusuhinene vhinkimo ra xidash minotos karhi hi nga ta hlanganisaka michini ya switichana ri ka swona swa le dzongeni ka tiko ku va hi pangalatana hi xitiko xa dzongeni a hi kongomi ka manjalo ya rhamba costa neto.

0: Inaka mngisethu kuranzeka la masungulele ya xitiko xa dzongeni namuntlha xikumekaka mavukweni ya imisori provincial di Maputo langata vaka ipangalatana mngisethu yina lwa kumekaka ka tindhawu ta ku hambanahambana na le karhi a lavetela hinkwa tindlela ta ku va a kuma a mintirho ya Radio Mosambiki. Kunane ka xitiko xa dzongeni namuntlha kungarikale itava ikukombisa tinhloko mhaka leti tingata vumbaka xitiko xa dzongeni ita kuma vunanga na ipangalata na ikongoma ku swinene na 21:30 minuto xinkarhi wa journal regional nakona angada sianza ku kuva nkarhi wa 22:00 xikuma mahungu anga noticiario ndzeni ka xitiko xa dzongeni ndzhaku ka xitika noticiario itava kunene e kuma vunanga na ipangalatana na ikongoma ku swinene na 22:00 minutos nkarhi lowu nga ta kumaka letinlaka ni mafambelo manene exitaratwini ndzhaku hi tlhelela ka vunanga bya kombanahambana na ikongoma ku swinene na 22:30 minutos nkarhi lowu nga ta vaka hi ku tisela a nkatsakanyo wa mahungu na swiritano hi ta mahlweni hikuva hi pangalatana wena na ikongoma ku swinene na 23:45 minutos nkarhi lowu hi ta va hi pfula tinkunga ipangalatana mingisethu wa hina na hi kongoma ku swinene la nga ta swi kota ku va a hla hi bula swin'we hi ta ku hambanahambana leti hi nga ta va ka hi hlawula ku va hi bula hi tona ka siku ra namuntlha na hi kongoma ku swinene na 23:30 minutos nkarhi lowu hi nga ta va ka hi kuma Ultim Journal hi ntirhisano na Antena National. Nkarhi wa mina 90 hi ta va kunene hi ba mandla hi tlhelela ndzhaku na hi ya mahlweni ku va hi ku navelela vuyingiseti byinene bya mintirho ya Radio Mosambiki a ta va nkarhi wolowo hi nga ta kumaka Ino National na hi kombisa ku va hi pfala a mintirho ya hina ya siku ra namuntlha. Muyingiseti wa Emissora Provincial de Maputo, Gaza na Nyambane tiva leswaku u karhi u pangalatana mintirho ya Radio Mosambiki ka xitiko xa dzongeni la ritori lombaka David Ntimana. A hi kumi tinhlokomhaka ti vumbaka xitiko xa dzongeni namuntlha.
1: Ripelile mwingisedi wa switichi swinharhu Maputo, Gaza na Nyambane ka xitiko xa dzongeni nyamuntlha hi ta humelelisa leswaku jaha lin'we la 20 wa malembe na 2 ya ku velekiwa li kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzeni xa Bowani kusukela mugqivela a hundzeke loko a ta va khomiwile ni mbangi hi ntsengo wa 5.3. 10 wa vanhu na 2 va khomiwile hi maphoyisa ya tiko a xifundzankulu Nyambane na va xavisa matinga ya tindlopfu ni ya timpfuvu. Hubyana hi hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza yi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhatu swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma a ku hluliwa hi ku rindzelile ku nga le khale.
0: Kunene xirambu i xulexo hi nkarhi wa 21:30 minuto xivita ngopfu a ta hi tela ni mahungu lawa kunene ya tinhlokomhaka a ti humeleliseke la ka ndzeni ka xitiko xa dzongeni nkarhi lowu a hi kuminyana vunanga lebyi byimbiwa hi Americo Pedro jaha ra kolomu ka matsolo

0: igamesa imahungu ya tantumbuluku lana vugangwini bya viki xifundza xa Magudi xi yamukeleke nkhuvu wa nyama uchiweke Festival de Carne na uyendliwa hi khambe la munthlanu na kan'we ka wona ku hlengeleke vunanga ta maswekela vukombisi ni uxavisi la bindzu la ku hambanahambana nkatsakanyo wa nkhuvu lowu na style yo manyisa.
1: Murangeli wa xifundza nkulu Maputsu a kucetela vafuyi va lexi xifundza nkulu a ku va va tirhisa a swifuyi leswi va nga na swona swa nga nongoso a ku va va ta pfuneka hi timali emindyangwini ya vona handleni ka ku va va swifuyela ku dya ntsena. Manuel Duli loyi a vulavula magamu ka vhiki leri ku fambeni ka Festival ra Nyama a Magudu a vuli leswaku ntirho lowu tameliweke hi mfumo i wa ku va ku fambiwa hi miganga ni ku va ku kuceteliwa vafuyi leswaku va nga xaniseki hi tindlala leti ti baka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu Maputsu kambe na va tirhisa swifuyo leswi va swi xavisa kumbe va endla manongotso hi swona leswaku va va ta pfuneka a ku va ndlala ni ku pfumaleka ka mintirho ku nga va xanisi hi mpimo lowukulu kambe ku tirhisiwa swifuyo leswi leswaku va handleni ka ku va va dya va swi xavisa kumbe ku fambisa ta manongoso i ndlela leyi ka marito ya Manuel Tuli yi nga tirhisiwaka a ku va xifundza nkulu Maputsu xi huma kumbe xi kuma nhlulelo ka mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho. Manuel Tuli a yingesile hi ku vula leswaku mfumo wu ya mahlweni hi ku va wu nyika matshamela manene ya ku va ku hlayiwa nyezana tihomu ni swifuyo swin'wana nkongometweni wa ku va vafuyi va xifundza nkulu Maputsu va nga luzekeliwi hi swifuyo swavo.
2: Hi lava ku ve ni a xitsungu xi kumani van'wanyana va matiko van'wanyana va va ntiloka experience hi ku tama hanyela ma hambana munhu mun'wanyana a provetela ka mun'wanyana leswi a swi tivaka tambe i opportunidade a ku ve ni a vahanyi tiko va kuma ku ve ni va hambane goza va xavisa a minchumu ya vona va xavisa nyama swa tihomu ta vona for example loko famba lomu ta swi vona ku ri lava nga dyaka tihomu ta tinyingi swinene va xavisaka nyama lomuya ntaleswi swi lavaka ku ve ni a negosi ya mahlweni a ku ve ni vanhu va ta tipfuna va pfuna ni tiko fana.
1: Ko ku fambeni ka Festival ra Nyama a Magudu mukombisi wa mfumo a xifundza nkulu Maputsu Henrikis Bonges lweyi a buleke ni mintirho ya Radio Msambiki a rhambi hinkwaswo swifundza swa xifundza nkulu Maputsu a ku va swi ringisela leswi Magudu a nga swi endla kambe swifundza swin'wana a swi tirhisi a swifuyu kumbe mabindzu lamakulu swifundza sweswo swi nga na
3: swona. Encontre a cultura de bandeira no seu distrito e promover esse tipo de atividades. Porque hoje, aqui, a nível da Vila de Magudu, vai rodar muito dinheiro, vai beneficiar as mamães que estão a vender o seu bolo, estão a vender a sua carne, estão a vender carne, galinha. Isso traz consigo mais valia para permitir que, de facto, a independência econômica seja a realidade.
1: Zakoko vai tuir marito e a secretária de Estado, Henrikis Bonges, e tuir na conau marito e a murangeli wa nhlangano patsaka va yimbeleli va Magudu Beki Ndlovu, lweyi a humelesaka laveko ku va minkhuvo ya ku fana ni liya ya yendleka lembe ni lembe ni ku va xifundza nkulu Maputsu xi hlohlotela a vuyendli bya mindzumba lomu vayimbeleli va nga ta kotaka ku va va paluxa a mintirho ya vona.
4: Siku leri siku ra ntsaku la a Magudi va swi tiva swaku i tiko ra nyama i tiko ra vafuyi se hi twa hi tsake ngopfu loko Festival de Carne.
1: Marito ya Beki Ndlovu murhangeli wa nhlangano patsaka vayimbeleli va Magudu loko a vulavula magamu ka vhiki leri ku fambisiweni ka xiyenge xa ntlhanu na kan'we xa Festival ra Nyama a Magudu.
0: Murhandzi wa Mungiseti, nyamuntlha hi ta yima kola ka xitiko xa Dzongeni siku leri humeleliseke leswaku jaha lin'we lama 12 wa malembe na mambirhi ya ku velekiwa li kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzeni xa Bowani ku sukela mugqivela lwa hundzeke loko a ta va khomiwile ni mbangi hi ntsengo wa 5.3. 10 la vanhu na vambirhi va khomiwile hi maphoyisa ya tiko ya xifundzankulu Nyambani na va xavisa matingi ya tindlopfu ni ya timpfuvu. Hubyani hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza yi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhato swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma ku hluliwa. Va ve na wena Juvita Ngovo ka vubindzuli ni vukombisi na Afonso Magul ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas já Moçambique, em Caroma Wongo, Nzenegastigo Xadzongeno e Sedrunene.
2: Maungu ya dzongeni katiku muhlayi Jovita Ngovo. Jalingwe la makume mambiri wa malembe na mambiri ya kuvelekiwa. Likumeka mavokweni ya mapoisa ashefunzeni Shabuwan kusikala mgavela lwa hunzeke. Loko atava komiwili nimbangi hintsengo wa ntlanu wa makilu na manaru. Loko atava bulili ni mintiri ya Radio Msambiki. Jalelo livuli leswaku aleswi tivi swa ku mbangi leyo yi ta hi kwihi hikuva yena a suka muganga wa Fumintu ka Matsolo ni munghana wakwe na vakongoma a xifundza xa ka na Mahaxa ku va va ya tlanga. Carmina Late, munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo, a tlhamuxelile leswaku swi kotekile ku khoma jaha leli hi kola ka ntirho u nga karhi wu landziwa hi maphoyisa a nga ku pfalela tindlela hinkwato ta vuxavisi la timbangi.
3: A mbangi leli a teka a yisa a bayilo la Libertad ku ri va kota ku va xavisa mbangi leli. Maxikomu hina maphoyisa ya kumeka a swikota xikomu hina maphoyisa ya kumeka a switarasini pura hi kota ku hi kontrolara vugevenga hinkwalo leli hi swi kotile ku hi mu khoma hi mu rejistara hi game kuma a mbangi leli. Ni mbala swaku ina a ni 22 wa malembe a maphoyisa ma kontinuara ku tirha ma kumeka hinkwabyo timbangu a mafaraxe a mamerkado a mabanku xa tindhawu leti ku nga ni movement hintamu.
2: 10 wa vanhu na vambirhi va khomiwile maphoyisa ya tiko a xifundzankulu iNyambani na va xavisa matinyo ya tindlopfu ni ya timpfuvu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa ya xisencha Siriniki hi xiyimo xa xifundzankulu iNyambani. Munyiki wa mahungu lawa a tlhamuxelile leswaku vanhu lavo hi vona va hlaselaka swiharhi va tlhela va landza ntirho wa vuxavisi la matinyo lawo a swifundzeni swa Mabot, Funyaloru, Vilankulu na Inyasoru. Alser Xikwamba, munyiki wa mahungu lawa ya Sernik, a tlhamuxelile leswaku swi kotekile ku khoma vanhu lavo a va xavisa matinyo ya tindlopfu hi kola ka nseketelo wa xitshungu ni ntirho a wu li karhi wu landziwa hi vavoneleli va tindhawu ta vuvhikeli la swiharhi. Nhlangano wu hanyelaka ku vhikela xitshungu timhangu ta mimovha hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Amviru wu tshimamisa mintirho ya ku tsatsiya vafambisi va mimovha a ku va va tivonelela loko va nghena switaratwini nkongometweni wa ku va va nga vangi timhangu. Mahungu lawa hi makuma na Veronica Sidumu.
4: I ntsatsi humelelaka hikwalaka ka masiku ya ugamu ku voneka ngopfu timhangu ta mimovha ni ta swithuthuthu ti endlaka ku va ku veni ku halaka ka ngati switaratwini kun'we ni ku byala vusweti emindyangwini. Murhangeli wa nhlangano wa Mviri hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo 15 Lisivani a vula leswaku mhaka leyi ya vilelisa lana kombelaka nhlengelo wa vafambisi va mimovha na mbini va swithuthuthu a ku va va endla hinkwaswo ku va ku kumeka ka vona switaratwini ku nga hundzuki lifu eka xitshungu.
2: Kusuhi ni 205 wa vanhu na 54 va luze vutomi hi kola ka timhangu ta mimovha lomu tikweni ku fambeni ka 5.1 ka lembe leli la 2026. Mahungu matana Armindo Masingi.
5: Leswi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti nga veti maheka ta ku ringana 1,554 wa tona. A hlayo leyi yi komba ku relela loko ku fananisiwa ni 5.1 ta lembe gi hundzele ku nga 2025 laha ku nga ve ku luza a vutomi a vanhu va ku ringana 1,054 wa vona hika timhangu ta ku ringana 325. Hungu givi ginyikuwa ka mtiri wa rari Msambiki ha Alcides Makukule na kwa hikari ya kuta hila inatro tinza kama putsu kasikuta uone hila kusuhani ku zini le zinga vanga kumangule inga daya ama kumambiri wa vanu nimuni ahelene zinga maheka.
2: Uzwane hanyelaka tavudawu wa shunza nkulu Gaza, itembisa lesaku kama siku mataka, skaratu saku fumaleka kami miri, ni switirho swa vudawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma ku hluliwa. Yentelelo ya mahungu lawa na Carlos Matsingi.
6: Mhaka leyi xanisaka ngopfu swinene a muntukulu wa udaye waka ncayincayi lana a timbabwe ti sinsiwaka a ku va ti xava a maluva hambileswi kuna switirho swi ta tshuka swi kuma nhlulelo ka masiku lawa ma taka tani ku vula ka dokodelankulu Sergio João a vula leswaku swibyana lexi xi karhi xi tirha ndzeni ka ku va kumiwa a nhlulelo eka xikarhatu lexi mhaka leyi yi endlaka ku va timbabye to karhi ti kongoma eka miminti ya vudayi ku va ti ya kuma ntsena a marisaita. Sergio João a vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ta tshuka xi amukela ka masiku mataka a mimirhi leyi masikunyana ndzhaku yi amukeliweke etikweni.
2: Mwengiseti wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiko.

0: heta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo kanongonoko wa mafambela manene switaratwini wu fambisiwaku hi mina Alberto Langa. Na wu kongomaku ku vhikela timhangu ta mimovha ka switaratu swa tiko. Ka masiku ya wugamo hi tolovela ku vona timhangu to tala na tikhumba vafambisi va swithuthuthu. Hi lavile ku tiva ka maphorisa ma vonelelaka mafambela manene switaratwini leswaku i xini ma swi endlaku a ku va ku vhikeleka timhangu leti lana hi buleke na Jose Novele, murhangeli wa ku dyondzisa minawu ya mafambela manene ka xiyenge xa maphorisa ya transito a Komando Provinciale ya ka Maputsu. Vana na hina, hikuva loko ma le kusuhi ni ku gama mabulo ya hina ku ni marito man'wana ya ku saseka swinene a ma hlayeki murhambiwa wa hina. U nga ma luzi. Ka masiku ya wugamo hi vona a timhangu tinyingi ta mimovha na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. I xini maphorisa ma swi endlaka ndleleni ya ku vhikela a timhangu leti?
3: Ka maphorisa ma xifundzankulu ka Matsolo ma vindlavindleka hi timhaka leti ta masidenti ti ka xihlela futhi xa lava va fambi va tirhisaka a mimota. Hikolawo a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundzankulu ka Matsolo wa wu dyondzisa. Hina hi tirha ngopfu a mimbangu yinyingi Bowani lomu ku nga ni a mimota ya yinyingi hikolawo hi fambaka kona hi haxa a madyondzisele para va kota ku va kota ku va tikomportara switaratini. Lani hi kombela swaku na vona lavo va fambisaka mimota a swa ku sungula a ni chika ku aveni mota tinki a ti tsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switaratini para hi kota ku hi vhitara a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switaratini.
2: Ku ni swikhalo swo tala hi tlhelo lava fambisi va swithuthuthu va nge a maphorisa laya protestao ya ku vonelela a mahanyelo ya xitshungulo mugangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona. Hi wani maphorisa lama pfumeleriwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona?
3: A maphorisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenuncia wa ku fambelana ni ku yivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni a ma operations hi tizaka xikan'we. Se a loko kumeka swaku ku ni mimota mingakinyana leyi vone va yi tirhisaka yi nga kumeka yi disconfiyeriwa swaku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona, yi kumeka mimota leyi tekiwa ya xikwadra. Hikolawo se vone va kumeka na preocupado hi ku tiva swaku a mimota leyi yi khomiwini. A swa ntiyiso eki vona tenge va swi tiva swaku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi, yi nga ni problema ya matriku, a maphorisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku evitara a ma-accident ni ku evitara ni wu yivi ka mimota laya. Ti vakangu swaku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandido walawo. Se a maphorisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya va transport ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vindlavindleka para hi kota ku hi vhitara ku a timhaka ta ku yiva mimota ni tima-accident diversão swi kota ku endleka a lomu a xifundzankulu xa ka Matsolo.
2: Ka masiku ya wugamo hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi tlakulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma. Mhaka yi endlaka leswaku ku engetela ka nhlayonkulu ya va ku fa loko ku tshuka ku humelela mhangu. I swini mu swi endlaka ku va ku helisiwa mhaka leyi?
3: A leswi vona va swi endlaka i minchumu leyi va yi tivaka swaku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wun'we. Hikolawo a lava va mahaka leswaku va tleketla a vanhu va kumeka va nga xiximi a minawu leyi fambelaka no tirheleri va la hambaka. Vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti. ene ka mitiri ya ka kwa kulaveka vaveni a makapaseti mambizi a nhlayi a nawu lowu pfumelaka wone ku ri va kota ku gqoka yena loyi a fambisaka ni munhu mun'wanyana wo bizi lavo va kumekaka va vhiyajara xikan'we se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a lava ku teka hinkwavo se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu aswitarateni a loko a lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu u dyeka a ve ni dozi wa makapaseti pura yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletor ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi mara loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlika nhini tenke loko a fambisa xitutuzo leswi a tlhavika gezi mara swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a yi mi vona loko a nkarhi a famba ene leswi hi hlaka swone naswone nompodi va kumeka va fambisa switutuzo leswi a magazi ka xitrata tenke va fambisa a switutuzo leswi a handle ka le nyamarela mara swi kota ku va yi vhitara nugazi bya tinghozi va kota a ku pona
2: i swiyini swi lavekaka ku va xithuthuthu xi nghena xitratwini xi famba
3: primero a xithuthuthu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yena loyi a fambisaka xona tinki a ve ni karta o licensa de condusan swi fambelanaka ni silindrada ni xithuthuthu xa yena ni makuleti refletor ni atensao porque pode vane a fihla a hlaya hinkwaswi leswi fambelaka ni xithuthuthu mas se a munhu loko a karhi a fambisa a swithuthuthu leswi a switarateni na nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi kirelela a tinghozi ta mimovha ku ri ku van'wanyani loko va nkarhi va fambisa swithuthuthu va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a kodi ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyana va hamba makompetisano a lomu wa switarateni se hi kombela swa ku na vone va kota ku titekela ni lweyi a fambaka a dyulatele mitizi leyi a kumeka a vhixiyara xiyaxiya swa ku mpelampela a lweyi a ta ka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yone a ta ya fika ni vutomi la yena
2: marito ya u gami ku va mi hi byela kumbe ku byela muyingiseti
3: hi ni kombela swa ku a maphoyisi a xifundzankulu ka Matsolo ma kombela swa ku a lava tirhisaka a makamiyanu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya inkomati ni mazibye ku dyeka va mbonya a misava leyi va kota ku va verifikara a malona va verifikara a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka hi yona misava se hi kombela swa ku na vone va cinca a maredi lawayani va beka a malona lawo a kota ku distrada byi hlayaka swona ene va lunghita ni magezi a mimovha yin'wanyani loko yi travhara a loyi a boyaka hi ntshaku ka yona a nga swi voni swa ku ku enceka yini se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi hi kombela futhi ni lava tekekaka a vanhu mi nga ya mapassager transport timikultivo va kota ku va xima ni lota sawu loko ni kinzi lugari a va kumeki va pakela kinzi lugari porke a xifundzankulu xa ka Matsolo la ni department de trans hi kun'we wolaho a circular de maputi ni mimbanwin'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela para va kota ku hi xixima se a lava ta ka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawa ma fanelaka a ku va kota ku resolvhera a maproblema ya ka kwavo a lomu xitarateni
2: a ve mabulo hi veke nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switarateni hi xiyimo xa Commando Provinciale ya ka Maputsu. Namuntlha hi gama kola hi tshembisa kutani nongonoko un'wani masiku mataku.
0: Mafambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
4: 22 horas e 21 minutos. Se ele não sabe família manana estourada. Xixi maminau. Xia xia. Congo meti no cuba o combate mango também mova leite a camacho no cuba te suíça vitomi javan votala. Cachoeira do Chatico.

0: mwingisete ripelile hoyo ka reportage regional unguleri itakanaro rielana na nintiru wa festival ranyama shenge shaunthlano na kangwe shendlwe ka magamu ka fikeleri atikweni ramagudu ka ntirlu yana kukumekile tani kula ka varangeli 35 miliwa vanhu va humeke a swifundza nkulu swa dzongeni ka tiko Maputo Gaza na Nyambani vanwana va te switimela vanwana swibomba ikola ka ntirhisano lowu mfumo magudu nga na wona na CFM swinwe na mfumo munisipi wa ka Matsolo ka lowu yana ntirho murangeli wa xifundza nkulu Maputo a kucetela vafuyi va lexi xifundza nkulu a ku va va tirhisa a swifuyi leswi va nga na swona swa nga nongoso a ku va va ta pfuneka hi timale emindyangwini ya vona handleni ka ku va va swifuyela ku dya ntsena. Manuel Duli loyi a vulavula magamu ka vhikileri ku fambeni ka festival ra nyama a magudu a vuli leswaku ntirho lowu tameliweke hi mfumo i wa ku va ku fambiwa hi miganga ni ku va ku kuceteliwa va vafuyi leswaku va nga xaniseki hi tindlala leti ti baka tindhawu ti nga ri tingani ta xifundzankulu Maputo kambe na va tirhisa swifuyi leswi va swi xavisa kumbe va endla manongotso hi swona leswaku va va ta pfuneka a ku va ndlala ni ku pfumaleka ka mintirho ku nga va xanisi hi mpimo lowukulu kambe ku tirhisiwa swifuyi leswi leswaku va handleni ka ku va vadya va swi xavisa kumbe ku fambisa ta manongoso i ndlela leyi kamarito ya Manuel Tuli yi nga tirhisiwaka a ku va xifundza nkulu Maputo xi huma kumbe xi kuma nhlulelo ka mhaka ya ku pfumaleka ka mintirho. Manuel Tuli a yingesile hi ku vula leswaku mfumo wu ya mahlweni hi ku va wu nyika matshamela manene ya ku va ku hlayiwa nyezana tihomu ni swifuyo swin'wana nkongometo na ku va vafuyi va xifundza nkulu Maputo va nga luzekeliwi hi swifuyo swavo.
1: Tungan kanu ni lingwe wa makhambi ya ku veni hamba a festival leyi a ntlangu lowu wa ku hi vitana swa ku festival de Cannes a nga ntlangu lowu u kambiweke ku veni wu nika a mbangu xitshungu ku veni xi hungata va vona xitshungu hinkwaxo xi nga lani swi le ku hungateni hi leswi lavaka swona hi lava ku veni a xitshungu xikumani van'wanyana va matiko van'wanyana va va ni teloka ti-experience hi ku tama hanyela ma hambana munhu mun'wanyana a provetelaka mun'wanyana leswi a swi tivaka tambe i opportunidade a ku veni a va hanyi tiko va kuma ku veni va hambane goza va xavisa a minchumu ya vona va xavisa nyama swa tihomu ta vona ku zemba loko famba lomuya ta swi vona ku ni lava nga dyaa tihomu ta tinyingi swinene va xavisaka nyama lomuya ndlela leswi lavaka ku veni a negosiyela mahlweni a ku veni vanhu va ta tipfuna va pfuna ni tiko fana
0: ku fambeni ka festival ra nyama a magudu mukombisi wa mfumo a xifundza nkulu Maputo Henrique Bonges loyi a buleke ni mintirho ya Radio Msambiki a rhambe hinkwaswo swifundza swa xifundza nkulu Maputo a ku va swi ringisela leswi magudu a nga swi endla kambe swifundza swin'wana a swi tirhisi a swifuyu kumbe mabindzu lamakulu swifundza sweswo swi nga na
2: swona encontre a cultura de bandeira no seu distrito e promover esse tipo de atividades. Porque hoje, aqui, a nível da Vila de Maguto, vai rodar muito dinheiro, vai beneficiar as mamás que estão a vender o seu bolo, estão a vender a sua carne, estão a vender carne, galinha. Isso traz consigo mais valia para permitir que, de facto, a independência econômica seja a realidade. Como temos falado que a independência econômica não se pode vir só por falar, tem que vir por ações. Essa é uma das ações que nós incentivamos os distritos a fazerem. O que queremos é que continuarmos com isso. Isso acontece porque quando estamos em paz.
0: Zakoko vai tu e marito e a secretária de Estado, Henrique Bonges, e tu ele na kona o marito e a murangeli wa nhlangano patsaka va yimbelele va magudu Becky Ndlovu, lwei a humelesaka laveko ku va minkhuvo ya ku fana ni liya ya yendleka lembe ni lembe ni ku va xifundza nkulu Maputo xi hlohlotela a vuyendli bya mindzumba lomu vayimbeleli va nga ta kotaka ku va va paluxa a mintirho ya vona.
3: Ni twa ni tsake ngopfu ka siku ra namuntlha hi la ku tsakisa xitshungu. Xitshungu xa ku xi ta hi Maputo kumbe xi ta hi kwihi kumbe xi ta hi ka Xokwe, namuntlha i siku ra ntsako. A vaxavi va magudi va koho evhentini wa voho va rhambe ni vaxavi van'wani vakulu va ku tala hi matiko ya le handle. Siku leri i siku ra ntsako laha a magudi va swi tiva swa ku i tiko ra nyama. E tiko ra vafuyi se itwa hisake ngopfu loko festival de car
0: marito ya Becky Ndlovu murangeli wa nhlangano patsaka va imbeleli va magudu loko avulavula magamu ka fikeleri ku fambisiweni ka xenge xa nhlanu nakanwe xa festival ra nyama a magudu Becky Ndlovu a vulavule hi risima ra ku vona va likari va mukela ntirho lowu yana lomu va tirhisana na kani va imbeleli va tindhawu tin'wana ta tiko ra Mozambiki a nkhuvu kumbe ndzumba wa nyama a magudu u patse ntsengo wa ku tlula 35 mil wa vanhu lomu ku kumekeke a swiyenge swa ku hambanahambana swa ta vukombisi bya nyama ni swilo swin'wana swa bindzu ra ta vufuwi byi endliwaka a xifundzeni xa Magudu. Ko Magudu mitirho ya hina yi bulile na vaxavisi va nga ri vangani lava va vekeke mavonelo ya vona henhleni ka leswi va swi voneke ka festival leriyana.
4: Koko Aushen. Aushen madal moye. Kutani hina hi radio Mozambique tele kuta bona ntirho wa n'wina ni ku tiva swaku kutani mi tivekisela ku va mi kumeka hi ndlela muni ka festival leri lana Magudu.
5: Hi tivekisela ku va hi kumeka festival le ka leri nga na rona la Magudu ku va hi tendela lava taka hi tihandlahandla ku hambanahambana na hina laha tikweni ra hina hi kumeka ku va hi va tendela kahle hi sala hi ri na vito na hina hi tikumela a power hi ntirho lowu nga ka wona.
4: Kutani a nyama mi xavisa hi mali muni a kilo la?
5: Anyama ya shafza hi 250 kilo ye agizadu hi 250 dobrada hi 250
4: kutani ama festival ya ku fana ni lawa hi bindzu muni ma mi nyikaka n'wina swanga vaxavisi va nyama a Magudu
5: ma hi nyika ku va hi kuma ma client ni lava va nga hi tiveki leswaku va kota ku va loko va nyika ma contract va loko va lava nyama va hi fonela ku va ta kuma nyama la Magudu.
4: Marito mun'wana mi nga mabyelaka vaxavisi kuloni hikola ka bindzu mi ri kumaka ni leswi mi swi vonaka lana ka festival.
5: Ni nga hlaya leswaku va a wu bindzu ra nyama la Magudu hi roro ri nga khoma tiko ra Magudu a ku na bindzu rin'wanyana leri ri hanyisaka miminti hikuva wu fuwi tanihi la ri tivoka ko loko la Magudu a wu fuwi ri nyingi ku tlula vanhu a tihomi na tihomi tinyingi la Magudu ta fa tihomi hi mavabyi mara a veterinary ya hi pfuna kuva yi hi tlhavela tona ku va tingana va na mavabyi.
4: Kutani leswi mi xavisaka ta xavisaka wa fika mundzuku kumbe u ta bangkama mi khomuka
5: a nga ta khomuka ta kuika ku va na se nyama a nga ha ri na yona mara a xitoko lexi a nga na xona xi enela ku va hi tirha nte mundzuku.
6: Kambe ka mapimi ya n'wina na ka siku ri namuntlha kumbe ku fambeni ka nkhuvo lowu ka festival leri a mu tivekisile ku va mi nga xavisa a tihomu ti ngati
5: a hi tivekisile loko va 4 a 5 ku ya phambeni
6: ni
5: ta nga ti dlaya se ti lulamisela
6: a vito
5: Armindo Manuel Mishanga
0: vaxavisi makombisi va nyama ya homu loko va vulavula hi ntirho lowu va wu endleke a ka festival ra nyama a Magudu handleni ka vaxavisi ku ni lava va yeke va ha pfuxela hi ku lava ku londzovota a festival ku ya xava nyama ni ku ya va titlangela lava buleke na mitirho ya hina va vulavuli hi nkhuvo lowu yana hi ndlela leyi.
7: Mama
6: Naseli na Khosa. Mama Naseli na Khosa, Khosa iti hosta ntungu loku tala Magudu.
7: Hmm.
6: Isona Mama Naseli na Khosa, u vonisa ku yini nkhuvulo wa nyama ka siku ra namuntlha?
7: Iya nkhuvulo wa tsakisa sitereka ngopfu swinene.
6: Murindzela yini tanihi vatshami va lani Magudu ngopfu leswi a nga Khosa nga yena Khosa wa kona loyi vulavulaka na yena?
7: Hi rindzela vapfhumba lava va fikeke va taka hi kule ni swoswi va haleke ku teni. Hi ta taka na vona la Magudu.
6: A nyama yi kona hi ntalo la?
7: A nyama yi nyingi ngopfu swinene. A nyama yi nyingi hi ntamu.
6: Lembe rin'wana na rin'wana swi endlisa xiswoswi hi vona a vanhu vo tala lava vo vonekaka lana ni swilo swo tala swi xavisiwaka lana maendlelaku hi wola lembe rin'wana
7: a lembe leri ni ri vonangi swi tlula mpimo hi ntamu ka leswi ni swi vonisaka swona.
4: Se na u ta va kola maxiloko ni vusiku?
7: Ni ta va kola ni vusiku ni humuka ni vuya entirhweni.
6: Sweswi wa vuya entirhweni?
7: Entirhweni
4: leswi ni a hlamba
7: tilungisiutaaa
6: hiswona hi khensile hi vulavelela nkhuvunene ka ntirho lowu a nkhubyeni wa nyama festival de car stel manyisa ingaku a kona loyi a nga na yena a navelaka ku va a bula na yena ka stel ku nyika rito
4: hiswona bon hi ni ntombi ya ku saseka swinene yi teke haleni yi titshinzekela ka mitirho ya radio Mozambique a vitilo wo mani
8: Jilda Rosa Pedro Mafamba
4: wa kolo Magudu Jilda?
8: No.
4: Wa kwe?
8: So da mashava sa small matola
4: u mashava sa small
8: si
4: se u tise ku yini haleni
8: Ato emissão de estudo, já que gosto da.
4: O teu nome é Jones?
8: Yeah.
4: Ok, eu vou lá para o Xangana.
8: Não,
4: eu vou lá para o Jones na Munta, segundo o festival, mas eu vou lá para o Jones com o Negil.
8: Mini, eu vou em Jones na Munta, eu vou lá para o Jones, eu vou lá para
4: o Jones. O Jones é
8: bom? O Jones é chuto para grande.
4: Ah, chuto para grande. O teu passa, lembra?
8: Não, não, não, não, não.
4: Mas eu vou lá para o Jones, eu vou lá para o Jones festival.
8: Mimi, vela kupa ya tanja dosha sho. Aku dosa nku tanja, porque a munu no podi, kaman kamati ngi kela ka u dosa. Na tem que ter momento de diversão. Sim.
4: Eu tela kuta hungata sho.
8: Na munja ntela ku hungata.
4: Ah, Gil da wae u tlare hele. Se i marito munu u lava ku dzela vanwana va ku twa ka ka longa.
8: Sobre na
4: munu. Sobre festival ni bagala te Jones.
8: Não, já só com ruim. Tem que me tiver que dividir a minha cama. Momento de estudar é momento de estudar. Momento de curtir é momento de curtir. Hoje, em particular, é dia de curtir. Beano mutatanga lá. A vila acaba com o divertido de carne.
4: Ok. Eman Mwan. Wana ke, tana ke. Esikan, we vitu man.
8: Sério.
4: Mani?
8: Sério.
4: Não, o vila kuta jons ou como kuta tanga?
8: Eu me engano porque não está vendo a fundação ainda, porque é a minha primeira vez. Eu vejo lá.
4: O som não está mais good?
8: Não, participar num festival.
4: Ok. Já, não duela, Sally. E Manu lá vai com um bona na embelela na Montela?
8: Anitta Makwakwa.
4: Anitta?
8: Sim.
4: Vamos lá, Anitta?
8: Gosto, né?
4: Na embelela na música, não é Anitta Makwakwa?
8: Sim, dança na chave.
4: Ah, Anitta, Anitta, Anitta, Anitta. Embelela na chave.
8: Sim, dança na chave, na Iwena.
4: Asuka makola
8: Naguranza Naguranza baby.
4: Okay, kanimambu. Okay, when you get it woman
8: Asifa
4: ngandzele ula kubona mani namhla na imbelela nam
8: nya kubona elder boy awe xisovorana
4: a imbelela musika ku yini elder
8: a xisovorana okay kubo mama nga xisi Loko licha ya mini nge kuki ikusa sho mina xitava xi hele misaveni mamane mamane ila ku tlanga isovorane kanya mina
4: je n'wena mayimbelisa xileswi nika tidyondzo nje na n'wena mihlarihisi xileswi
8: lokisu som las melhores de instituto agrarios ma
4: okay ciao bye bye hambanile hey David tintombe Tikotwe tidyondzo tikume timabuku kutani hi lava kutwa marito ya vatekani kutani hlikane buti hi vulavula ka radio Mozambique ka longama transmission direct kutani magudu anjhani namuntlha a vulavula mi tikhomele xibodhlelani xa n'wina hi nge vulavula hi marika hikuva ha va hi hakelanga la kutani i njhani magudu namuntlha
9: nhlikane
4: a vito ra n'wina ku sungula
9: Domingo Mioma. Magudu nyamuntlha ale ku chivirikeni hikola ka nkhuvo wa nyama tanihileswi hi tivekaku hi ku hi nga duma hi nyama ya homu kambe tinyama ti tele la tawu magudu nyamuntlha ale ku chivirikeni ka kulweni
4: tamu ujili nyama namuntlha
9: na yi vekisile la yo huma
4: ya huwexiwa
9: se ni yi hakeleni
4: yi ta dliwani ka mama
9: va ta ni tlheda ka ya 30-40 minutes
4: makhilo mangani u nga ma hoxisa laha
9: ya 500 a ni vonanga makhilo ya koho porke
4: ni xindla a qata
9: ka ridzimu ya ridzimu
10: a vo njhe ku yi simeka
9: Yes, it was in
10: there. Yeah. Yeah. So, e xa nyana go shwa ka nyona ka yona nyama le.
9: Ya kume um na kum ka de grande pra cozer pra ficar bom, leva um bocadinho de tempo.
4: Então, algum kiwi na mão.
9: Na wa ni uta so pranta nta jenya manu moka ne ana arwa ntanga uka nga muke
4: na ko mama na ni mbonile la ku paka la ta la ku bona hiko so ya a product ya yena
9: yeah Okay.
4: All right. Kutani when marito David I tiswa ku minisi vutisa ku vutsa murambo wa hina namuntlha.
10: I ximwe ntse na hina vela ku va xitiva ka yena swa ku tani leswi namuntlha nga siku ra nkhuvo a magudu yena tani muhanyo wa le magudu a ti twisa ku yini.
9: A ku zandrila swa ku ntitwa na mina ri ku tsakeni.
10: Hi swa
9: pangala ta nkhuvo lowu nga lani a ti pendra. Ntitwa ri ku tsakeni.
4: kama wona la ngwena kuba ikama inchinchi chincha ka lo magudi kuba kuendiwa ma festival ya kufana nalo
11: le chincha ku ndembele leswaku vanwa mabenzo vakota ku aku fambisa mintengo ya vona va provetara antsungu kuveni va vaenda ma business yalo ta leso disatesa swi swi chincha qualquer coisa ka ka pakatramon tamam
4: maritu udzelaka vanwana majaha vanhu vanwana vakutwa ka longkama zvikora ka leswi swivona kana we
11: avatlungisele vatsindzeka vata swivona kusuhi na tsemba vata tsaka na vona kufana me ninga tsaka
12: matiko muka pfeku nge khari mama ndi hambona phenyu mile leli ya
11: okay now kum leswi nga hlaya ku sunguleni ayo tata khomanya na isi nyamani
4: Tata kesi, kani mambo?
11: Kani mambo, bongeta.
4: Alright.
0: Marito ya vaya kiti kumangari vangani va shifunza shama gudu loko vavulavula hi mtirho lowu uendliweke layana festival ra nyama lomu handleni ka minjini vuyimbeleli ku dliweni nyama ya homu lomu van'wana va patsekeni kuva va tixavela leswaku va va londzota mukhandlu va yi teka va muka na yona amimintini ya vona. Murhandzi wa muyingiseti Gamakola yentelelo mahungu kumbe reportage regional ntirho lowu vulavuleke hi festival ra nyama amagudu ntirho lowu patseke vana va tiko ra Mozambique ka tindhawu ta ku hambanahambana ngopfungopfu vadzongeni ka tiko ra hina ni vana van'wamatiko man'wana ya misava ngopfungopfu va Joni na Eswatini.

22:48. Da fulatin kung gawar kale pangalatan ming sitwe na ikongo maksus na 23:30. Karlo wada ba wa ultim jornal interesano na antena nasyonal.

0: Pablo Simeón Barroque. Ab se llama Kelly. Ina 23 horas y 2 minutos. Ocaro panglatan mintiria Radio Mzambiki. Ntirisano wa imisor provincial de Maputo, Gaza Nanyamba, Nika Segurana Monta, Ilika City, Kusha Zunged. Oye, oye, mwenye setu ngapuke, nebulo na manu kumana lukun?
1: No, tete muka, ntimani.
0: Oo, tete muka, aikona. Yashuku vala pelelo kure, tete muka, kusa, tete muka kwa usha kuhisa. Ego sa mawele awe na yusti usha kwa, iwa yako.
1: Mawanele, hule yako, nuke.
0: Mhm.
1: Wanu kutisa sokwa, ule ntiru
0: Ison. Ison, you saw one of one of our Mulaka, but love us and Wilson Hansi, Bakai Kona, a Shantan, Famanta, and Lenyanama Piscat, Karlov Sigulo, Koma Komanyanagatong, Galukwanza Makanze, Nirenzela, Aku Ampa Muluya, Ningo Tirakal.
1: I will say, Bandi Man, Karali.
0: I call an amulet, I call the lagrita mugala. It was an errand the lang out into a moon.
1: But I broke my reform.
0: Der kuma.
1: Yeah, the
0: kuma. It's on the case of the
1: verse.
0: Bye bye. When you said, Mumf Kenya, Gazelle, Bulanaman, Ukuman or Queen?
2: Lucille, Tiban.
0: Hello, Sile, Nayena.
2: Ela na Brown Steve lá Benfica.
0: Isso, não conhece Benfica?
2: Lá, da uca ca tribunal, da uca esquadra, aliás.
0: Conhece Curulile?
2: Ah, conhece Curulile. Também, cá fica ele taca. Oh, e aí, sábado, agora. E Cangela, segura o bairro, lá, Jorge Dimitrov.
0: Isso,
2: só que a Jorge me trouxe ele a tua cali faz o tua cala não pode fica
0: isso na
2: logo chega o assunto de fica o chega o assunto de fica mas é pá então se ele quase ele está andando a sovar aqui o meu amigo está manjando com cena
0: samba quase engolfo cancro e coite com o que é um kele blana o ano
2: como bom engolfo logo me diam que ele salta a la soltar
0: isso. E quem se liga na vela lá, você que já ouve, só.
2: Encomo, tirando quase, que vale, bom dia.
0: Bye, bye.
2: Logo, como que a casa, encama, é como ela disse que não está quase, ui, ela disse que não está quase, mas já encama o álcool. Como que vale.
0: Quem se liga na vela, você que já ouve? Muito ser como fiquei, minha coisa, ela é pela na mano e com o Manuel Queen?
3: Repelente, grande,
0: mas. Repelente. Oyo, aululana Carlos Chambal.
3: Sono presente.
0: Ehi, quindi in aululana?
3: Aululana, sai che ti mi scrivi al buono da fam.
0: Fambo quazzi.
3: Al fama cace, mi dire ne uni che ci ha cacciato le sue umule per tal come anda mamma, come anda mamma, no, per amore.
0: Insomma. Can see the logo tomorrow talk for now. Naina, could some secure and Sakuku look to the Shakur Lille?
3: Yes,
0: on
3: the scumbo, she got it.
0: Ashvista.
3: Alma,
0: bye bye. 23:07 nkarhi wu pakanga tana mintirho ya radio Mozambique nkarhi lovusiku hi lavetela nkwa tindlela ta ku va hi bulani mingiset wa hina u nga va u le ntirhweni u nga va u le kaya u nga ve u le ku endzeni u nga va kuneneka nkarhi lowu u landza un'wana na un'wana a ntirho kambe na u karhi pangalatana mintirho ya hina ka nkarhi lovusiku u navela leswaku hi longoloka na wena tindlela tinene nakona hi kungele ka 82 31 057 51 kumbe 84 32 12 287 u kota ku va bula na hina ka nkarhi lowu hikusa hi nkarhi wa 23:30 xi tsundzuka leswaku hi ta va kunene hi tlanganisa michini na Antena National hi kuma Ultim Journal wayewaye mwingiseti na mani u kuma na lukwini ripelile
4: Vovoroza
0: aka fishe bowani. Vovoroza wewe aka fishe abowani.
4: No wetetela ntimano no notela swilondza kuwa.
0: Eish. Hi ta zama ndlela ku va hi ku thova.
4: Hi thovani.
0: Hi to nje ukha hi xihundze hikusa xitantlisa.
4: Dani mukaso, a u ti mukaso.
0: Hi tiva.
4: Ntwete no rete muke kusukela no wetetela manje. Ah, bolo moka.
0: I sono sa kense ke le tivela sa kumpa.
4: Eh, bolo moka tinguku he etlela.
0: Mhm.
4: Yebo, yenge se tamari tsongwe, mo bulela mo bulisa ka ikota ku ita kota ku etlela ha hombe.
0: I sono.
4: Ha kense na mona loko ndi tirela ha hombe kolo.
0: Ndiso.
4: Ni na ba uta hi nga yana xinyama na uli magudi akutwa ku he. Uphuze dzela hi timhondzo ku hayi.
0: Ai kona e swinyingi swumeleleka magudu.
4: Swinyingi. Eh. U nwile e dzara dza ku heti mhondo.
0: Eh, hayi dzi kukutlina.
4: A swi lalasana kumbe e ngovu.
0: Ana a swi tsundzuka hombe leswi swilo swa ku swi kumekeke swi tele.
4: Tinyama tinyama.
0: Wa vo?
4: Ndzi mukulu kenyana kwalano maja. A swi ku a swi ka swa ku ndhawu sulela ku halana. A swi nandziki. Hambuyo rwala, a swi nandziki hikusa yi hi ta hela.
0: I suke se ni se hi ndlandlamukile se. Ni
4: u sala ku sila va nga n'wi sileli ku hala.
0: Swi kona hinkwaswo.
4: Kona hala ma. Eka ka hina magudu hala ekanyini hala leswi ni tlulaka nyana ni ta hale ni ma. A mun'wamba maxi ha hi va swin'we ku hala. Hi va ka riri ra ka ri ba mati hela.
0: Hi swona. Amu vamukomanini nje.
4: Eh mele wa haleni a xi nyangwanini.
0: Oh hi swona.
4: Ni wa muwamba maxa le nkoma ti ka ko laya mati laya.
0: Hi swona ni khensi le mina vela vusiku bya hombe swo.
4: Kani mambu na wena loko fika ka n'wana nga kuma na ku rhulile switsongwatana ni nkosikazi.
0: Mhm.
4: Kani mambu ni rungula maxaka hinkwawo valava va nga tirhaka na vona.
0: I can see it. Bye-bye.
4: You're
0: so good, man. Ciao. Cool. Mwingiseti mfukeni yako yazere bula na mani kumano lukwini. Oyo mwingiseti. Aikona. Tusainye mkili. Mwingiseti mfukeni yako pelisa. Ubula na mintiru ya radio Mozambique. Ripelile. Swa tsonzo manyana ku va hi bula na yena kambe hayi ni ku tshemba leswaku a ta sindzisa a za swi kota ku va bula na yena ka nkarhi wa vusiku ku santsaku wa hina u va wukulu swinene loko hi tiva leswaku hi karhi hi bula ni mwingiseti wa hina hi karhi hi pangalata na yena ka vusiku lebyi hikusa i swinyingi leswi humelelaka na vusiku se loko hi swi kota ku va hi bula ni mwingiseti wa hina kurhula ku va kona swi kona swin'wana swi hungukaka ripelile hi bula na mani u kuma na lukwini
5: u bula na Monteri.
0: Monteri kuma na lukwini?
5: Kuma na ni Bayroman Devo Matakwani.
0: Bayroman Devo?
5: Ndi Matakwani.
0: Mandevo wa leka na maasha? Hmm. Isona.
5: Kwa polu?
0: Kwa yini ka Mandevo?
5: Ka Mandevo. Kwa zikwani. Kwa zorani. Sinto pan.
0: A zwi vonda vondo ane ga musku munyana ko sene ga mandevu.
5: Ah mafonde, mafonde ke ke masaka.
0: Muti murale la masaka. Inje mali na wana masaka tingone.
5: A masaka ri koni ni pa ko hone ta ku ku tsantso ku yo ta ku.
0: Isona. Leswi mi kumeka ntirhweni kumbe le kaya?
5: Ah, tirha lomu, tirha fabrika khekheke.
0: Mhm, fabrika khekheke man. Swivulaka leswaku amakhaya la ntonyi swi koho intalo.
5: Ntalo swi koho na maswilantamu.
0: Mhm.
5: Hi
0: swona.
5: Hi
0: swona.
5: Hi
0: swona hi ta mu endzela hi ta kota ku va hi tluleta na vutlhari swi nyingi leswi mi nga ta hi tluleta ka swona mayelana ni muganga lowu. Hi swona. Khensile hi ta tsundzeka kusuhi hi ta tiva hi ta dyondza ni ku ni ku endla miteve. Ya ku phasa mavona. Bye bye. Na 23:03 xi ri pelile hi bula na vanhu hi kuma na lukwini. Hi kuma na lukwini. Tatana Gildo Khomo u kuma na lukwini.
6: A nyambani ka hon'wini
0: ku yini ka hon'wini ku rhulile.
6: Hayi chitwa ku ha rhulile.
0: Hi zona
6: ya.
0: Hi tsaka ngopfu loko hi tiva leswaku ka hon'wini nakona ku rhulile. Leswi mi kuma muli kaya ku muli ntirhweni.
6: Hayi ku le xigwazeni zama ku ri marima.
0: Muta kota ku va mu boxa ndzima yoleyo.
6: Hi ta kota ku hi weta ndzima yoleyo kasi mandzuku hi ta vula yin'wana.
0: Hi swona. Ya khensa mi navelela ntirho wa hombe hinkwaswo swi fambi khwatsi.
6: Kani mambo Khensile.
0: Inkomu swinene. Muyitsetu ngopfukeni ya ku hezela hina mani u yi kuma na lukwini. Ripelile na mani kuma na lukwini. Hi le ka Malehisi leswi. Ku yini ka Malehisi?
7: Ka Malehisi ku fahle ku rhulile va mona.
0: Hi swona. Majele lamanene ku na ndlala ku na nchumu.
7: I'm going to go to the house.
0: Leswi mi kuma muli kaya ku muli ntirhweni.
7: Hi
0: swona. Hi swona u nghenile ku vekiselile ndhawu hi va hi ku amukela. Hi swona ku navelela vusiku bya hombe ku navela ku humula khwatsi. Inkomu swinene. 23:16 khume ni munhu wa timinete sale ya ku va hi nghena ka 23:30 nkarhi lowo hi ta va hi hlanganisa michini ya switichi leswi vanu na ri ka swona na antena national hi nkarhi ku nga ta bubulaka a xiputukezi ku kumphumu leswo a ta va nkarhi wa Ultim Journal nkarhi wa ku va wu londzovota u bula na hina u yi kungela ka 82-30-0-57-51 kumbe 84-32-12-287 hilo xileswo hi kungeli u nga sali ndzhaku hi tshandzeli leti u nga ka tona ka nkarhi lwa vusiku na lu karhi pangalatana mintirho ya Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo Gaza na Inyambani hina a hi hlawuli munhu na wun'we muyingiseti mun'wana na mun'wana a ni risima ka mintirho ya hina phela hinaka hi kona hikwalaho ka wena hi leswi endlaka leswaku i khalambisa risima ra wena ri pelile. e kwa tsenga ngwe na e bula na mana e kuma na lkwini
8: bula na annual nyambani ka ngwini
0: o ile ka ngwini ku rolele ka ngwini
8: a ku rolele kwasi
0: isona
8: yeah
0: leswi mu pangalatana mintiro ya hina mu le ntirho yeni ku mu le kaya
8: le kaya
0: isona asiku mu ri vonise ku yini ri fambi kwatsi
8: a ri fambile kwatsi
0: Isona. I can see na wona mashaka matlangele ngopfu. Ya mavona matlalamba mabamandla. Bye bye. Bawo mntsi. Ai kona tsi mukile kambe kuno mwana loyi a sindzisaka hi ta mu yamukela ngori kale ina 23 hours 18 minutes oji u karu pangalatana mintiro ya Radio Mozambique. Kola a emissora provincial di Maputo gaza na nyambani a xavi ntirho ina na sukela antsinzo xifundza nkulu Maputo ka busuku bya namuntlha dropeni ra kamatsolo. Ai kona hi kungile. Tinhlayi 8231057051. Ina 84-32-12-287. Leti tinhlayi hikuva u hlawula yin'we ka tona u va hi kungela hi ta swi kota ku va hi bula na wena nkarhi wutsongo swinene lo saleke hikusa yo salula ntsena hi 10 ra timiniti na yin'we ku va hi gemeta xiyenge lexa mabulu hi ta va hi nkarhi wa 23:30 hi tlhanganisa michini a Antena National ku mingiseta mpfukeni ri pelile hi bula na mani hi kuma na lukwini
9: le mavele ku kulema le ka Gaza ama akukhwe
0: ko yini ka Gaza manwan kuku
9: ah sele khaze go to di semere nga na ya na mpula ze mnya ngo yo dwa swaki ah ambi tumanga ze ma ze mnya ngo dwa dwa na ya le ka bone ka yana ku ni gurme ze garme
0: hi sona sha kenseka leswi loko matsamela ale lawa kama siku mataka ndlala ta fambela le ku ka kule
9: ah mpela sa zombi sa ku meta fambela kule
0: mison karlo u le kaya u le ku humuleni humuleni tirweni ai kona nga ka tshenye mukile mingisetwa hina ripelile
9: au pelile papa
0: ena manu iku manal
9: Nervaldo Akazavali kisiku
0: Ishona akisiku Kuyini akisiku kutsamsekile
9: Aka kana kutsamsekile kuroli
0: Ishona leswi mule kaya mule ntirweni mkwe
9: Hayi le kaya yo tama yo mulela nje yo ile ntirwe Ha Bekswe go ha kompanyara radio ya ndi ndi kuma hongo pa na
0: Isona
9: Maten
0: Hekensa ina ina itlangela ka ngopfu hikuva kota ku pfunga tani mitira ina ka nkarhi lo fisiku Bye bye 23:21 nkari wa kuva kunene itwa rito ra wena mngiseto ku randzeka wena tilamselaka wena u kungelaka ka nkarhi lo ripelile bula na mani kuma na lkwe
10: kumeka amatola
0: matola ku ikako
10: amatola belolwana mozala
0: oh le belolwana koi ni kankarra ofsiku
10: nomuku kahle
0: ison
10: no sungula kungena latiro wena
0: oyoyo utira kwatse kambe
10: dira ga hela na bonelela a hu ya magezi ya na
0: bolwa
10: ya
0: ungwa tsuku phazamseka na katsongwa jobotile wa khutsihele kusa wa tiva majala wa ya ku ya kunyanya futa la vandokwane ankarengwa ma hlometela wena
10: so
0: nkarhi longu jobotela ka na wa maku hayi khona se ingenile
10: ya
0: ngoma niki chance sho
10: sho
0: kuna vela ntirho hombe
10: bongir
0: bye bye ina 23:22 82 31 057 51 84 32 12 287 tihlayi tirhisaka ka mintirho ya Radio Mozambique i misorho provincial di Maputo gazana nyambani ka nkarhi wa vusiku ka mvula namuntlha siku ra 21 ka Ndzhati September wa 2025 26 hayikhona telisa malembe kwala ka yini mingiseti hoyo hoyo
11: aupeleni mwaxa
0: ri pelile na mani kuma na lukweni
11: Patrice
0: e mani
11: Vasco Mbalango Patrice
0: Oh, Vasco Mbalango wa Patrice Kanchanchai.
11: Mbalan.
0: Iso no kuyini ka Kanchanchai?
11: Ha kutitimelile.
0: Kutitimelile. Kurulile.
11: Kurulile. Kutititititi.
0: Iso.
11: Ha kuma khathi mwashi.
0: Leswi mule kaya ku mule ntirweni.
11: Ha yo mula hali majongwani. Rendi roma vo swi swile ku mule.
0: Iso. Kensile mina velela vusiku bya hombe loko ri xa jambu mikota ku va mi ya khomakhoma
11: tihla ku helela siku la ku sungula ni nghena
0: hoyohoyo ku phinda aka hi kola
11: hi
0: swona Kensile ku navela vuyingisi byinene ka mintirho ya rilana ndzandzelaka ya Radio Mozambique
11: na wona ntirho wunene muhaxi
0: bye bye
11: bye bye
0: 23 horas e 24 minutos. E na mãe, oi, como é que é? Repelile.
12: Repelile, oi, Zianzo.
0: E mãe, Luiz?
12: Madala, Toyega, Jonas, Barla, Puxonga, da Upuva, na Mãe, Luiz.
0: Madala, Jonas, Madala, Toye. Coi, Niga, Jonas, Mãe, Nê, Xuxi, aí, Kona. Mãe, Fã, Bela, Kool.
12: Andoe, Mãe, Ala, Andoe.
0: Vone mapayi pela ya makulu swinene la manga cheleliwa la machine la yani hey Ayo kumbisa na sema tsamela malula mi.
12: Santiro mo kwa santiro.
0: Santiro, sho ku nkaru ka ngwa sifika kambe ni ku tsema leswaku valona sho.
12: Ku ke leswi faya ku mfudo kumbe ta endleka swipi.
0: Hey inkundlandi, a upfumile.
12: Ah nada mo kwa. Ngoi ke lengwa hlambanga ndoe na swa karata.
0: Swa tikanyana.
12: Ku madza marandza ene fa swi dliwani ndoe.
0: Xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona. Ene ku tshemba leswaku swi ta lulama.
12: Ah, okay, u tiyisile moko leswo.
0: Hi swona Kensile ku navela vusiku bya hombe.
12: Pero ne na mfoto.
0: Bye bye.
12: Hai.
0: 23 horas e 25 minutos, temos que lá 27 bambiri, que meta xangue chama bolo, e tudo lá mselan com o meto no coencaro a 23 horas e 30 minutos, e como a último jornal. Muito sete, repelir na mano, oi como a nalquen.
13: Opele no alcai, horas na xanguan, como a xanal camar.
0: Oi, oi, Horacio, como a xanguan. Ai, quando o calangofo, mano?
13: É, no cone, pá.
0: O que é que ele se machuou,
13: Abuze Philip tsama ha tsama ku pala pandeka.
0: Wativa leswo ka lisaka swonga ku mexana o va masa wa mungelo.
13: Ta kule loko yindla ba vhenye ba vhetu thako.
0: Eh sona.
13: Ya leya ka.
0: Eh sona. Leswi u le kaya leswi akumuleni kumbe lentirweni.
13: A ni loko si.
0: Isso.
13: De calada da puva, de novo no mais 5 horas de tempo.
0: Uhum.
13: Da coca, desse.
0: Isso.
13: De cuia, sabe?
0: Eu quero saber quando ela vai se cuidar ou não, quando ela vai cuidar, mentira, e não é que fica lá quase.
13: Não, de só onde? Até que a senha se muane. Porque a senha está muito bem, porque ela vai morrer no Holanda.
0: Quero saber, bye-bye. Se você não sabe, você não sabe se cuidar na mão, imane. Oi, como é que você não
14: Aupele, banti man.
0: Arpelile.
14: Okos.
0: Ikona ngongwina.
14: Awana no kontesa ke una vovolina ke trash.
0: Akukala vovolina.
14: Ukala wena, ngiko wa muri wa ku hungela wa sijawo.
0: Nizeni angula livombo siku rinwana noko hayi khona ifane ku hayifamba ya pfushela vovolina ku si hayi khona makalela manene.
14: akwema mungaza mutile mwila akukanganyisiwa
0: o
14: baza sine danisi mune kukanganyisa vovo
0: ayi mukanganyisi vovo vovo ta vona yina loko se hifikile hi swona
14: mani mambo ntanyosa akumi vona mota ka da xikhaba xa xikhale
0: ndza ku ta va ukulu ni ka hina ntsaku ta va ukulu ni ka hina
14: ta bonka hi mapa
0: hi swona a siku vonisa
14: kuvova a thasa na mota ka dasa ntumbuluko la
0: hi swona a siku
14: ni kona na ku pelisa
0: hi khensile vovolina
14: a ni hlayisekile va matimawa ni hlayisa livoni khwatse tani mambo
0: swa tsakisa ku twa marito ku fana ni lawa
14: tani mambo
0: hi swona
14: ateji benyela siku i ku ku pelisa swo
0: khensile bye bye vovo
14: tani mambo ntirho wa wunene ka teka ni ndyangwini vatukulu va dzungulile ku tlhasika kuvovoni na tlhela kola
0: hi swona khensile i ta endlise swoswo
14: tani mambo swinene
0: bye bye mwinseto ku rhandzeka tanihilaha hi tshembiseka kona leswaku nkarhi lowu i wutsongo swinene a ku va hi nga pokopela emahlweni ku va hi bula ni mwinkiseto wa hina kambe lexi nga xona tiva leswaku ku nga ri khale ta va hi hlanganisa michini na Antena National hi karhi hi pangalata na wena hi kurisela a xitiko xa Dzongeni laha ku fambeni ka matirhelo ya hina hi veke humeleliseke tinhlokomhaka ti vumbeke a journal nakona hi siyanga ndzhaku ku va hi pangalata na vunanga bya ku hambanahambana nakona hi kumile hi nkarhi wa 21:30 hi kumile journal ndzhaku hi kumile mahungu hi nga notisiario hi 22:00 hi kumile leti elinaka ni mafambelo manene aswitaratwini hi kumile vunanga bya ku hambanahambana nakona hi kumile reportage nkarhi lowu wa mabulo ni mayingiseto wa hina hi lawa hi magemetaka ka nkarhi lowu i nkarhi wa ku va hi kuma old journal ku nga le khale David Ntimani hi yena a fambiseke xiyenge lexi ku ta fika lo nkarhi loa ku navelaka vuyingiseti byinene ka mintirho ya landzelaka ya Radio Mozambique.